0: Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
1: Gayun din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 8.02 ng umaga, Philippine
3: bangon,
6: Standard Time.
3: Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Pag-uusapan. Mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin. Mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin. Mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Isang magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes, ikalawa sa buwan ng Oktubre, taong 2026. Napakikinggan po tayo sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Makakasama, makakausap po natin ang mga kinatawan mula po sa Philippine Space Agency, gayon din sa Philippine Coast Guard upang pag-usapan ang mga napapanoong issue na dapat nyo pong malaman. At maganda sa ngayon, Friday ha. Thanks God it's Friday. Alamin naman natin kung ano ba ang mga latest ngayon sa mundo po ng siyensya sa larangan po ng Space Agency. Ha? Makakausap po natin live na live mo si Engineer John Lur Labrador, ang Director for ng Space Technology na, ng Missions and Systems Bureau ng Philippine Space Agency. Pag-uusapan po natin ano nga ba ang ginagawang paghahanda ng ating mga siyentipikong Pilipino para sa isasagawang launching po ng rocket na nabanggit din sa nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano ba yung paghahanda ang ginagawa ng ating mga kababayan na balita ko ay pinadala pa yan sa South Korea para lang mag-training ha, para maging perfect yung launching po ng rocket natin. So, okay na? So, ngayon, at meron din yung ibang kasamaan po natin dyan sa Cagayan, sa CESA po, Cagayan Economic Zone Authority, sa pangunguna po ni Secretary, okay, andyan na. Si Engineer John Lur Labrador, ang Director for ng Space Technology Missions and Systems Bureau ng Philippine Space Agency. Good morning, Engineer John. Si Christopher po ito sa programang Bangon Bayan Mahal sa Radyo Pilipinas Manila.
7: Hello, good morning Christopher at sa lahat ng ating tagapakinig. No? Magandang umaga.
6: Engineer, maaari niyo po ba kami paliwanagan kung ano nga ba ang kasalukuyang paghahanda, pagsasanay ang sinasagawa po ng 10 miyembro ng PhilSA o yung Philippine Space Agency para sa development, assessment at testing ng liquid fuel rocket? Go ahead, Engineer John.
7: Yes po. So, tama no, sa kasalukuyan, meron tayong 10 engineers na nakadeploy sa Korea. And nagte-training sila under sa Perigee Aerospace. So si Perigee Aerospace, sila yung ating katulong dito sa proyektong ito. Korean company sila na nagde-develop ng rockets. And ang special dito sa rocket na dinedevelop natin ay liquid propellant, no? Yung gamit. Ibig sabihin, yung mga rocket dati na pinapalipad, kunwari ng university, solid propellant po yun. Kung i-imagine ninyo, para silang paputok, no? May pulbura, solid yung fuel na ginagamit. Itong nedevelop natin ngayon ay liquid fuel. Mas komplikado po ito kung napapanood nyo yung mga mission ng SpaceX, no? Kunwari, yung mga rocket na bumabalik sa lupa, no? Liquid propellant po yung gamit noon. So, mas komplikado siya. Kaya, kailangan po nating pag-aralan, no? Ng mabuti. So, yung 10 engineers po natin, nandun sa Perigee. Sa Perigee, meron silang design ng rocket, liquid propellant rocket. Ang tawag po ay Blue Whale. No? Blue Whale 0.1. So, yun po yung inaaral nila ngayon. Noong 2025, napadala na po sila doon. Pero puro theoretical muna yung inaaral nila. And then, ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na ituloy nila yung training na yun. And this time, actual na yung ginagawa nila na development. And ang expectation po natin sa October, matatapos yung kanilang training. And kasama po doon, matatapos din yung rocket na binubuo nila. Ito pong si Blue Whale. 0.1.
6: Engineer John, itong rocket na to, ito po yung maihahalin tulad natin sa China, yung may bumabagsak na debris, o iba ito?
7: Hindi pa po, no? Ito pong rocket na ginagawa natin ngayon, sounding rocket ang tawag. Ibig sabihin po, I think mahalagang malaman din ng ating mga kababayan na hindi pa po ito aabot sa outer space per se, no? Strictly speaking, ang maabot po nito, 5 kilometers. Ang outer space po ay 100 kilometers and above. So, hindi po natin inaasahan na lalayo itong rocket na to. So, siguro may mga na-alarma bakit po ganun lang kababa. Again, hindi po basta-basta ang rocket development. Ang gusto po natin ay may long-term view ang Pilipinas, no, sa paggawa ng rockets. Hindi po agad-agad pwedeng tumalon tayo sa ganun kalaking rockets. Unti-unti po natin itong pinag-aaralan. As you've mentioned nga po earlier, no, dapat po ma-perfect muna natin bago tayo mag-level up. So ito po yung tinitignan nating first step towards having that long-term capability.
6: Oh, okay. So hindi kailangan pala sa mababa muna tayo magsisimula bago magpalipad ng rocket. Eh kasi ang pagkakaalam ko, engineer, eh siguro pati rin yung publiko na pag binanggit ni Pangulong Marcos na magpapalipad tayo ng rocket, eh talagang hanggang outer space, hindi pala. Tama ba ako, 5 kilometer ang plano ng PhilSA na magpalipad ng rocket?
7: Tama po yun, 5 kilometers po. Mas mataas pa po yung kaya nating abutin, pero yun nga po, first step ito, no? So, hindi lang po yung rocket mismo yung sinusubok natin doon nga po sa magiging launch. Ang tansya po natin sa February, yung magiging pagpapalipad nito. Hindi lang po rocket, ang sinusubok po natin lahat ng coordination, for example, sa local government units, yung mga permits na kailangan natin para magpalipad ng rocket. Ang tinitignan din po natin, hindi lang po sa future, no? Hindi lang po rockets na gawa ng mga Pilipino ang pwedeng paliparin sa Pilipinas. Marami na pong rocket launch agency sa buong mundo. Ang problema po nila, katulad na po nabanggit nyo kanina, yung China, halimbawa. Pag nagpalipad sila ng rocket, yung kanilang debris nahuhulog sa ibang bansa. Now, malaking problema po yun sa security, sa safety. So, ang Pilipinas po, kaya gusto natin na magpalipad ng rocket dito is pag nagpalipad po kasi tayo papunta sa east. Ang nasa east po ng Pilipinas ay Pacific Ocean. So, wala pong mahuhulugan doon. At malapit po tayo sa equator. Dahil malapit tayo sa equator, mas mabilis na po, no, yung initial velocity. Ibig sabihin, parang isipin nyo, nakasakay na kayo sa sasakyan na umaandar, tapos tumalon pa kayo paharap. So, mas mabilis yung initial velocity. Ibig sabihin, mas konting fuel ang kailangan para makarating sa orbit. Yun po yung advantage ng pagpapalipad ng rocket no, from the Philippines.
6: Kasi kumbaga engineer, diba, kasi siyempre yung mundo natin, yung mundo, yung earth, eh parang mas makapal yung sa bandang equator, tama ba ako, engineer? So yun yung binabanggit.
7: Tama, Christopher,
6: mo.
7: Yes.
6: So ibig sabihin, medyo kumbaga mas mataas tayo ng konti sa mga bansa sa hilaga tsaka sa timog dahil malapit nga tayo sa equator. Pero engineer, ngayon ko lang nalaman, it matters din pala ang pagpapalipad ng rocket kapag malapit ka sa equator. So ibig sabihin, engineer, dahil ang Amerika malapit din, may mga area yan na malapit din sa equator. So hangga't maaari doon sila pwepwesto sa pinaka hangga't maaari sa teritoryo nila na malapit doon sa equator.
7: Tama po 'yan, no? Kung mapapansin niyo, yung mga sikat na launch site, malapit po sila sa equator, no? Situated sila doon. And tama nga po, ang dahilan nun ay dahil mas matipid yung fuel na gagamitin para makarating dun sa final orbit. Marami pong orbit, maraming klase ng orbit, pero yung pinakasikat na orbit, for example, pagpapadala ng telecom satellite sa geostationary orbit, malaking tulong po, no, kung malapit sa equator yung magiging simula ng kanilang pagpapalipad ng rocket.
6: Engineer, dito po sabi nyo po ay one step at that time muna tayo sa pagpapalipad ng rocket. So, ito ay 5 kilometers. So, yung next po ba na paglipad po ng ating rocket, kung maging successful po itong una, ano po yung susunod? So, this is the divisible by 5. So, 5, 10, 15, 20. Ganun po ba yun?
7: Unti-untiin po natin, no? 5 ang tinitignan po natin kasunod. Maaari ay 20 kilometers. Pero ang goal po talaga natin sa ating development is ma-breach, no, malagpasan yung 100 kilometers na Kármán line na tinatawag. Yun po yung internationally, hindi po siya standard pero accepted definition kung saan nagsisimula ang space. Siguro po ang magandang imaginein is balang araw gusto po natin magpadala ng rocket launching from the Philippines papunta po sa orbit na kung saan pinagpapadalahan yung mga satellite natin ngayon. Mga 400 to 600 kilometers po yun. No? Yun po yung, I think, long-term goal. Kung isipin po natin, meron tayong rocket development sa Pilipinas, tapos may satellite development. Paano nangyayari sa Pilipinas? Magkakaroon po tayo ng ecosystem. No? Marami pong trabaho ang mapoproduce ng ganong future, ganong scenario. And marami din po tayong mga talented Filipinos abroad na sana po pag nagkaroon tayo ng ganong high-tech na ecosystem dito sa ating bansa ay naisip po nila na bumalik at dito po mag-contribute ng kanilang mga talento na bumalik po dito sa atin.
6: Medyo nandiyan pa si engineer.
7: Hello po.
6: Okay, engineer, matanong ko lang, magkano po ba yung magagastos po sa soft launch, soft rocket launch po na to?
7: Yes po. So, ang hindi lang po si Philsa, ano, ang gumagastos po dito. Ang tinitignan po natin na nag-grant po na pondo dito ay so far 100 million.
6: Okay.
7: Dito po sa launch kasama po yung training. Kasama po doon yung mga kaalaman na iuuwi ng ating mga engineers. Pero katulungan din po natin dito ang CESA and ang Ascend, no? So sila po yung DICT and si Ascend International Gateway. So imagine nyo po sa launch, test launch sa Pebrero, yun po yung nakaschedule, ipapalip pa rin po ito sa Cagayan North International Airport. So yun po ay minamanage ni, I think, ni Ascend, no? Gateway. And si DICT po yung tutulong doon sa logistics, lalo na po sa communications. Tapos si CESA naman po and yung mga LGU natin, sila yung tutulong doon sa ibang groundwork, no? Support. For example, yung pagtatayo ng rail, pagtatayo ng ramp. Nakita po natin, no? Maraming tumutulong para dito sa proyekto para po maisakatuparan ito.
6: Sir, dagdagan niyo pa po ang aming kaalaman eh, paano po makatutulong yung pagsasanay sa pagbuo ng mas maraming Filipino experts sa rocket system at sa space technology.
7: Yes po. So ang pagbalik po ng ating mga engineers sa October, yan po yung nasa larawan, no? Ang marching order po nila, unang-una, bukod sa pagsiset up ng rocket, ay i-distribute yung kanilang kaalaman dito sa ating, dito sa mga engineers na nandito sa Pilipinas. Kung narinig na po ng ating ibang mga listeners, no? May mga universities sa Pilipinas na gumagawa na rin ng kanilang sariling rocket projects. And malaking tulong po yung matututunan ng ating mga engineers kapag naituro po nila yon sa mga university, no, na gumagawa na ng rockets ngayon para ma-improve yung kanilang design. And tingin ko po bukod doon sa technical, no, technical aspects, malaking tulong din po yung proseso na natutunan nila from a Korean company na ang trabaho talaga ay gumawa ng rockets. So yung efficiency na matuturo, no, kung paano mag-develop ng isang high technology product tulad ng isang rocket, tingin ko yun yung malaking tulong na kaya nilang ibigay sa engineers sa Pilipinas, no, para mapabuti ang ating rocket technology.
6: Sir, naka-schedule po sa 2027 ang sounding rocket launch test sa Lalo, Cagayan. Eh bakit po napili yung Lalo, Cagayan bilang lugar ng planned rocket launch ng bansa?
7: Malaking tulong po yung CESA, Cagayan Economic Zone Authority, dahil po ang nabanggit ko nga po kanina, no, hindi lang po ito sana maging isang one-off na launch. Gusto po natin mayroon tayong long-term na maraming ma-incentivize na mga kumpanya, hindi lang mga Filipino companies, kung hindi pati na rin mga international companies na mag-set up dito at mag-launch from the Philippines. So si Cagayan, meron siyang CESA, and si CESA may incentives para sa mga kumpanya para doon magtayo, magpalipad ng rocket. And bukod din po sa nabanggit ko kanina, yun nga, no, pag malapit tayo sa east, sa Pacific Ocean, malapit sa equator, Pilipinas ay malapit sa equator, mayroon pong fuel savings para doon sa paglipad ng mga rocket.
6: Engineer, ibig sabihin, yung Lalo, Cagayan, yun ay magiging permanenteng rocket launching ng bansa sa mga susunod pa mga event, mga launching activities ng PhilSA?
7: Yun po ang tinitignan natin ngayon, pero dahil malawak po ang ating eastern coastline, ang vision, I think personally, no, ang vision na nakikita ko is maraming spaceport. Spaceport po pala tawag dito, no, parang airport pero rockets ang lumilipad, kaya spaceport. Malawak po ang ating eastern coastline, and marami din pong posible na sites, no, para dito sa pagpapalipad ng rocket. Pero si Cagayan po sa ngayon, dito po tayo nag-uumpisa. Pero in the future, titignan po natin, no, na pwede rin mag-launch from other sites, na lalo na yung mga nasa eastern side ng ating bansa.
6: Sir, ano pa ang mga kinakailangang paghanda o kinakailang ihanda bago natakdang rocket launch sa susunod na taon, sir?
7: Okay, so last week, nagpunta po, bumisita kami sa Cagayan, na naka-meeting po natin si Governor Aglipay, pati po ang mga mayors, no, ng mga nasasakupan. At ang isa pong malaking paghahanda is kailangan ma-inform po ang publiko, lalo na po yung mga nakatira sa Lalo, pati po yung mga Karatig bayan. At malaman po nila, una, itong rocket na to, yung iba po kasi ang iniisip nila pag nagpalipad nitong rocket, pa-horizontal, no? So palayo. Pero ang rocket po na papalipad rin natin, diretso pataas, tas babalik po siya. So isa po yun na maagapan po yung kanilang takot na hindi po ito delikado, at ginagawa po natin ng ating mga kaya upang ma-ensure, no, yung safety nila. So yun po una, coordination with the local communities. Yun po yung agaran natin gagawin, no. Ang pangalawa, bukod po doon, ay yung pag-set up ng mismong kung saan papalipa rin itong rocket natin. So ito po yung technical side, yung rocket, yung stand kung saan ilalagay yung rocket para paliparin. Ang isa pong kaakibat din noon is liquid fuel nga po siya, nabanggit natin. So naghahanap din po tayo ng fuel, no, para dito sa rocket natin, which is liquid oxygen and ethanol. So yun po yung mga paghahanda ngayon, and tuloy-tuloy po ang ating coordination. Hindi po pala nabanggit, malaking paghahanda rin yung logistics, of course, from Korea, dadalhin po siya dito sa Cagayan. No? So, by sea or by air, basta malipat po natin safely yung ating rocket papunta doon sa launch site. So, yun po yung ilan lamang sa ating mga paghahanda para po dito sa ating launch sa Pebrero.
6: So, engineer, yung mismong rocket, manggagaling pala sa South Korea. Tama ba ako, engineer?
7: Tama po. Tama po. Yun po yung binubuo nila doon.
6: Ang iniisip ko, tayo rin yung gagawa mismo ng rocket na tayo magtatayo paunti-unti. As in, pero yung dadalhin sa Pilipinas, buo na siya.
7: Buo na, opo. So, ang mga Filipino engineers natin yung nag-a-assemble doon. Tapos dadalhin siya dito ng buo, tapos dito po papalipa rin. Pero tama po kayo, in the future, maganda po kung dito sa atin mismo, no, magkaroon tayo ng facility dito para buuin yung mga ganong rockets, tapos dito na rin palit pa rin. And isa rin po yun sa ating mga tinatrabaho sa PhilSA.
6: So engineer, matanong ko lang, yung rocket natin, sakali in the near future, ano-ano ba yung mga laman ng rocket na to? Bakit ba kailangan, di ba, siyempre papalipad tayo ng ano ng rocket sa kung sakali mas outer space. Ano ba yung dala nun, sir? Halimbawa, dun sa may mga space laboratory ba tayo, space facilities ba tayo na kailangan ng gamit, kaya tayo mag-launch ng rocket? Ganun po ba yun? So, sorry, nag-curious lang ako dun sa mismo ng rocket.
7: Sige lang. I think kailangan po natin ng isa pang segment, no, para pag-usapan yung applications, and pwede nyo rin po ulit akong interviewin para dun. Purpose. Unahin ko po muna itong rocket na ipapalipad natin sa Pebrero. Ang sakay po nito ay isang payload. Payload po yung tawag doon sa sakay ng rocket, no? Ang gagawin po doon, pag narating yan na yung 5 kilometers, lalabas yung payload na yun. Tapos magde-detect po siya ng mga cellular signals, no? So, marami pong application yun. Pwede niyang alamin kung saan nanggagaling yung mga signal, ano yung mga area na hindi pa nako-cover, saan po pwedeng i-improve, no, yung cellular connection. So yun po yung isasakay natin dito sa rocket sa Pebrero. Pero yung mga malalaking rockets, yung mga umaabot sa outer space, napakarami pong pwedeng isakay. Ang gawin ko na lang pong halimbawa is yung mga satellites na dine-develop or na-develop na rin ng Pilipinas. So nandiyan po si Diwata 1, Diwata 2, and next year, no, i-launch din po natin via a rocket sa SpaceX si Mula satellite naman po. So yung mga satellite na yon lumilipad over the Philippines, no, nagpa-pass through sa Pilipinas. Every time dumaan sa Pilipinas, nagka-capture ng image, at yung mga imahe po na yon binabato pababa, inaaral po natin para gamitin sa iba't ibang bagay, no. Ang Mula, ang halimbawa, yung Mula satellite na ginagawa natin ngayon para po siya sa agriculture. So base sa mga pictures, uhulaan po natin, hindi uhulaan, no, aaralin natin, halimbawa, kung saan ang mga palay na tumutubo ng maayos, saan hindi, at ano magagawa natin para i-address yun. Isa lang po yung application, napakarami pong application ng mga Earth Observation Satellites na tinatawag po, tulad ni Diwata 1, Diwata 2, at ni Mula.
6: With that po, maraming salamat po Engineer John Lur Labrador, ang Director for ng Space Technology Missions and Systems Bureau ng Philippine Space Agency.
7: Maraming salamat po. Magandang umaga.
6: Hanggang sa susunod na pag-uusap, Engineer John, at marami kami natutunan sa iyo. Alright, papasokin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS News, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Bansa. Unahin naman natin dito sa lungsod ng Maynila o sa Kalakang Maynila, 2.3 bilyong pisong idinagdag na bar SC na panukalang 2027 budget ng DOTR para sa fuel subsidy, service contracting at EDSA busway. Balitang hatid ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nagdaan ang Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ng karagdagang 2.349 billion para sa ilang programa ng Department of Transportation na walang nakalaang pondo sa 2027 National Expenditure Program. Kabilang dito yung 500 million pesos para sa Service Contracting Program na nagbibigay ng ayuda sa mga driver at operator sa gitna ng mataas at pabago-bagong presyo ng langis. Naglaan din ng BARC ng 1 billion pesos para sa fuel subsidy ng transport sector matapos maubos na ang nakaraang alokasyon dahil na rin sa epekto ng krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Samantala, meron 75 million pesos na inilaan para sa NCR Busway Project na zero allocation din sa 2027 net. Ayon sa BARC, mahalaga ang tatlong programa dahil direktang nakatutulong ang mga ito sa mga commuter, driver at transport operators. Sinabi rin sa deliberasyon na mas malaki yung original na hiling ng DOTR ngunit nininatahan dahil na rin sa kakulangan ng fiscal space. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Kaso laban sa driver at operator ng bus na nasangkot sa nangyaring banggaan sa Germany, itutulak ng DMW. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report!
9: Nagkikipag-ugnayan na nga ang Department of Migrant Workers sa mga otoridad sa Germany at Italy sa posibleng mga hakbanging legal kasunod ng nangyaring malagim na banggaan ng bus sa Bavaria, Germany na kusan ay nasawi ang 2 Pilipino habang 17 iba pang Pinoy ang marubhang nasugatan. At kasunod nga nito, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdaca na kanilang tinutulungan ang mga biktima, hindi na mga pamilya, habang patuloy na binabantayan ang kondisyon ng mga nananatili pa rin sa Regensburg at Mono, Germany. At ayon dito kay DMW Undersecretary Janelle Rasul, ay nagkaroon na sila ng mga pagpupulong kasama ang mga legal counsel at para mapabilis ang prosecution at paghahain ng kakulang kaso laban sa bus driver gayon din sa operator ng naturang nasangkot na bus sa naturang insidente. Gayon din sinabi ng DMW na iba pang kanilang tinutulungan din ang iba pang mga Pilipino upang ma-discharge mula sa ospital, lalo na yung mga nagtamo ng minor injury ay ligtas na nakabalik sa Milan at patuloy na tinutulungan ng Pilipinas doon. Sinabi na dalawa sa mga Pilipinong natili pa rin sa ospital sa Bavaria ang tumatanggap ng tulong pinansyahan mula sa DMW OWA at patuloy itong bibantayan. At sinabi pa ng kaling na yung labi ng dalawang Pilipinong nasawi sa insidente ay binibigla ang repatriation process para may uwi na sa bansa ang mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Sa puntong ito, makakausap po na natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Si Commodore Noemi Kayabyab, hinggil po yan sa pagsasanay panlakas ng PCG at sa mga disaster response kasama na dun sa nangyari sa at update na rin po sa MV June Cluster. Magandang umaga po, Commodore Noemi. Si Christopher Terambulo po ito sa programang Bangon Bayan Mahal sa Radyo Pilipinas, Manila.
14: Yes, Sir Christopher. Magandang umaga po at maraming salamat po sa oportunidad ngayong umaga.
6: Apo, Ma'am Noemi, unang-una sa maraming salamat po sa pagtanggap po sa aming imbitasyon pong para sa panayam na ito. Ma'am, matanong ko lang po, ano po ba ang pangunahing pagsasanay na ginawa po ng PCG at AFP at PNP?
14: Yes, Sir Christopher, isinasagawa po ngayon ng Philippine Coast Guard kasama natin ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa tatlong araw po na inter-agency exercise pagsasanay sa lakas. So nagsimula po tayo noong September 30 at magtatapos po yan ngayong araw. So layunin po, Sir Christopher, ng pagsasanay na ito na palakasin po ang ating coordination, yung ating pong interoperability, yung command and control at kahandaan po ng tatlong ahensya sa pagtugon po ng isang posibleng malawakang lindol. So ito pong scenario po natin, Sir Christopher, is yung probability of a magnitude 7-point earthquake along the West Valley Fault na hindi naman po natin hinihingi, Sir Christopher, pero mas maganda na rin po na tayo po ay handa sa tinatawag po nating the big one. So sa pamamagitan po ng tabletop exercise na ginawa po natin noong isang araw at ang field training exercise na ginawa po natin kahapon, sinusubok po nito ang mga plano, yung communication systems po natin, decision making at search and rescue at humanitarian assistance at iba pa po mga operasyon upang matiyak po na mabilis po at maayos na makakatugon ang AFP, PNP at PCG kapag meron na pong malaking sakuna.
6: Gano'ng kalaking earthquake scenario po ang isinagawa po sa pagsasanay? At ano-ano po ba yung sitwasyon na kailangan pagandahan ng tatlong ahensya, Commodore?
14: Dito po, Sir Christopher, yung scenario po natin is yung magnitude 7-point earthquake, no, along the West Valley Fault o na tinatawag po natin na the big one na posibleng tatama po sa Metro Manila area. So ang nakikita po natin mga posibleng impact dito na nakapaloob din po sa ating interagency exercise, ito po ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura, pagkantala po ng komunikasyon at transportasyon po natin, Posible rin po na pagkawala ng kuryente at tubig at malaking bilang po ng mga taong mangangailangan ng agarang rescue, evacuation at humanitarian assistance. Sir Christopher.
6: Ma'am, ano po yung mga kinakailang gamit po ng PCG, ng AFP at saka PNP para maaring gamitin sa search and rescue operations matapos po yung isang malakas na lindol po?
14: Dito po, Sir Christopher, bagamat ang Philippine Coast Guard po ay isa po maritime agency, marami po sa ating capabilities ang maaring gamitin sa malawakang disaster response. Una-una, meron po tayo mga trained search and rescue personnel. Meron po tayo medical and emergency responders. Katuwang po natin dyan yung AFP at saka PNP. Kahapon po, meron din po tayo mga canine dogs, mga helicopters, small boats, at itong ating 97-meter vessel, no, isa sa pinakamalaking barko po ng Philippine Coast Guard ay ginamit rin po natin kahapon sa ating exercise. Kasama rin po yung mga land rescue mobility assets, mga communication capabilities, mga heavy equipments po ng Philippine Army na pwede pong gamitin to rescue itong mga posibleng trapped individuals sa mga collapsed structure. At personal din po natin na maaaring i-deploy para sa humanitarian assistance. So dito po, Sir Christopher, mahalaga rin ang maritime domain pagkatapos na isang malaking lindol dahil maaaring maapektuhan po ang mga kalsada, tulay, pantalan at iba pa pong mga critical infrastructure. Sa ganitong sitwasyon po, maaaring maging mahalaga po ang mga sea-based transport po natin at mga logistics sa pagpapadala po ng mga responders, relief supplies, at iba pa pong kagamitan at kinakailangan po mga resources. Yun po ang ating mga ginamit ng Sir Christopher sa mga nakaraang buwan na nakaranas po tayo ng lindol sa iba't ibang probinsya po.
6: Madam, gaano po kahanda yung PCG, AFP, tsaka PNP sakali man tumama po yung malakas na lindol sa mga matataong lugar gaya po ng Metro Manila, sa Cebu, sa Davao? Gaano po kayo kahanda?
14: Sir Christopher, sa disaster preparedness naman po natin, hindi po sapat na sabihin handa na tayo. Dahil ang isang malakihang lindol, no, particularly ito pong senaryo na nabanggit po natin, ay maaari pong magdulot ng mga sitwasyon na hindi talaga natin ganap na mahuhulaan. So ang mas mahalagang tanong siguro dyan, Sir Christopher, is gaano tayo kabilis na makapag-adjust, makapag-coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa po mga critical systems. So yan po ang layunin ng pagkasanay sa lakas na ito. Hindi ito tungkol sa pag-claim na wala na pong kahinaan ang mga sistema natin. Ito po ay tungkol sa patuloy na pagtukoy at pag-address po ng ating mga vulnerabilities at pagpapalakas po ng kakayahan ng AFP, PNP, PCG at Comidos bilang isang coordinated government response. So dito po, sa huli naman, ang ating preparedness ay hindi lamang po one-time activity. So patuloy po tayo magkasagawa ng mga exercise, pag-evaluate po at pagwawasto ng ating gaps at pagpapahusay po ng ating po mga tauhan. At i-mention lang din po natin, Sir Christopher, sa exercise na ito ay we were able to partner with the City of Manila Disaster Risk Reduction Management Department, kung saan sila rin po ay nag-provide ng kanilang mga subject matter experts na nag-serve po na evaluators during our exercise.
6: Good, maganda po yan. Talagang active din pala yung ating mga local government unit sa pagsasanay na inyo pong ginagawa. Ano po ba yung nais nyo pong makita ng publiko matapos po yung pagsasanay na sanlakas? At ano po yung nais na ma-improve na dapat mangyari sa isang disaster response po?
14: Sir Christopher, nakita natin dito, no, sa tatlong araw na pagkasanay sa lakas natin, nakita po natin yung mga capabilities at kapasidad po ng bawat ahensya. So, hindi naman natin ginagawa ang exercise na ito para patunayan na ang ating mga sistema ay perpekto. So, ginagawa natin ito upang malaman kung saan tayo kailangan pang mag-improve bago dumating ang tunay na emergency. So, sa isang major earthquake, maaring sabay-sabay po ang ating search and rescue, yung ating pong evacuation, kasabay po yung medical response, security, logistics, at humanitarian assistance. Kaya po sa ating exercise na ginawa, nakita po namin yung ating mga rescue capabilities, kung paano mapapalakas po ang ating kooperasyon, yung ating command and control, yung mabilis po na palitan ng ating mga impormasyon at paggamit po ng ating mga resources. At alam na po ng bawat ahensya kung ano po ang kanilang papel. Kasi iniiwasan din po natin na pagdating po sa mga malaking mga emergency or ganitong mga insidente or ganitong mga sitwasyon, ay mag-redundant po yung paggamit ng ating mga resources. So, ang kagandahan nito, nakita natin lahat yung kanyang capabilities and capacities po, both the resources and our personnel po.
6: Ma-cambio naman tayo sa ibang topic. Sasamantalay na po namin yung pagkakataon. Kumusta na po yung nangyaring investigation po ng PCG sa nangyaring trahedya sa MV June cluster po?
14: Sir Christopher, sa incidente ito sa MV June Aster, dalawang investigation po ang ating sinagawa dyan. Yung Maritime Crime Investigation at Maritime Safety Investigation. Dito po sa Maritime Crime ay nakapag-file na rin po tayo ng ating criminal complaint before the National Prosecution Service ng Department of Justice. Unang-una natin nakita dito, Sir Christopher, yung falsification ng public document na sinumiti po ni Captain Ruel Sarmiento. So ito po ay against the Article 172 of the Revised Penal Code. So ito pong criminal complaint na final po natin, if na-evaluate at ma-find na sufficient po to establish the basis for the conduct of the preliminary investigation, then we will move on the next phase of the judicial process. So at banggitin ko lang po ito, itong dokumento na ito, ito yung Master's Declaration of Safe Departure or MDSD na pinirmahan po at ibinigay ni Kapitan sa ating boarding team before sila umalis, na kung saan po itong MDSD form na ito ay nakadeklara ang kanyang passenger manifest o actual na bilya ng mga pasahero kasama po yung kanyang mga kargamento at crew, no, on board sa kanyang barko. Pero matatandaan natin, Sir Christopher, na meron tayong anim na individual na nasa ticket manifest pero hindi po nakasakay sa barko. So may mga nakita rin po tayo during our investigation na may mga double entry rin po na mga pangalan na isang pasahero at meron ding isang crew na nasa listahan pero hindi po yun yung actual na nakasakay. So yan po yung mga tinitingnan natin. But then again, ito pong falsification of public document ay isa pa lang po yan sa mga criminal complaint na isusumite pa rin po natin. Bagitin ko lang din po na we are in partner with the Department of Justice sa mga case build-up po na isinasagawa po natin. So ito po ay nakapaloob dito sa Department of Justice Department Circular Number 20 na kung saan ini-encourage po nito yung proactive involvement ng ating mga prosecutors with other law enforcement agencies pagdating po sa case build-up. And i-mention ko lang din po, Sir Christopher, tayo rin po ay may Maritime Safety Investigation na isinagawa. So nagkaroon na rin po tayo ng mga initial hearing dyan at kasabay po dyan yung ating pag-activate din ng ating Maritime Casualty Investigation na kung saan kinuha po natin lahat yung mga accounts, yung mga testimonies ng mga survivors and even the captain. And we are in joint determination po ng Bureau of Fire with the PNP SOCO pagdating po sa cause of this fire incident and pagdating na rin po doon sa pag-identify ng mga casualties or fatalities po natin.
6: Last question na po, Commodore. Ilan po ba yung mga nawawalang sa ngayon po sa doon sa nagharap na sunog sa barko? Tsaka yung latest po na kung ilan na po ba yung nasawi tsaka nasugatan po dyan sa nangyaring trahedya?
14: Opo, as we speak po, Sir Christopher, we have 43 survivors, 77 fatalities. Sa 77 po ito, 6 na po ang na-identify at na-turnover na rin po natin sa kanilang mga pamilya. At 8 po ang atin pa po reported na missing po. So a total of 128.
6: May nawawala pa po ba? Wala na po?
14: Yes, 8 pa po ang atin po reported missing. Kaya banggitin ko na rin po siguro, Sir Christopher, na patuloy pa rin po ang sinasagawa po nating search and rescue operation. Again, hindi pa po natin binababa into retrieval. We are still in the status of search and rescue. Patuloy pa rin po ang pagkasagawa natin ating surface search gamit po ang ating mga barko at mga maliliit na mga floating assets. Ang atin rin po ugnayan sa mga kalapit na mga probinsya at mga coastal barangays. Kasi Sir Christopher, meron po tayong mga successful stories before na despite of the days, weeks, no, ay nakikita pa rin po natin yung ating po mga hinahanap, yung mga pagkakataon po na napupunta o napapadpad sila sa mga isolated islands, no, and it would take time for them to communicate or makapagbigay po ng abiso. So ngayon po ay halos sinusuyod na rin po ng Philippine Coast Guard yung mga posibleng mapadparan sa mga isolated islands, and we are also using itong science-based po natin na search and rescue optimization planning system po natin para ito po yung nagbibigay na posibleng mga drifting areas po ng ating po mga hinahanap.
6: Ako sana po makita po natin At saka dalangin po natin na malaman po natin na lahat sila ay nakaligtas sa nasabing trahedya. With that po, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Normie Kayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard.
14: Maraming salamat po Sir Christopher at magandang umaga po.
6: Magandang umaga po. Papasukin naman natin ang mga ibang balita. Paghanap o pagharap ng mga opisyal ng LRA sa paglilitis, nagpapatunay na hindi idineklara ni Vice President Sara Duterte ang dalawa nilang ari-arian sa kanyang salin. Mula sa Senado, balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
15: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Inihiyag ng House Prosecution Panel na matagumpay nilang napatunayan ang paglabag umano ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng hindi pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sa ika-32 araw ng paglilitis, ibinunyag ng prosecution na dalawang ari-arian na mag-asawang Sara at Man Scarpio ang hindi nakapaloob sa salin ng Vice Presidente. Ayon kay House Lead Prosecutor Juvie Luistro, kabilang dito ang 3.4 million pesos na isang ari-arian sa Samuel Island at 6 million pesos naman para sa isang ari-arian sa Matina, Davao City. Binigyan din ni Luistro na naniniwala siyang nailatag ng malinaw ng prosecution ang alegasyon na hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth, lalo na sa pamamagitan ng mga patotoo at dokumentong inihayag ng mga opisyal mula sa Land Registration Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mas mababang buwis at vape at heated tobacco products isinusulong ng ilang grupo sa ikalawang National Summit on Nicotine and Harm Reduction. Mula sa Southern Park ng Metro Manila, AJ Ignacio, ibalita mo!
3: Radyo Pilipinas, report!
17: Yes, Tope, nanawagan nga ang mga consumer group, medical expert at industry representative na gawing batay sa antas ng panganib ang pagbubuwis sa nicotine products. Ito ay sa kabila ng pagsasagawa ng ikalawang National Summit on Nicotine Harm Reduction. Sinabi ng mga kalahok na hindi dapat otomatikong ipantay sa tradisyonal na sigarilyo ang buwis sa vape at heated tobacco products. Ayon sa kanila, maaaring makatutulong ang mas mababang buwis sa smoke-free alternative teams para mahikayat ang mga adult smoker na lumayo na sa mga combustible cigarettes o yung mga conventional tupe na sigarilyo. Binigyan din sa summit ang pangangailangan ng mas mahigpit na kampanya laban sa illegal na kalakalan. Batay sa pag-aaral na binanggit sa pagtitipon, tinatayang 4 sa bawat 5 e-vape sa merkado ay hindi nabubuwisan. Tinatayang nasa 141 billion naman ang nawawalang excise tax revenue ng pamahalaan dahil sa illegal na tobacco at vapor trade noong 2024 at 2025. Kaya naman, Tupi, nanawagan naman ng mga kalahok na palakasin ang pagpapatupad ng mga umiiral na regulasyon, lalo na laban sa mga illegal trade at pagbebenta ng nicotine products sa mga minor de edad. Tupi, ang National Summit on Nicotine and Harm Reduction ay pinamumunuan ng Philippine Tobacco Harm Reduction Advocates at kabilang din ang Nicotine Consumers Union of the Philippines, Philippine E-Cigarette Industry at iba pa mga grupo na may kinalaman sa tobacco products. Tupi, wala pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sektor ng pangisda, pinaghahandaan na ang epekto ng El Nino. Mula sa lungsod ng Quezon, Marian Bastasa, ibalita mo!
3: Radyo Pilipinas, report!
18: Inalerto na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang sektor ng pangisdaan sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sabi sa ng BFAR, kabilang sa mga dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algae blooms. Dahil dito, pinalalaharan ng mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasid sa kundisyon ng tubig. Dapat din umunong sundin ang wastong stocking at feeding practices at agad i-report ang anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa katubigan. Para sa mga nag-aalaga naman ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at yaking sapat lamang ang dami ng pakain para hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig. Pinapayuhan din ng mga fish farmers na kumonsulta sa BFAR tungkol sa aeration at iba pang angkop na kagamitan ng akbang para sa kanilang sistema ng pag-aalaga. Mahalaga din umanong sundin ang opisyal na abiso mula sa PAGASA, BFAR at mga lokal na pamahalaan at agad na i-report ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng mga isda, hinihinalang red tide at iba pang pagbabago sa tubig. Mula sa BFAR para sa Bagong Pilipinas, Meron and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mas malawak na pananaw sa rehabilitasyon ng mga PDL itinutulak ng BJMP Dagupan City. Mula sa DZMQ Radyo Pilipinas Dagupan, Ricky Kasipit, i-balita mo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Itinutulak ng Bureau of

0: Nakiisa rin sa aktibidad ang Bureau of Fire Protection o BFP, Public Order and Safety Office o POSO ng Dagupan City, Philippine National Police o PNP at Philippine Coast Guard o PCG. Sa panayam kay JO2 Kathleen Joyce Noe, CRS Officer ng Dagupan Female Jail Dormitory, ibinahaging layunin ng pagdiriwang na magsilbing tulay sa pagitan ng ahensya at publiko sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga programa para sa mga PDL. Ibinahagi naman ni JO2 May Jennifer H. Agamaw, Chief ng PDL Records Unit ng Male Jail Dormitory, na simula pa lamang ang motorcade sa mga inihandang aktibidad ngayong buwan. Isinasagawa ang pagdiriwang sa ilalim ng temang Empowered Communicators, Engage Public, Promoting Responsible Message in Jail Management. Ayon kay JO2 Noe, mahalagang tingnan sa positibong pananaw ang rehabilitasyon ng mga PDL, partikular sa paghanda sa kanila para sa muling pagbabalik sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Mga may-ari ng bangka sa Paracelis Mountain Province tumanggap ng tulong pinansyal mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas Bontok, Donna Kawisbalyo, i-balita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: 12 rehistradong may-ari ng bangka sa Anonat Paracelis Mountain Province ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program or PAFP. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng mahigit 2,000 pisong ayuda. Isinagawa ang pamamahagi sa dam site Anonat sa pangunguna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region, katuwang ang Office for Agricultural Services ng LGU Paracelis. Layunin ng programa na matulungan ang mga rehistradong magsasaka at mangingisda na mapanatili ang kanilang kabuhayan at mabawasan ang epekto ng mga hamong pang-ekonomiya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas. Pinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: At TA Caraga nagatid ng 20 piso kada kilo ng bigas sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Mula sa DZRK, Radyo Pilipinas, Tandag, Angel Luisa Obosa, i-balita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Umabot sa 500 beneficiaryo sa Santa Josefa, Agusan del Sur ang nabigyan ng pagkakataong makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Isinagawa ito sa ilalim ng benting bigas meron na rice selling program ng Department of Agriculture Caraga, kung saan mahigit 100 sako ng bigas ang inilaan para sa mga beneficiaryo. Kabilang sa mga nakinabang ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents, four-piece beneficiaries, mga driver, magsasaka at mangingisda. Ayon sa mga beneficiaryo, nakatulong ang mas murang bigas upang mabawasan ang kanilang gastusin sa pagkain at magamit ang natitirang pera para sa iba pang pangangailangan. Katuwang ng DA Caraga sa programa ang lokal na pamahalaan ng Santa Josefa at National Food Authority Agusan del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Maraming salamat po sa mga nakapanayan po natin ngayong umaga. Si Engineer John Lur Labrador, ang Director for ng Space Technology Missions and Systems Bureau ng Philippine Space Agency. Kasama rin si Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita naman ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po sa panig ng produksyon mula kay Rolly Bumatayo, Jomari Refrial, Marian Milos at Ariel Villamor. Kasama rin si Arnel Bocorin. Sa mga executive producer na si Tess Ramirez at Ellen Buena. Sa ngalan po ni Alian Corpus, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang sa Lunes, dito pa rin sa programang
2: Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Umano'y flood control anomaly sa lungsod ng Taguig, hindi mapipigilang malantad kung sadyang may ebidensya ayon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ebidensya ang mangingibabaw kung talagang mayroong anomalya sa Taguig City, particular na sa flood control projects. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga ibinubunyag ni Senador Panfilo Lacson na umano'y mga irregularidad sa lungsod. Halimbawa na dito ang sinasabing mga ghost project na una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison na wala naman, subalit agad ding nilinaw na wala pang proyektong tiyak at pinal lang napatunayang ghost project sa isinagawang validation. Ayon kay Castro, may masabi man o wala ukol dito si Secretary Dison ay ebidensya pa rin ang mangingibabaw kung mayroon talagang katiwalian. Kaya hindi niya dapat sisihin ang kalihim sa mga nauna na nitong pahayag, gayong ebidensya pa rin ang bibigyang bigat kung sadyang may anomalya. Pakinggan natin si...
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
3: Isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang himpilang ito sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, of course, si Mr. Milo Junela sa Wirecast, si Hero Lucero. Ang ating pong mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong masusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, i-type nyo lang sa inyong YouTube browser Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit naman ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi pagpapahuli dyan, ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang kami inyong masubaybayan, mapanood at mapakinggan ang mga himpilan sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform, shortwave broadcast ng Presidential Broadcast Service. Para po sa araw na ito ng episode ito ng Global na Tayo, patuloy po natin tututukan ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan ng gobyerno ng Administrasyong Marcos upang mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong o maibsan ang epekto ng strong El Nino na ika nga po eh talagang mahigpit na binabantayan, mahigpit na minomonitor at patuloy na ngayon pa lang eh ginagawa na ng paraan upang ika nga makaagapay ang sambayanan sa epekto nitong strong El Nino na ito. Actually, ang sa mga overseas Filipino workers natin na nakikinig at nanonood ngayon sa Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, sa ngayon po dito sa National Capital Region, speaking of NCR lang ha, at dun sa mga concessionaires ng Manila Water at Maynilad, ang MWSS po at ang National Water Resources Board, particular ang National Water Resources Board, eh nagbawas na ng pressure, nagbawas na ng volume, volume ng tubig na dadaloy sa dalawang concessionaires na ito, meaning Maynilad and Manila Water. Kaya ito pong mga concessionaires ng MWSS na Maynilad at Manila Water, mapapansin po ninyo, lalo na sa madaling araw o sa umaga, medyo humina yung daloy o yung pressure ng tubig dahil nagbawas na po sila ng volume dahil nga po bilang paghahanda para makatipid dito sa mas matinding epekto ng El Nino o ng strong El Nino. Ngayon, bukod po dito sa konsumo ng private sector ng ating tubig, siyempre tinututukan din po natin ang epekto niyan sa agrikultura. Okay, lalo na sa agrikultura. Pero alam niyo po ba na bukod sa mga iba't ibang mga programa ng gobyerno, meron pang isang ahensya ng gobyerno, ito po ang Philippine Crop Insurance Corporation. Ang gandang tumulong at nagbibigay na ng tulong sa mga naapektuhan ng mga kalamidad, ng bagyo, ng pagbaha, including ito pong epekto ng El Nino sa bansa. At para makakuha ng karagdagang detalye tungkol dito, kasama na po natin ngayon ang ating Vice President ng Philippine Crop Insurance Corporation, walang iba kundi si Vice President Melba Manalo. Vice President Manalo, welcome back sa programang Global na Tayo.
4: Thank you very much at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa iyo, kasamang Ray.
3: Alright, it's nice to have you again, Vice President Manalo. Pero bago ako dumako sa usapin ng El Nino o ng strong El Nino, bago kasi itong El Nino ito, katakot-takot na pagbaha, pag-ulan, bagyo ang naranasan natin, di ba, Vice President Melba?
4: Yes.
3: Makakuha lang kami ng summary update kung pagdating sa usapin naman ng epekto ng bagyo, habagat, nitong mga nakaraang buwan, ano na po ang lawak na serbisyo o pasiguruhan na naibahagi ng PCIC sa ating agriculture sector?
4: As of today, as of this day, we have paid 357,594 farmers. At ang halaga po niyon ay 2.395 billion. Actually, ang atin pong ibinayad sa latest na kalamidad is 374 million.
3: Okay, let me just clarify that. Ano po, Vice President Melba? Sa pangkalahatan, may nabanggit kayong figure 3.5 billion. Tama po ba yun?
4: No, let me correct it. 2.395 billion sa oras na ito.
3: Sa oras na ito, 2.395 billion pesos.
4: Ang naibayad na po namin.
3: Ang naibayad na. Yan po ay kabayaran sa mga nakalipas na pagbaha at bagyo.
4: Opo.
3: Okay. So, in terms of number of beneficiaries, ilan po yun, Vice President Melba?
4: 357,594 beneficiaries.
3: Wow.
4: Of claims.
3: 357,000 mahigit ano po na beneficiaries. And that is spread all over the country, lalo na particular doon sa mga talagang naapektuhan ng habagat at ng bagyo.
4: Opo. At including parts ng ano po natin, continuous ang payment ng Region 2 para sa kanilang drought din sa corn.
3: Mm-hmm. Or Region 2. Pero syempre kasama dyan ang Region 3. Ano ho? Vice President?
4: Lahat na po. Yes. Opo, lahat.
3: Mm-hmm. Alright. Now, I'm going to itong sa El Nino. Ito ngayon din ang tinututukan natin at ng pamahalaan. So ano po ang mga available na mga services ng PCIC para sa ating mga magsasaka, mga mangingisda? Kasi hindi lang po sa mga magsasaka ito, pati sa ating mga mangingisda, nakatuon din kayo dyan. Pati sa mga machineries, nakatuon din ang PCIC. So ano po ang mga programa at serbisyo na nakalatag naman para dito sa epekto o maaaring maging epekto ng strong El Nino sa bansa?
4: Yun nga po, kami po ay ini-encourage namin sila na sila ay magpasiguro, lalo na po yung mga nakatala sa RSPSA natin, para ito po ay libre sa kanila. Mm-hmm. At or with the Department of Agriculture, we are also educating them na choose the right crop.
3: Mm-hmm.
4: Kasi po, alam naman natin at matagal na pong ibinahagi sa atin na kailangan nating maganda para sa darating na El Nino. So ang ating kasama po natin ang Department of Agriculture, educating our people, our farmers, na you have to choose the right crop, mm-hmm, and right timing, para po alam natin kung maging handa tayo lalo't higit dito sa darating na El Nino. Alright. Kami po naman ay handa dito.
3: Okay, so ina-educate nyo po yung ating mga farmers na to choose the right crop at the right timing. Ano po?
4: Opo.
3: Okay, kasi kahapon na interview namin ang Climate Change Commission, si Commissioner Albert de la Cruz Sr. Ano?
4: Opo.
3: At may suggestion siya, yun nga pong kasi nga yung mga panahon na ikang mahihirapang magtanim ng palay dahil sa kakulangan ng tubig o irigasyon, may suggestion siya na magtanim na lang ng kamote at saka ng, I think, ano ba yung isa? Kamote at saka sagig na sabah. Yan ba ay feasible din sa inyo? Yan ba na-advise nyo rin na Vice President Melba?
4: Yes po. Kasi ito pong mga ito ay hindi ganong makailangan ng tinatawag na tubig.
3: Mm-hmm.
4: At yung hindi po mahaba din ang pagpapa sa kanila, ang production time nila.
3: Mm-hmm.
4: So, pwede po nating gawin yon. Kaya nga po ang sabi ko, you choose the right crop. Wag palaging palay, lalo na alam naman natin na eto nga, andyan na po ang El Nino, mm-hmm, sa atin.
3: Mm-hmm.
4: So, ito po kasi, tama siya doon. Mm-hmm. We in the government agree with that. Kaya po yun ang nabanggit ko ngayon. We have to choose the right crop and right time.
3: Mm-hmm.
4: Kasi po, hindi lang right crop, right timing din para at mas alam natin.
3: Yun. Now, Vice President Melba, sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture, ano bang mga lugar ang nakikita nyo na maapektuhan nitong strong El Nino, yung mga agricultural regions? At sa tingin nyo, mga ilang mga magsasaka natin ang maapektuhan nito?
4: Actually po, ang binanggit ng ating pag-asa is around more than 40 provinces ang, mm-hmm, ang maapektuhan nito. So sila po ang gusto nating patuloy po nating ini-educate. Yun nga po ang nabanggit ko na kanina, choose the right crop and right timing. At ganun din, yun po ang mga sinabi ng mga crops natin na pwede nilang itanim. Ito po ay naisisiguro din ng PCIC under our high value crop insurance.
3: Alright. Pero sa larangan naman po ng fisheries, aquaculture, ano po, alam ko sakop na rin ng PCIC yan. Yan din po ba ay kasama sa evaluation at assessment ng PCIC kung sakaling humingi sila ng kasiguruhan o ng tulong mula sa inyong ahensya?
4: Yes po. Ang sinisiguran natin ay mariculture farms.
3: Mm-hmm.
4: So, yung mga fish pond natin. Pero pagka po ganun, medyo mag-ingat din tayo. Katulad po ng sabi ko, mag-choose din tayo ng right timing dito kasi yung tinatawag nilang fish kill, medyo madalas po ito pagdating ng mga ganitong panahon. Even seaweeds will be affected. Yan po sinisiguro din natin. So, yun din po ang ano natin sa kanila. Mag-ingat lang.
3: Mm-hmm.
4: Tingnan natin yung right time kung paano natin gagawin yun. Lalo na papalapit na October na po ngayon, actually.
3: Mm-hmm. All right. Oo. So, paano po nyo binabantayan ito, itong mga lugar na ito, itong mga sektor na ito? Paano ito binabantayan, minomonitor ng PCIC, Vice President Melba?
4: Una po, may mga tauhan tayo, may mga regional offices tayong may saklaw dyan. Sila po ang umiikot, may mga tauhan tayo dyan na umiikot. And they have been, been explaining mm-hmm. the effect of this El Nino sa atin para po makapaganda ang ating mga mahal na magsasaka at mga mangingisda.
3: Mm-hmm. All right. Now, sasapat ba ang budget ng PCIC for another release ng insurance sa mga
4: po.
3: Claimants natin para naman particular dito sa epekto ng El Nino? VP Melba?
4: Yes po. As throughout the years, nakita naman po natin na hindi kami nagkulang. Sapat po ang pondo ng PCIC upang makapagbayad tayo sa mga nakasiguro nating mga beneficiaries na tinamaan at tatamaan. Wag naman po sanang marami ng tinatawag na El Nino na to.
3: Okay. Magkano po ba ang budget ng PCIC? Especially dito sa pinag-uusapan ngayon sa Kongreso na 2027 national budget.
4: Actually po, by 2027, ibinalik nila ang PCIC to 4.5 billion only.
3: 4.5 billion?
4: 4.5. Yes.
3: Itong 2026, magkano po ang budget ng PCIC?
4: Parang ganon din po, 4.5. Ah. Pero we are, some funds have been, so ang forecast o ang aming forecast po is around 6.5 billion.
3: Magkano po ang forecast nyo?
4: 6.5 po ang maisisigo ang 6.5 billion.
3: For 2027?
4: No, 2026 po. 2027, 4.5 billion.
3: Parang bumaba pa.
4: Opo, inano po nila sa 4.5. So, hindi po natin alam what will be the ng ating national government. Pero as of now, yun po ang kasalukuyang naka-budget natin, 4.5 billion.
3: Okay, now that worries me, VP Melba. Kasi doon sa 6.5 noong 2026, compared to the 4.5 ngayong 2027, kung hindi na magbabago yan, malaking kabawasan yon, VP Melba. Will that suffice? Para, kasi hindi lang naman itong El Nino tinitignan nating bibigyan nyo ng kasiguruhan eh, pati yung mga nakalipas. Tapos, yung mga darating pang mga kalabidad, kung huwag naman sana. Pero, will that suffice, yung 4.5 compared to the 6 billion ngayong 2026?
4: Eh, hindi po. Alam natin hindi po kasi alam naman natin ang effect ng climate change, hindi siya papaliit.
3: Mm-hmm.
4: Di po ba? Alam mm-hmm. po natin. Pero ano po, ang DA naman, ginagawa ng DA ang kanyang para makapagtabi ng DA is helping us with this funding. And of course, isa pa po is we are encouraging LGUs
3: mm-hmm.
4: na sila po ay pondohan nila yung mga kanilang constituents mm-hmm. na alam nating mga tatamaan, vulnerable sa ganitong klase ng mga kalamidad.
3: Mm-hmm.
4: Kung pwede makipag sila sa amin, makipag-partner upang sa ganon matulungan po natin sila. It is a win-win solution in that case. Mm-hmm. And we are also encouraging our other non-government organizations at saka po mga rural banks natin
3: mm-hmm.
4: na makipagtulungan sa PCIC. Tulungan ito pa magbigay ng production loans
3: mm-hmm.
4: Upang sa ganun po maitabi doon yung pambayad nila para sa prima ng ating mga magsasaka upang sa ganun. Marami pa po ang matulungan natin. Kasi naniniwala po kaming we cannot rely lahat po. Hindi pwedeng mag-rely lahat tayo sa government. So, we will do our best na matulungan sila sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa mga NGO, sa mga rural bank, sa land bank, and even mga local mga LGUs natin.
3: All right. Anyway, siguro pat nabanggit niyo LGU ano po, Vice President Melba. Ang alam ko kasi diyan yung local government support fund na ibinigay sa kanila. Yan ba ay makadadagdag, at although ang may control niyan is LGU. Yan ba ay makatutulong para ika nga mapunan yung kakulangan o natanggal sa bawas o natanggal o nabawas sa pondo ng PCIC?
4: Opo, ganito po. Meron tayong kasalukuyang agreement na continue po, ito po ay patuloy na meron tayo sa Negros.
3: Mm-hmm.
4: Region and even part of Region 6 na pinupuntuhan talaga, Region 7 po, talaga ng kanilang gobyerno, ng local government unit, yung mga prima ng ating mga magsasaka.
3: Mm-hmm.
4: And maganda po ang resulta nito, yung mga hindi namin mako-cover dahil siyempre po yung pondo, the 4.5 billion will be distributed per region according to the number of RSBSA listed listed natin.
3: Mm-hmm.
4: So yung pong hindi, ang ginagawa ng local government po ng Region 7 ng Cebu, ito po ay kanilang pinopunduhan. Ito nga po sa kanila po nakakatuwa, hanggang pati yung credit and life term insurance ng kanilang mga constituents pinopunduhan nila.
3: All right. So ready na po ang PCIC
4: yes,
3: para dito sa epekto ng strong El Nino.
4: Okay. Kami po ay ready, including our logistics, including our people. Lahat po ay nire-ready namin for this coming El Nino.
3: With that, VP Melba, maraming salamat po sa oras muli na pinagkaloob nyo sa ating programa. Mabuhay po kayo at more power din po sa Philippine Crop Insurance Corporation.
4: Marami din pong salamat at thank you for the opportunity to share. Marami pong salamat at magandang umagang muli sa inyong lahat.
3: Marami pong salamat. Ang ating Vice President ng Philippine Crops Insurance Corporation, Vice President Melba Manalo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Puntong ito sa ating programa, nasa linya naman natin ang komunikasyon ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama po natin ang kanilang spokesperson ng BIFAR at siya rin po tumatayong Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, CAR, Cordillera Administrative Region. Walang iba kundi si Director Nazario Briguera. Director Briguera, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
8: Yes, Sir Ray, magandang umaga at magandang umaga rin po sa lahat ng nakatutok sa inyong programa ngayon.
3: Ako, thank you very much po ulit, Director Briguera, sa pagpapaunlak. Director, napatawag po kami para malaman naman namin ang paghahanda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa tinatayang malaking epekto ng Strong El Nino sa bansa. Particular, dito naman tayo magpo-focus ngayon sa fisheries sector, sa aquaculture at sa ikang fisheries industry natin, Director. Kamusta po paghahanda ng BIPAR para dito?
8: Yes, unang-una kasabay po nung ipinatupad ng Department of Agriculture no na inactivate na yung ating task force El Nino at nakikisabay po diyan ang BIPAR, bahagi po diyan ng BIPAR Sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po, unang-una siyempre nandoon kaagad yung isinagawa nating malawakang information education campaign para sa ating mga mangisda at para sa ating mga fish farmers. Mahalaga kasi Sir Ray na malaman nila ang mga posibleng impact nito, ano yung pwedeng gawin na mga paghahanda para yun nga mabawasan natin yung epekto nitong El Nino sa sektor ng pangisdaan.
3: Director Nace, just to have an idea, lalo na sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin. Ano ba ang nakikitang epekto? Ano ba ang nangyayari sa karagatan o sa isang fish pond? O sabihin na natin sa isang fish pond, aquaculture. Ano ang nangyayari kapag masyadong mainit ang panahon? Ano ang nagiging epekto nito?
8: Well, Sir Ray, siguro dapat rin bago ko sagutin ang tanong na yan, kailangan din nating maunawaan na kapag sinabing El Nino, lalo na yung itong El Nino sa ngayon, extreme weather conditions ito. Kapag narinig kasi natin ang El Nino, ang nasa isip ko agad natin, matinding taginit. Pero ang epekto po ng El Nino marahil sa iba ay matinding taginit, subalit sa iba naman ay yung tinatawag natin na sobrang mga pag-ulan, no? Ang mangyayari doon sa ibang lugar. Ngayon, yung epekto sa sektor ng pangangisdaan, kung ang sinasabi natin yung matinding taginit, ang direktang matatamaan talaga nito or lubhang matatamaan ay yung aquaculture sector, no? Lalo na yung mga land-based na mga aquaculture system, yung mga nasa fish ponds na land-based, no? Kasi kapag sobrang mainit, no, ang panahon, may posibilidad na masyadong bumaba yung level ng tubig. At kapag bumaba po yung level ng tubig sa ating mga fish ponds, or kahit doon sa mga fish cages, sa mga dams, no, may posibilidad na babagsak yung tinatawag natin na dissolved oxygen level. Ito pong dissolved oxygen level ay porma po ito ng hangin na nandoon sa tubig at ito po yung hinihinga ng mga isda. So kung mababa po yung level ng tubig, babagsak po yung dissolved oxygen. So posible po magkaroon ng mga fish mortality at ito ang babantayan ng ating mga fish farmers. So dapat sisiguraduhin nila na nasa tabang level, water level, yung kanilang mga fish ponds, ano po, Sir Ray. And then, isang mitigating measure, kasi mainit ang panahon, posibleng bumaba ang level ng tubig, ay dapat po proper stocking density. Huwag tayong mag-overstock, no? Huwag magsiksikan yung mga isda doon sa fish ponds kasi mas mataas ang risk na magkaroon ng fish mortality kasi mababa nga yung level ng tubig mo, mababa rin yung level ng dissolved oxygen, tapos siksikan pa, hindi mo sinunod yung good aquaculture practices na kasali po dyan yung proper stocking density. So mataas ang risk, Sir Ray, sa aquaculture at kung hindi maisasagawa yung mga mitigating measures.
3: So there is a risk ng ganun po, ng fish kill, no? Malawakang fish kill kasakaling matinding-matinding strong El Nino.
8: There is a possibility. In fact, dito po sa amin sa Cordillera, I think June, sobrang init po ang nangyari dito sa may bahagi po ng Ifugao sa Alfonso Lista. May mga fish cages po kami dyan sa Magat Dam. At yun po, nagkaroon tayo ng malawakang fish kill dyan dahil sa sobrang tag-init. Pero ngayon po, okay na. Nitong mga sumunod na buwan na nagkaroon ng mga pag-ulan ay nag-stabilize na po ang sitwasyon dyan sa Magat Dam.
3: Now, having said that, habang pinapaliwanag niyo po yan, Director Nace, no? Yung epekto, lalo na yung fish kill na tinatawag, yung sinasabi natin. Ang kinakabahan ako dyan, hindi kaya mas malawak na epekto yan sa volume ng aquaculture production natin that could affect the price in the market?
8: Well, yun yung binabantayin natin, no? Kaya nga, ngayon pa lang, nagkakaroon na tayo ng malawakang pagpapaunawa, yung information dissemination sa ating mga fish farmers at sa ating mga mangisda para maiwasan natin yung mga malawakang fish mortality o yung pagbaba ng production para hindi po maapektuhan yung supply ng isda sa ating mga palengke. Well, in fact, sa aquaculture naman, sabi ko nga, ang pwedeng maapektuhan, ang posibleng maapektuhan yung land-based mga aquaculture system, mga fish ponds. But sa mga ganitong sitwasyon, ang hindi naman maapektuhan yung mga sea base, no, yung mga ano
3: Yan.
8: Natin, mga fish cages natin sa dagat. So hindi naman siya maapektuhan kumpara dito sa mga land-based na mga fish pond aquaculture system, no, yung sa mga fish ponds natin. So mayroon tayong mga alternatibong pwedeng pagkuhanan kung sakali man na magkaroon nga ng pagbaba ng production sa aquaculture, at ayaw nating mangyari yan kasi ayaw natin na magkaroon ng kakulangan ng supply sa ating mga pamilihan, Sir Ray.
3: All right. So Director Nace, nagpo-provide din ba ang WIFAR ng sabi na rin financial assistance do sa mga maapektuhan ng strong El Nino?
8: Well, ang BFAR po ay hindi po financial assistance yung binibigay namin, mga livelihood interventions po.
3: Okay.
8: Sa sa ating mga fisher folk, no. Well, may meron naman kami mga ano, yung fuel assistance, somehow ano 'yun, parang cash assistance. Pero generally speaking, pag ganito po, ang mandato po ng BFAR, lalo na pagdating dun sa aspeto na ng rehabilitation, na tinutulungan na natin na makabangon yung mga naapektuhan, diyan po papasok ang BFAR, at handa naman po kami diyan. May mga programa po tayo sa fingerling distribution, maging doon sa seaweeds, at iba pang mga fisheries-based na livelihood interventions na bahagi po ng regular na programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
3: Okay. Ito pong kasalukuyan kasi nating sitwasyon is strong El Nino, ano po. Pero there is a possibility na meron tayong magkakaroon tayo ng very strong El Nino. So that's a higher grade compared to the strong El Nino lang. May preparations ba tayo para dito sa tinatawag na very strong El Nino, Director Nace?
8: Well, ang ating pong kalihim, very proactive, no, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Secretary Kiko. Katulad nung nangyari dito sa norte, no, nabalitaan niya yung nagkaroon ng malawakang fish kill dahil nga sa sobrang tag-init doon sa ating mga dams. So, agad-agad po nagpagawa siya ng mga proposal para po magkaroon at magkaroon ng programa sa pamamahagi ng tinatawag na solar-powered irrigation system. Para po ito doon sa mga dams, no, at iba pang mga kaparehas na aquaculture system, no, sa mga fish cages. Napakahalaga po nito, Sir Ray, kasi nga kung mababa yung dissolved oxygen level doon sa mga lugar na kung saan may mga fish cages, itong solar powered irrigation system, ito po yung magko-complement, no, ito yung pwedeng mag supply, no, or mag-trigger ng pagtaas ng dissolved oxygen level doon sa mga aquaculture areas. At ito po ay naaprubahan na ng ating kalihim. Anytime po ay ipapamahagi na po ito sa mga ano, no, mga regional offices sa mga regions, lalo na yung may mga yun nga, may mga fish cages, mga na-identified na areas na vulnerable dito sa epekto ng El Nino. At yun nga, mayroong history ng mga fish mortality or fish kill. So ito po ay proactive measure ng ating kalihim para po mabawasan ang danyos dulot po ng El Nino.
3: Director Nace, this is not the first time na nakaranas tayo ng El Nino or strong El Nino for the past few years. Ano? So alam ko na katutok din ang BFAR dyan all the way through. So what lessons did we learn from the previous El Nino incidents sa bansa na pwede nating i-apply ngayon, Director?
8: Sa mga nakaraan nating karanasan, mas mainam talaga kung maaga ang paghahanda. Hindi po tayo maging reactive doon sa magiging epekto nito. Kaya nga sabi nga, ano tayo, by phases ang ginagawa nating intervention ngayon. Hindi pa man dumarating, sinimula na kaagad natin ang information education campaign para po sa ating mga mangisda at mga fish farmers. So para po kasi sa akin, yung kaalaman ay kapangyarihan, kumbaga information is power, para po makatugon ng tugma dito sa hamon dulot po ng mga ganitong kalamidad na nangyayari sa ngayon, Sir Ray.
3: With that, Director Nace, maraming salamat. Unless meron ka pang mahalagang mensahe o impormasyon o guidance na naisibigay sa ating publiko, lalo na sa ating fisheries sector. Go ahead po, Director Nace.
8: Yes, Sir Ray. Well, katulad ng sinabi ko po, mas maganda na meron po tayong sapat na kaalaman. At particularly doon sa sinabi ko sa aquaculture sector, dapat po sumunod tayo sa good aquaculture practices para mas mitigate po natin, ma-reduce natin itong posibleng danyos dala ng El Nino, sumunod po sa proper stocking density, mag-stock po tayo alinsunod sa tamang bilang ng mga similya doon sa ating pinapalaking mga isda, no? Doon sa ating fish ponds or sa fish cages man, para po mabawasan natin kung ano man yung negatibong epekto o yung epekto talaga mismo nitong El Nino sa sektor ng pangisdaan, Sir Ray.
3: Maraming salamat po, Director Nazario Briguera, sa pagpapaunlak po ninyo muli sa ating programang Global na Tayo. Thank you very
8: maraming
3: much.
8: Maraming salamat din po, Sir Ray, sa pagkakataon. Mabuhay po kayo at mabuhay ang inyong programa.
3: Mabuhay din po kayo, Director Briguera. Si Director Nazario Briguera, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At siya rin pong tumatayong Regional Director ng BIFAR Cordillera Administrative Region OCAR. Magbabalik po kami makalipas pa rin ang ilang paalala.
9: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Tuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online international broadcast platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Paalala lamang po, kami po ay patuloy nyo napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin, mapapanood kami sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit naman ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, mapapakinggan nyo na rin po ang mga programa ng Radyo Pilipinas through your cellphone. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Alright. Well, tanda ko naman tayo dito sa kaganapan sa Senado. Okay? Lalo na lang yung nangyari kahapon. Okay. So, kahapon po. Ngayon kasi, ngayong araw na ito, nag-desisyon po ang Senate Presiding Officer na si Senator Francis Chis Escudero na wala munang impeachment trial ngayong araw na ito. Bagamat kung susundin yung kanilang calendar, dapat meron silang ano ngayon, meron silang impeachment trial mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Makakari pa nga umabot ng alas 7 ng gabi. Pero hindi muna ito tinuloy, hindi muna ito, pinagpaliban muna ito ngayong araw na ito para daw po mabigyan ng panahon ang defense panel na pag-aralan yung susunod na testigo ng prosecution na magmumula sa AMLAC, okay? Yung sa Anti-Money Laundering Council, okay? Para pag-aralan daw po muna mabuti. Pag-aaralan daw po, nag-request kasi ang defense panel na bigyan sila ng panahon na pag-aralan mabuti itong mga testigo, yung mga dokumento na ipipresenta nitong prosecution witness mula sa Anti-Money Laundering Council, okay? At isa pang development, hindi na po tetestigo si dating Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial court. Yan din ang pinagbigay alam ni House Lead Prosecutor Representative Luis Tro sa impeachment trial court. Hindi na nila ipepresent si Senator dating Senator Antonio Trillanes. Pero sa ilang mga panayam kay dating Senator Trillanes, sinabi niya na siya mismo ang nagsabi sa prosecution panel na alisin na siya o alisin na yung pangalan niya sa mga witness ng prosecution para matanggal o maibsan ang pressure sa prosecution panel. Ngayon, kung ano yung pressure na yon, yun ang hindi niya sinabi. Hindi natin alam kung ano ba yung binabanggit niyang pressure na yon. Pero bagamat hindi natetestigo ang dating senador sa impeachment trial court, magsasagawa naman ito ngayong araw na ito ng press conference. At dito sa press conference na ito, na pangungunahan niya, dito raw niya ilalahad lahat ng mga dapat sana niyang sasabihin sa impeachment trial court. So malaki po ang pagkakaiba niyan. Kasi pag nasa impeachment trial ka, nasa korte ka, lahat ng sinasabi mo is under oath. Under oath. Pinanunumpaan mo yan. Di ba? Bago sila magsimulang magtanong, ipapa-take oath ka nila. Meaning, sinusumpaan mo legally and binding lahat ng mga sinasabi mo sa impeachment trial court. Compared sa isang press briefing o press conference, walang oath dyan. Walang oath dyan. Hindi ka manunumpa dyan. Okay? Yan, depende na lang kay Senator Trillanes kung pipirmahan niya ang isang affidavit of oath na lahat na sasabihin niya dyan sa press conference na yan, na pangungunahan niya, paninindigan niya at pawang katotohanan lamang. Okay? Depende sa kanya. Pero kung press briefing lang yan, press conference, the usual, wala pong oath-taking dyan. Walang panunumpa na mangyayari dyan. Okay? Maski sabihin sinasabi ko yung totoo, hanggat hindi ka nag-o-oath, officially oath, hindi pa rin legally binding yan. Okay? Not compared sa isang korte na talagang haharap ka sa mga judge, at ikaw ay manunumpa, okay, na magsasabi ng pawang katotohanan at tanging katotohanan lamang. Yeah? So, yun ang pagkakaiba. Ngayon, ano kaya ang sasabihin ni dating Senator Antonio Trillanes sa press conference niya? So, malaking babantayan din po ng sambayanan niyan. Alright? Yung mga maaaring magiging pahayag niya dyan sa press briefing na yan. Alright? So, ngayon, ito namang iba pang kaganapan dito sa Pilipinas para sa kaalaman ng ating mga overseas Filipino workers, ng ating Filipino diaspora. Dito, hindi ko maintindihan kung bakit merong isang Chinese, sinasabi ng China na itong vessel na ito ay isang scientific research ship. Ito po ay nasa bahagi ngayon ng karagatan ng Batanes. Okay? So, ayon sa Philippine Coast Guard, matagal na, ilang araw nang naka-standby doon. Kumbaga, nakatambay sa lingwahe natin. Ano? Matagal nang nakatambay ng ilang araw, baka linggo na, yung Chinese science and research vessel nila dyan sa may bahagi ng karagatan ng Batanes. At kaya pinuntahan na ito ng Philippine Coast Guard personnel gamit ang isang rubber boat. Okay? Sinubukang itaboy pero hindi umalis. Bagkos, nung china-challenge na po ng ating mga Philippine Coast Guard personnel itong science and research ship ng China, may mga dumating pang karagdagang Chinese vessels. Okay? Parang sumaklolo pa. Hindi ko maintindihan kasi hindi ko alam kung anong rationale dito ng Philippine Coast Guard natin. Bakit ka magpapadala ng rubber boat na kaliit para itaboy mo ang napakalaking research, science and research vessel? Ayun ang hindi ko humaintindihan. Okay? Bakit rubber boat? Okay, bakit rubber boat? Okay. Parang nailagay pa natin sa alanganin ang buhay ng ating mga PCG personnel pag ganun, di ba? Dahil ang laki po nung kumpara mo naman sa rubber boat. Ang laki nung science and research vessel na nakatambay diyan ng China. Kung gumalaw yan at mabilis siyang gumalaw, baka tinamaan yung rubber boat. Wala. Ibig sabihin, talagang madidisgrasya yung rubber boat. Pero in fairness naman sa Philippine Coast Guard, alam ko may dumating din namang Philippine Coast Guard ship. Okay? Yun talagang ship na ng Philippine Coast Guard. Okay? Pero ang unang sumubok na magtaboy dito sa science and research ship ng China ay isang Philippine Coast Guard rubber boat. Nagpapasalamat tayo, walang masamang nangyari doon sa ating mga Philippine Coast Guard personnel na sakay nung rubber boat na yon. Ang tanong ko lang, bakit rubber boat? Bakit rubber boat? Okay, sana naman kaparehas na Philippine Coast Guard ship din. Okay? Na na pinapunta natin doon, tapos samahan mo ng ano, backup yung rubber boat. Yun, pwede pa siguro. Pero yun lang ay akin lang namang pananaw. Ano, sige. So, well, at least, pero hanggang ngayon, nadudun pa rin eh. Yung science and research ship na yan ng China. Ang kinakabahala natin dito, yung lugar na kinaroroonan ng Chinese science and research ship, na kung saan siya nagtatambay, medyo sensitive yung area na yon dahil may optical cables daw po doon eh. So parang may optical cables doon, line for of communication or something. Anong ginagawa nila doon? Di ba? Anong ginagawa nila doon? Ba't sila nakatambay doon? Okay? Kasi kung research, science and research ship ka, hindi ka dapat naka-standby sa isang lugar lang. Dapat ini-scour mo yung area. Kasi nga, nagre-research ka eh. Siguro, isa, dalawang araw, pwede ka mag-standby doon. Pero, if you're really conducting a science and research study, hindi ka lang dapat sa isang lugar. Di ba? Kasi, alimbawa, ganito, by land, on land. Alimbawa, magsa-survey tayo ng mga tao. Di ba? Yung katanungan, mga tao, sa survey tayo. Yung mga magsa-survey, siguro isa, dalawang araw sa isang lugar para makakuha ng sample survey. Pero lilipat yan. Lilipat ng ibang lugar yan. Hindi yan nakasteady sa isang lugar. Lilipat yan para makakuha rin ng ibang sample survey sa ibang lugar to make the survey result more conclusive. Kung i-apply natin yan sa nangyayari ngayon sa Batanes, dahil nadudun yung Chinese Science and Research Ship na sinasabing nagko-conduct ng scientific studies, eh anong ginagawa nyo sa isang lugar lang ng napakatagal na panahon, not unless meron kayong pinaplanong iba, eh kayo na hong bahalang humusga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
21: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly.

0: Oil and Oil Industry Management Bureau Director, Director Rino Abad. Director Abad, magandang umaga po muli. Welcome back sa programang Global na tayo.
1: Sir Ray, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Now, thank you very much po, Director Abad, for indulging us. So, Director Abad, based on the four-day trading sa international market, ano po ang maaaring ma-expect ng ating mga motorista sa ating mga pump prices by Tuesday next week?
1: Tama po. Apat na araw pa lang ang estimate na to. So, pwedeng mabago ng konti, no? For the Friday trading, yung sa araw na to. But for the four-day trading, may inaasahan no tayong increase sa gasoline around 1 peso and 50 centavos. At diesel naman, rollback po ito, around 1 peso. Ang kerosene increase uli at 2 peso and 20 centavos.
0: Alright, so liwanagin ko lamang po, just to confirm, Director Abad, sa gasoline, meron tayong pagtaas, 1 peso and 50 centavos. Tama po ba? Sa diesel, may pagbaba tayo ng 1 peso and 40?
1: 1 peso lang.
0: Ah, 1 peso lang. 1 peso lang pagbaba. Eh, sa kerosene, pagtaas na 2 piso.
1: 2 peso and 20 centavos.
0: Okay. Ano po ang paliwanag? Bakit... kasi last week ang laki ng binaba ng diesel compare sa gasolina, okay? Anong dahilan bakit parang patuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina?
1: Walang masyadong paggalaw. So hindi ho umepekto yung rejection announcement ni US President doon sa proposal ng Iran. Otherwise, malalaking talon ng price ang makikita sana natin. So, ayaw nating sabihin na yun ay may epekto pa talaga. So, wala hong masyadong effect kasi pakunti-kunti lang ang pag-increase dun sa gasoline and kerosene. Dun din ho sa diesel, actually, nag-i-increase din siya ng pakunti-kunti. But, Sir Ray, remember na napakalaki ho ang binaba ng diesel in the past 5 days last week. Na halos hindi na-overcome nung increase ngayon. Kasi week on week yung comparison natin. Meaning, umi-increase din siya pero hindi niya na-overcome yung malaking pagbaba last week. So, pag kinumpare mo yung dalawang averages nung apat na araw this week versus 5 days last week, meron pa rin hong pagbaba. Medyo mababa pa rin ang increase niya. Hindi niya naabot yung malaking pagbaba last week. Whereas, dun sa gasoline and kerosene, lumagpas po siya.
0: Yun.
1: So, meron hong nakitaan tayo na estimate na may increase.
0: Alright.
1: So, ang isa ho ditong analysis pag ganito ho, mukhang nagiging stable na, nagsisettle na ang price range sa level na to. At unless sana next week walang mangyaring mga malalaking announcement na naman, mukhang safe to say na nagsisettle na tayo sa level na to. Ito na yung medyo dyan na naglalaro yung trading price range sa international market.
0: Director Abad, matanong ko lang po, based on your latest monitoring, yung pinakahuli, gano'n na ba kamahal ang presyo ng produktong petrolyo per barrel?
1: Ang ating diesel, meron ho tayong range na 85 to around 102 pesos. Dahil nga sa nangyaring rollback last week. Ang gasoline ho natin nasa 80 to 100 ho ang range ho natin.
0: Yun. Okay. Now, merong naging I would also like to confirm this. Ang Saudi Arabia, which is one of the major exporting oil producing countries, may lumabas na balita na hindi daw muna sila maglalabas o mag-export ng kanilang oil products sa Indo-Pacific. Totoo ba ito?
1: Confirm po yan sa mga oil reports kahapon na tiningnan natin, Reuters, Global Platts, at yan ho ay validated na may

0: ganong announcement ang Saudi ang China.
1: Ah, ang China, ang China.
0: Opo, this is actually China which announced na tigil muna sila ng export for the month of October. So hindi ito ang mga nasa report, hindi siya a permanent long period of ban. Very clear for the month of October.
1: For the month of October lang, plus ang nag-issue ng announcement na yan is China.
0: China po. Opo. Okay. Because refining countries ho yan, ang kanilang export ban is referring to the refined products.
1: Refined products. Okay. Alright. May epekto po ba yan sa atin, sa Pilipinas, Director Abad?
0: Well, meron ho. Kasi sabi ko nga, hindi natin maisang tatabi no, na ang China isang malaking refining country.
1: Mm-hmm.
0: At hindi ho rin natin ma-avoid na being at the ASEAN area, eh, kumukuha ho talaga tayo ng products from China.
1: Mm-hmm. Okay. So, pero mararamdaman po ba kagad yan sa presyo ng mga produkto petrolyo dito sa atin?
0: In a way, kasi magkakaroon ho ng pressure. For example, sa diesel, no, mayroon ho tayong importation sa other Asia areas, kasama dyan yung China, Japan, South Korea, Taiwan, at of course yung meron pa rin naman tayo dun sa labas ng Asia Pacific,
1: mm-hmm,
0: like Qatar,
1: mm-hmm,
0: Hong Kong, India.
1: Mm-hmm.
0: But if you look at the scheme of sources natin, China is a major refining dun sa East Asia side, no?
1: Mm-hmm.
0: Among the groups of Japan, South Korea, and Taiwan.
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon na hindi po siya nag-i-export for month of October, ang most likely lahat, hindi lang Philippines, but the whole ASEAN countries, no?
1: Mm-hmm.
0: Ay magbigla magso-source dun sa natitirang East Asia na mga countries, yung Japan, South Korea, Taiwan, and of course, dun din sa ASEAN countries.
1: Mm-hmm.
0: Posibleng magkaroon ng mga dagdag na mga orders na siyang ipampupuno dun sa nawala temporarily na supply from China.
1: Alright. Hindi naman po sinabi nung information galing from China na lumabas sa mga international news wise kung bakit sila mag-hold muna ng oil exports ngayong buwan ng October.
0: Well, for the longest time kasi ang China has been helping the global market ng oil market, no?
1: Mm-hmm.
0: By lowering its importation of crude oil.
1: Mm-hmm.
0: Ginamit ho nila yung kanilang sariling inventory, yung stock nila.
1: Mm-hmm.
0: Ang lumalabas sa report, nagdi-dip down na yung kanilang stock.
1: Mm-hmm.
0: At mukhang nag-re-recalibrate sila.
1: Mm-hmm.
0: I think they're giving out a period, mm-hmm, itong 1 month, for their oil companies to beef up again,
1: mm-hmm,
0: yung kanilang crude oil. So this time mukhang hihinto na sila dun sa pagpipigil ng, mm-hmm, import nila ng crude oil. But the same time, coupled with nagpigil din sila ng pag-i-export. Inuuna din muna nila yung sarili nilang, mm-hmm, domestic demand.
1: Alright. Okay, so alright, by next week, hopefully, wala nang iba pang mangyari from today until say Monday next week para hindi na masyadong gumalaw yung pagtaas sa presyo ng gasolina at ma-maintain yung pagbaba sa presyo ng diesel. Ano po, Director Abad?
0: Well, ang bago lang na inaantabayan natin, ang magiging epekto nga nitong China export ban.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Kasi nga, pag may pressure dun sa other countries, mapipilitan silang mag-ramp up ng kanilang refining output, kasunod na ho yun, most likely yung kanilang premium doon sa mga additional orders sa kanila.
1: All right. With that, Director Abad, again, we appreciate it very much, your time and expertise on the matters being discussed. Thank you very much, Director Abad.
0: Magandang uli, umaga uli sa ating mga babayan, Sir Ray.
1: Ang ating pong Oil and Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Director Rino Abad. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipindid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa alam po ng ating Global na Tayo production team, mula sa ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, Mr. Milo Junel, at sa ating wirecast operator, Mr. Hiro Lucero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. At mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online. From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: kukuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam ba ninyo na sa unang 24 hanggang 72 hours matapos ipanganak ang isang sanggol, maaari na siyang sumailalim sa newborn screening? Ito ay isang simple ngunit napakahalagang blood test mula sa sakong ng baby. Dahil sa maagang pagsusuring ito, natutukoy ang mga posibleng sakit na hindi agad nakikita sa kapanganakan, gaya ng congenital hypothyroidism, G6PD deficiency at iba pa. Sa pamamagitan ng newborn screening, may iwasan ang malubhang komplikasyon, pagkaantala sa pag-unlad at maaari pang mailigtas ang buhay ng inyong anak. Kaya mga magulang, ipascreen agad si baby para sa mas malusog na kinabukasan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service,
1: ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service,
1: nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service,
1: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Bilang pagtugon sa epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, 6.2 bilyong piso ang inilaang suporta sa mga mag-asaka at mangingisda na apektado ng climate conditions at fuel pressures. Karagdagang 39.83 billion pesos naman ang alokasyon sa ilalim ng 2026 National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF para sa climate-related events. Samantala, sa panukalang 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan sa NDRRMF kasama ang 9.885 billion pesos ng quick response funds sa mga ahensya, 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking ng National Food Authority, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.36 billion pesos para sa National Irrigation Administration.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Proposed National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon, itinaas sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino hanggang first half ng 2027. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: Report.
5: 45.67 billion pesos ang panukalang pondo sa susunod na taon para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing halaga ng proposed budget ay binilangga sa harap ng inaasahang umabot pa ang Super El Nino ng hanggang unang 6 na buwan ng 2027. Bukod sa NDRRMF ay mayroon ding Quick Response Fund na aabot sa 9.885 billion piso na ipamamahagi sa mga frontline agencies. Mayroon ding budget allocation para sa NFA rice buffer stock na nasa 11.18 billion, 4.5 billion para sa crop insurance na para naman sa may 2.34 na milyong magsasaka at mangingisda. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Pumalo na sa 68,905 na benepisaryo ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tulong sa mga tinamaan ng matinding tagtuyot. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy pa rin ang payout sa Region 2, partikular sa Isabela, kung saan naglaan pa ang kagawaran ng karagdagang pondo para sa ECT. Bukod dito, nagde-deploy na rin ang ahensya ng mga water tanker at water treatment unit gaya sa DSWD Field Offices 7 at 11 bilang karagdagang suporta sa mga komunidad na nangangailangan ng tubig. Sa kabuuan, umabot na sa 714 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ng DSWD para sa El Nino response.
7: Sa DSWD naka-ready na mag-provide ng augmentation support sa all mga government unit. Again, augmentation support po ang mag-provide ng DSWD in terms of resources. We have more than enough. And Secretary Rex Gachalian is always instructing the Disaster Response Management Group to ensure that we have adequate supplies para kung may mga requests from the local government units ay nakahanda tayo to provide this.
1: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Dagdag na higit 28 billion pesos para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS, itinutulak ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC. Ang detalye sa report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ibinalik ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ang malaking bahagi ng natapyas na pondo para sa AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD sa panukalang 2027 National Budget. Mula sa 33 billion pesos na kapaloob sa 2027 net, inaprubahan ng BARC yung dagdag na 25.8 billion pesos para sa AICS, kaya naman naabot na ito sa humigit kumilang 58.8 billion pesos. Ayon sa BARC, mahalaga ang AICS bilang mabilis na ayuda sa mga individual at pamilya na nangangailangan, lalo na sa harap ng fuel crisis at inaasahang epekto ng El Nino. Kasama rin sa mga inaprubahang amyenda sa DSWD ang 25 million pesos para sa Protect Teen, 25 million para sa Project Aruga at 13.8 million para sa Project Safe. Naglaan din ng BARC ng 870.5 million para sa dagdag na Sustainable Livelihood Program at 20 million para sa DSWD Special Committee on LGBTQIA+. Pabilang din sa mga tinalakay yung 1.75 billion na realignment ng Quick Response Fund o QRF at 100 million pesos para sa pagtatatag ng Disaster Resource and Support Center sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik at ipatupad ang mga tamang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Kasunod ito ng pagbawas ng National Water Resources Board o NWRB sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng paghahanda sa matinding epekto ng El Nino. Tiniyak naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahanda ang gobyerno sa fenomeno na ito at nasimulan na ang ilang programa kabilang ang pamamahagi ng tulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Pinayuhan din ang publiko na huwag mag-hoard ng tubig dahil sa takot na posibleng magresulta sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo.
6: Tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. Hindi po kinakailangan magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinayuhan naman ng Climate Change Commission o CCC ang publiko na sundin ang mga paalala ng gobyerno tungkol sa El Nino para maiwasan ang mataas na bilang ng heat-related death. Magugunit ang iniulat ng Climate Impact Lab na tinatayang 451,000 na katao sa buong mundo ang nanganganib na mamatay dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Batay pa sa ulat, humigit kumulang 6,500 heat-related deaths ang posibleng maitala sa Pilipinas hanggang February 2027. Ipinanawagan naman ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr. ang whole-of-government approach laban sa El Nino kasabay ng kooperasyon ng publiko.
9: We need to see to it that no one is left behind, especially yung mga marginalized sectors. Kailangan maghanda, kailangan implement to the fullest yung national adaptation plan at implement yung localized adaptation plan and localized action plan.
4: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Agresibo na ang aksyon ng National Food Authority o NFA sa pagpapataas ng buffer stock ng bigas, kaugnay pa rin ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Sa panay ng PTV kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi niyang nagdagdag na ng warehouse ang NFA, gayon din ay mas pinataas na nito ang buying price ng palay upang matiyak na sapat at lalabis pa ang mabibili nilang palay sa mga lokal na mag-asaka. Sa ngayon, target ng ahensya na makabili ng aabot sa 500,000 metric tons ng bigas hanggang katapusan ng taon. Ito upang mapataas pa ang base buffer stock ng bansa at masuportahan pa rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng Benteng Bigas Program.
10: Ang target naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayon season na to, meaning ngayon hanggang December 31, kinatarget natin at least 500,000 metric tons. So adding that up to the present stocks natin ngayon, we will reach 15 kung sasabihin natin na parang static or hindi tayo maglalabas ng bigat.
1: si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Environment and Natural Resources o DENR pinalakas ang paghahanda para sa El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources ang mitigation measures nito laban sa El Nino, kasunod na rin ang babala ng pag-asa na maaari itong maging mas matindi bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasan ito ngayon ang pagtatayo ng karagdagang water sources, rainwater harvesting systems at mga small water impounding structures, gayon din ang mga water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Punto ng kalikim, kailangan maaga pang bawat unit ng ahensya sa pagpapatupad ng climate adaptation at risk reduction protocols, katuwang ang mga LGU. Sa Central Luzon, nagsasagawa na ng information campaign ng DNR sa mga barangay at community colleges. Minomonitor naman ng DNR Region 3 ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperature sa mga coastal area kabilang Aurora. Sa Caraga naman, pinapayuhan ng Mines and Geosciences Bureau mga mining company at processing plant na bawasan at maayos na pamahalaan ang water demand. Samantala, hinigpitan naman ng Environmental Management Bureau Region 11 ang health at safety measures para sa mga field personnel kabilang ang paglilimita sa outdoor exposure. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DNR sa iba pang mga stakeholders para mapalangargaan ang supply ng tubig, kagubatan at watershed kayo din ng mga komunidad at kabuhayang maaaring maapekto ng matinding El Nino. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hinimok ng National Water Resources Board o NWRB ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at kanilang concessionaires na humanap ng ibang pagkukunan ng tubig sa gitna ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Kabilang sa tinukoy ni NWRB Executive Director Dr. Sigilio David Jr. na ibang water sources ay Laguna Lake, mga pasilidad sa Cavite at Upper Wawa. Simula kasi ngayong Oktubre, ibinaba ng NWRB sa 44 cubic meters per second mula sa karaniwang 50 hanggang 52 ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungong MWSS. Positibo ang NWRB na maitatawid ang kasalukuyang supply ng tubig hanggang sa susunod na taon kahit hindi magkaroon ng karagdagang pag-ulan. Samantala, wala namang inaasahang water service interruptions sa kasalukuyan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hinimok naman ng Climate Change Commission ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa classification ng tubig. Ayon kay CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr., kailangang matiyak ang mas maayos na paggamit ng water supply sa panahon ng tagtuyot o may kakulangan sa supply ng tubig. Dagdag pa niya, aabot sa 70% ang inaasahang matitipid sa tubig kapag may malinaw na classification ukol dito.
9: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaari din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
4: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Posibleng matapos na sa unang linggo na Oktubre ang habagat kasabay na pagkatapos ng rainy season. Ayon sa pag-asa, asahang mas mababawasan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa mga nakalipas na taon, natapos ang habagat season sa first half ng Oktubre. Sa sandaling matapos ang habagat, magkakaroon muna ng transition period kung saan mas mangingibabaw ang humid easterlies bago tuluyang dumating ang amihan o northeast monsoon. Dahil nasa El Nino ang bansa, posibleng hindi ganun kalamig ang temperatura na mararanasan kumpara sa mga nakalipas na taon. Samantala, batay sa pagtaya ng pag-asa, posibleng isa o dalawang bagyo ang mabuo o pumasok sa bansa ngayong Oktubre.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inalerto na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang sektor ng pangisdaan sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa abiso ng BFAR, kabilang sa mga dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algae blooms. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasid sa kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Para naman sa mga nag-aalaga ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at tiyaking sapat lamang ang dami ng pagkain para hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig. Pinapayuhan din ang mga fisher folk na agad i-report ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng isda, hinihinalang red tide at iba pang pagbabago sa katubigan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata na simula ngayong buwan na Oktubre, mararanasan na ng 4 na lalawigan sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes, ang drought condition. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027 ang epekto ng naturang phenomena. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate ay makararanas na ng dry spell. Inaasahan namang lalala ang sitwasyon mula Disyembre hanggang Marso dahil ang buong Bicol Region na ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito, nagbabala si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot ng 4 na buwang tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magasaka. Hinimok na opisyal ng pamahalaan, mga lokal na komunidad at bawat sambahayan na magtulong-tulong sa paghanda upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at pagkain.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Puspusa na ang pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense o OCD para maging mabunga ang PREPARE o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTV kay OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong mahalagang maisakatuparan ang nasabing Resilience Agenda at Management Plan para maitas pa ang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi anya kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagtatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory actions, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at ang pagpapahusay ng DRRM capacity.
12: 24/7 ma'am and sir, we have 18 regional offices and coordination po ito sa mga local government and science-based agencies po, ang information systems na maaaring sama-samahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellites, seismic monitoring systems at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis at yung proseso po nito ay ma-verify po ito agad at maibigay po yung impormasyon bago po maipadala sa publiko.
4: Yan po ang tinig ni OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ng Department of Science and Technology o DOST ang kahalagahan ng paghanda at agarang aksyon at pagtugon sa banta ng kalamidad at sakuna kasunod ng isasagawang Handa Pilipinas Program Visayas Leg. Sa panay ng PTV kay DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña, sinabi niyang mahalaga na maggamit ng sambayan ng Pilipino ang iba't ibang teknolohiya at science innovations and tools upang makaiwas at makapaghanda kontra sa mga sakuna. Mahalaga kasi na magamit ang mga teknolohiya, science-based tools, early warning device at iba pang disaster preparedness platforms sa pagdidesisyon ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at maging mga negosyo at iba pang parte ng pribadong sektor. Itatampok din sa gaganaping Handa Pilipinas program sa darating na October 7 hanggang 9 sa Leyte Convention Center sa Palo ang iba't ibang aktibidad tulad ng science to action sessions, crisis ready businesses at iba pa.
13: We also have to understand how to use it. Kasi ang goal natin is to translate science into decisions and actions. So for example po, kung may hazard information tayo, dapat magamit ito sa planning. Kung may forecast or warning, dapat may corresponding action po tayo dito. So for us, science and technology becomes meaningful when it actually helps a family, a community, an LGU or a business make better decisions before a hazard becomes a disaster.
1: Si DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Samantala, pinalakas pa ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng field training exercise na Pagsasanay Sanlakas bilang paghahanda sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol o yung tinatawag na The Big One sa West Valley Fault. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi niyang hinasa sa nasabing 3-day interagency exercise ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng tatlong ahensya sa harap ng matinding sakuna. Kasama rin sa mga itinampok sa pagsasanay ang komplikadong multi-hazard emergency, mass evacuation, collapsed structure search, rescue and retrieval, gayon din ang maritime search and rescue operations.
14: Hindi po sapat na sabihin, handa na tayo. Dahil ang isang malakihang lindol, no, particularly ito pong senaryo na nabanggit po natin, ay maaari pong magdulot ng mga sitwasyon na hindi talaga natin ganap na mahuhulaan. So ang mas mahalagang tanong siguro dyan, Sir Christopher, is gaano tayo kabilis na makapag-adjust, makapag-coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa pong mga critical system.
4: Yan po ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Oras natin Pilipinas, alas 11:30 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, confidentiality sa AMLAC records hindi maaring igiit ng defense lawyers ayon kay House Prosecutor Chel Jocno. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
2: Report.
19: Iniit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na ang mga confidentiality na sumasaklaw sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ay hindi maaaring gamitin para baliwaliin ang subpoena ng impeachment court. Ito ang inihayag ni Jocno sa Day 32 ng impeachment trial ni VP Sara kung saan humihiling ang depensa na ipagpaliban ang pagkapatotoo ng isang opisyal ng AMLC bunsod ng confidentiality at kakulangan sa oras ng paghahanda. Tinukoy ni Jocno ang Section 8-1 ng Anti-Money Laundering Act na naghihigpit sa pagsisiwalat ng impormasyon ng AMLC. Anya, ang provision ay hindi kailanman nilalayan bilang blanket shield laban sa mga legal na subpoena ng korte. Ibinunyag din ni Jokno na ibinasura na ng impeachment court ang katulad na argumento ukol sa confidentiality sa isang desisyon noong July 20 kung saan pinagtibay na ang kapangyarihan ng hukuman sa pagkapalabas ng subpoena. Inaasahan didinggin sa Lunes, October 6, ang pagkapatuloy ng paglilitis kung saan si AMLC Director Ronel Benaventura ang unang sasalang sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Desisyon ng Korte Suprema, nagpapatibay sa legal na batayan ng June 3 Senate session ay kay Senador Ping Lacson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Sinabi ni Senador Ping Lacson na pinagtibay ng Supreme Court ang legal na batayan ng reorganization ng Senado noong June 3, 2026 kung saan tinanggal bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano at itinalaga si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Ayon kay Lacson, tiniyak ng 12 na senador na dumalaw sa naturang sesyon na may sapat silang legal na batayan sa kanilang ginawa. Ibinasura ng Supreme Court en banc ang petisyon ng mga abogado na kumakwestiyon sa legality ng June 3 session. Sinabi ng korte na hindi napatunayan ng mga petitioner na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng mga respondent sa pagdaraos ng sesyon na ayon sa korte ay lumilitaw na naayon sa facts, applicable law at jurisprudence. Ipinaliwanag ni Lacson na nakadalaw si Senator Francis Cheese Escudero kasama ang 11 na membro ng Nooy Minority Bloc para magkaroon ng quorum matapos hindi makapagsesyon ng Senado dahil hindi dumadalo ang Nooy Majority. Ayon kay Lacson, itinuring ng 22 na senador ang basehan sa quorum matapos ibukod si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Jenggoy Estrada na wala sa coercive power ng Senado batay sa ruling ng SC. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na bilang para maalis si Cayetano bilang Senate President at may talaga si Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, nilinaw ni Lacson na hindi agad inihalal si Gatchalian bilang Senate President noong June 3 dahil kailangan ng hindi bababa sa 13 na senador para mahalal ang Senate President alinsunod sa konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Department of Foreign Affairs o DFA kinondena ang pag-aangkin ng China sa karagatan ng Batanes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Yes, sir, John. Tahasang kinundena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na may sovereign rights at jurisdiction ang China sa karagatang bahagi ng Batanes. Ito'y matapos na mamataan ang Chinese Research and Survey Vessel na Jiahai KE-7 na nasa tinatayang 37 nautical miles na hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Ayon nga kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng legal at regular na law enforcement operations matapos matukoy ang hinihinalang hindi autorisadong MSR activity. Pero, ginitan DFA na walang hinihingi at walang pinagkakaloob na paintulot ang Pilipinas para sa anumang maritime o marine scientific research. Abatay nga sa Article 246 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kinakailangan ang paintulot ng coastal state para sa maritime scientific research exclusive economic zone o EEZ nito. Nanawagan ng DFA sa China na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law at iwasan ang mga hakbang na maaaring makasagabal sa panunumbalik ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Muli naman siniguro ng DFA na patuloy na pagtatanggol ng Pilipinas ang sovereign rights at jurisdiction nito sa sariling EEZ ng mapayapa at alinsunod sa international law. John, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inaprubahan ng Budget Amendment Review Subcommittee ang panukalang dagdag na 25 million pesos sa budget ng Presidential Communications Office o PCO sa ilalim ng 2027 General Appropriations Bill. Ayon sa panukala, gagamitin ang karagdagang pondo para sa pagpapatatag at pagpapatakbo ng bagong Bagong Pilipinas Studios. Kabilang dito ang 36 o halos 36 million pesos para sa IBC 13 na nakalaan sa subsidy, sweldo at compensation ng mga empleyado batay sa aprobadong organizational structure at staffing pattern ng GCG. Humiling naman ang Philippine Information Agency o PIA ng 12 million pesos para sa renta ng pansamantalang opisina at operational space habang isinasagawa ang retrofitting at renovation ng kanilang gusali. Samantala, 600 million pesos ang minungkahing dagdag sa budget ng People's Television Network o PTV para sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng kapasidad nito bilang multi-platform public service media network.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Posibleng palawigin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy sa mga maliliit na residential consumer hanggang sa katapusan ng taon. Magugunitang hanggang sa katapusan lang ng Oktubre pinalawig ang nasabing polisiya para sa mga consumer na may hindi pa nababayarang bill. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, posible namang alisin ang no disconnection policy para sa industrial consumers sa susunod na buwan.
5: Itutuloy pa rin natin yung no disconnection pero ililimita na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Bawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time nang sa ganun ay matulungan din nila yung kanilang distribution utility.
4: Yan po ang bahagi ng panayam kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: All set na ang Department of Agriculture o DA para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawakin ng market access at livelihood opportunities para sa mga magasaka at mangingista. Ito na ang ikatlong taon ng Expo na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay mula October 8 hanggang October 10. Tampok muli rito ang Farmers, Fisher Folk, Farmers Cooperatives and Associations o FCAs, Government Partners, Institutional Buyers, Consumers at iyo pang stakeholders para ibida ang mga lokal na produktong agrikultural at pangisdaan. Ayon sa DA, sa tulong ng Expo, patuloy na pinalalawak ng kadiwa ng Pangulo ang mga oportunidad para sa mga producer na makahanap ng mas malawak na merkado at makapagtatag ng market linkages.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Taripa sa imported na karne dapat itaas ayon sa mga magbababoy. Si Lawrence Tanhoco para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Nanawagan siya ka Party List Representative Nicanor Briones sa pamahalaan ng kagyat na maibalik sa dating taripa sa 30% ang minimum access volume at 40% sa in excess sa minimum access volume. Sa punong balitaan, hindi umano tanggap o katanggap-tanggap na sa 2027 pa mapapatupad ang pagtaas ng taripa sa 25-34% na kung ganoon katagal ay tuluyan ang babagsak ang lokal na industriya ng pag-aalaga ng mga baboy. Kasabay nito ay nanawagan din si Briones na pansamantalang bawasang importasyon ng karne ng baboy lalo't malaki ang ibinagsak ng presyo ng baboy sa farm gate na nasa 95 hanggang 110 pesos kada kilo. Gayong ang puhunan ay pumapalo na sa 190 kada kilo. Sa pag-aaralan niya ng mga nag-aalaga ng baboy, aabot sa 250 million pesos ang nalulugi sa kanila sa kada isang araw sa buong bansa. Matatandaan na iba na noong nakalipas ng administrasyon sa pamagitan ng Executive Order No. 62 sa 15 hanggang 25% na taripa at kailangan maibalik ito sa original na taripa na 30-40% upang maprotektahan ang naghihingalong industriya ng lokal na pag-aalaga ng baboy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Formal nang nilagdaan itong Webes ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ng mga kinatawan mula sa mga Health Maintenance Organization o HMO at Private Health Insurers o PHI ang isang Memorandum of Understanding para sa pagatagod ng PhilHealth Yakap HMO PHI Benefit Complementation Program. Saksi sa ginanap na ceremonial signing, sina Finance Secretary Frederick Go, kasama si PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Lorenjo at mga opisyal ng mga HMO at PHIs. Layan ng programa na salagin ang mabigat na gastusing pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-asaayos sa mga benepisyo sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbing primary payer ang PhilHealth habang secondary coverage naman ang pupunan ng mga HMO at PHI upang masulit ang financial protection ng bawat Pilipino nang walang nauulit na bayarin.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang kalsada sa Metro Manila simula po sa Lunes, Oktubre 5. Nagmula ang anunsyo sa mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Sa ilalim ng pulisya, ginagamit ang digital cameras at CCTV para kumuha ng video o larawan para matukoy at mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko. Pagkatapos, mag-i-issue ang kaukulang LGU ng traffic citation ticket at ipapadala ito sa may-ari ng sasakyan. Kapag hindi nabayaran ang multa sa loob ng 7 araw, ay hindi pwedeng irehistro ang sasakyan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binigyan din ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng walkable streets at pathways saan mang sulok ng bansa. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng pag-arangkada ng redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton sa Naga City. Anya, hindi lamang basta nakatuon sa Metro Manila ang mga ligtas na daanan para sa commuters dahil dapat din itong maramdaman sa ibang bahagi ng bansa. Hindi anya titigil ang DPWH sa pagkakasa ng mga proyekto tulad ng ginawa sa EDSA kung saan binibigyang halaga ang paggamit ng pathways, lalo na't isa ang paglalakad sa alternatibong paraan upang salagin ang mataas na presyo ng petrolyo.
7: Walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Importante yun kasi lalo na ngayon nakakaramdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So, ano yung malaking bagay ito. Kung makikita natin magagawa dito, ma-apply natin. By the way, similar dito sa mga ibang ginagawa natin in other cities, like Metro Manila, sa EDSA. Ganun din, nagpapagawak tayo ng sidewalk, gagawin tayo ng mga bike lane. Tapos, PWD-friendly.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinakamataas na partisipasyon ng mga kababaihan sa pamahalaan na itala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine Commission on Women. Ang report atin sa atin ni Quincy Cahilig.
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Nakapagtala ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pinakamataas na partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan sa kasaysayan ng bansa na nasa 23%. Ayon kay Narlene Santos Millar, focal point ng ASEAN Committee on Women Philippines at Executive Director ng Philippine Commission on Women, nalampasan ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ang antas ng partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan na naitala sa mga nakaraang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas sa pagtatapos ng 4th ASEAN Women Leaders Summit sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City nitong Webes.
23: Nung tinignan namin na yung iba-ibang termino ng Pangulo sa buong Pilipinas, I think President Marcos, siya na yung pinamataas na number of cabinet na women. Una dati si President Aquino, 22%. Now with President Marcos, it's 23%. So, tumaas sa kanya, sa termino niya.
8: Binigyang diin din ni Santos Millar na bukas ang Pangulo sa posibilidad na madagdagan pa ang mga babaeng miyembro ng kanyang gabinete. Matatandaan na sa kanyang opening message sa summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang partisipasyon ng kababaihan sa gobyerno ay hindi lamang isang opsyon dahil ito ay mahalagang bahagi ng pagsusulong ng seguridad, katatagan at kaunlaran ng ASEAN region. Mula sa ASEAN International Media Center para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Samantala sa ating balitang sports, Carlo Paalam susuntok para sa gold medal sa Asian Games. Ngayon tanghali po sa boxing at ang iba pang combat sports na jiu-jitsu at taekwondo pwede pang magatid ng medalya sa Pilipinas 2 araw bago ang pagtatapos ng quadrennial event. Mula sa Sports Radio 918, magbabalita si Dennis Hilanga.
6: Pupuntiryahin ni Carlo Paalam na wakasan ang matagal na paghihintay ng Pilipinas sa gold medal sa Asian Games. Makakasagupa ng Pinoy boxer si Japanese hometown vet Rui Yamaguchi sa final ng men's 55 kilogram mamayang 12:45 ng tanghali sa Nishio Gymnasium sa Aichi Prefecture sa Japan. Kung mapapadapa ni Paalam si Yamaguchi, ito ang magiging unang ginto ng Philippine boxing team sa continental event matapos ang 16 years. May tatabla rin ni Paalam sa apat na gold medals ang performance ng bansa gaya noong 2023 Hangzhou Games sa China. Samantala, positibo pa rin ang Philippine Olympic Committee na magagawang higitan ng national athletes ang apat na gold medal na iyon dalawang araw bago matapos ang kompetisyon. Pwede pang pagkuna ng ginto ang jiu-jitsu kung saan maglalaro si reigning world champion at Asian Games gold medalist Annie Ramirez, gayon din si Kyla Napoli sa women's minus 52 kilogram. May apat ding taekwondo players na nasa round of 16 ng Kyorugi event ang susubok makarating sa gold medal matches simula alas 12:30 ng tanghali. Sasalang sa men minus 58 kilogram si Olympian at three-time SEA Games gold medalist Kurt Barbosa, habang sa men minus 80 kilogram naman ang isa pang SEA Games champion na si Dave Seya. Sa kabilang banda, susuong si SEA Games gold medalist at world junior champion Tashana Mangin sa women minus 49 kilogram at Laila Delo naman sa women minus 67 kilogram. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isang mabilis na update lang po, meron na po tayong apat na gintong medalya para sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Yung ika-apat na panalunan ngayong araw ni Jeyus Gabriel Yape sa Mixed Individual Virtual Taekwondo. Ang ating oras, 11:48. Magpapatuloy po ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 9 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, narito po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial station sa Luzon, DTI Region 1. Pinangunahan ang pagtatanim ng 100 coffee seedlings sa San Gabriel, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Matagumpay na itinanim ang 100 coffee seedlings sa Barangay Amontok, San Gabriel, La Union sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Region 1 bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Coffee Day at Consumer Welfare Month. Katuwang ng DTI Region 1 sa pagtatanim ng coffee seedlings ang lokal na pamahalaan ng San Gabriel, PNP, Association of Senior Citizens, at iba pang ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan ng DENR at DA. Ayon kay DTI Region 1 Director Merly D. Membrere, ang pagtatanim ng coffee seedlings ay bahagi ng pagsusulong para sa pagpatronize ng local products. Idinagdag ni Membrere na ang kape ay isa sa mga industry cluster na sinusuportahan ng DTI dahil sa potensyal nito na makapagpapalago sa kita ng mga magsasaka at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Maliban sa pagtatanim ay nagkakaloob din ng DTI Region 1 ng shared service facilities katulad ng makinarya sa pagproproseso ng kape at paggawa ng packaging para sa value addition ng produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Antonio Tlingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan, nanguna sa ekonomiya ng Ilocos Region noong

0: 62 billion pesos ng 2024. Kumatawan ng Pangasinan sa 53.1% ng ekonomiya ng Ilocos Region at nagambag ng 2.30 percentage points sa 4.5% regional growth. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pangasinenseng nasa ilalim ng poverty threshold sa 277,340 noong 2025 mula 512,619 noong 2023. Katumbas ng pagbaba ng 235,350 katao para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Kabikulan, Provincial Government of Albay naglaan na ng 50 million pesos na halaga ng ayuda bilang paghahanda sa El Nino. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Naglaan ang pamahalang pananawigan ng Albay ng karagdagang 50 million pesos para sa mga pataba at iba pang pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Governor Ruel Rosal, nitong Hunyo pa lamang ay sinimula na ng pamahalang pananawigan ang paghahanda kabilang pagbibigay ng agarang ayuda at pinansyal na suporta sa mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng tagtuyot. Inihayag din ni Rosal na nakapaloob sa plano ng lalawigan ang mga proyekto para sa irigasyon, bagamat maaaring maantala ang implementasyon dahil sa proseso ng bidding at paglalaan ng pondo. Tiniyak din ng gobernador na popondohan ang mga naturang proyekto at tiniyaharap na rin niya sa Local Provincial Development Council ang pangangailangan para sa pondo sa irigasyon. Hinimok naman ni Rosal ang mga lokal na pamahalaan na maghanda rin dahil nangangailangan ng maayos na pagpaplano ang mga proyekto sa irigasyon at hindi ito maaaring maisagawa agad-agad. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tungo na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, mga lokal na produkto ng Eastern Visayas. Itinampok ng mga MSME sa Bahandi Trade Fair 2026. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Penelope Pomida.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Tampok at ibinibenta ngayon sa Metro Manila ang iba't ibang lokal na produkto, kultura at talento ng Eastern Visayas sa pamamagitan ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na ginaganap sa Mega Trade Hall 5 Mega B SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Magtatapos ang trade fair sa Oktubre 5. Ayon kay DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang kalahok sa aktibidad. Siyang dito ang mula sa Eastern Samar na may sales target na 5.7 million pesos. Kabilang sa mga kalahok ang MSMEs mula Giwan, Barangan City, Llorente at Kinapundan na nag-aalok ng shellcrafts, crocheted products, coconut-based products, calamansi products, herbal drinks, banana chips at iba pang lokal na produkto. Sa buong Eastern Visayas, nasa 48 million pesos ang kabuang sales target para sa 94 MSMEs. Layunin ang trade fair na mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto at masuportahan ng mga magsasaka, mga hobby artist at maliliit na negosyante sa rehiyon. Binigyan din ng DTI ang pagsunod sa mga kinakailangang FDA license to operate o Certificate of Product Registration para sa mga produktong nangangailangan nito. Bukas ang trade fair mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ayon sa regular na mall hours. Panawagan ni Ponferrada, suportahan natin ang ating mga MSMEs. Let's buy local, support local. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sa Mindanao, DTI kinumpirma na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte sa gitna ng El Nino. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito ang ulat ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Sapat pa ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte at wala pang nakikitang kakulangan sa gitna ng El Nino. Ito ang binigyang diin ni Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial Office Consumer Protection Division Chief John Clifford Fernan. Anya lingguhang minomonitor ng kagawaran ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na sa gitna ng energy emergency at epekto ng El Nino. Bagya naman anya tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa mataas na demand at dagdag na gastos sa paghahatid. Dagdag ni Fernan, kung lumampas naman sa suggested retail price o SRP ang presyo, hinihinga ng DTI ng paliwanag ang mga tindahan. Ngit pa niya, regular ding dumarating ang mga supply sa Iligan kada dalawang linggo mula sa Cagayan de Oro City at mga Karating probinsya. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at

0: Palas Press Officer Attorney Claire Castro na naghanda ng pamahalaan sa Super El Nino kabilang ang pagtutulungan ng mga ahensya at paglalaan ng pondo sa agrikultura, supply ng tubig at iba pang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, kasalukuyang umiiral ang Strong El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang lalakas pa tungo sa Very Strong El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, Department of Trade and Industry o DTI Region 10 nagsagawa ng coastal cleanup at planting activity sa Northern Mindanao bilang bahagi sa pagdiriwo ng Consumer Welfare Month 2026. Sa ulat mula kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Sinimulan ng isang makahulugan at makabuluhang aktibidad ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Northern Mindanao ang pagbubukas ng Consumer Welfare Month 2026, Oktubre 1, ng coastal cleanup at planting o pagtatanim sa baybayin ng Upol, Misamis Oriental. Pinangunahan mismo ang aktibidad ni Regional Director Roel Paclipan at mga personahe ng DTI Region 10. Hakbang ito ng ahensya para protektahan ang karapatan sa malusog o lunti ang kapaligiran. Ayon sa DTI, bahagi ito ng kanilang mga pagsisikap sa pagtataguy ng sustainableng mga kasanayan at pangangalaga ng sanlibutan para sa henerasyon ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Ang Consumer Welfare Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre na kaangkla ang tema ngayong taon sa Safe Products Confident Consumers. Itinataguyod ang mga ligtas na produkto at kumpiyansa o tiwala ng mga konsumante. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, October 2, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Even after my death. At meron din po naman tayo ng tinatawag ng mga living donors, no? Yung mga related po na mula sa tatay, pupunta sa anak, or sa ibang kamag-anak related po. So ang nangyayari dyan, nakakatulong yung ating PhilNOS para una, magkaroon ng awareness, at ikalawa, makoordinate yung tinatawag na ethical allocation. Hindi po binibenta ang mga organs, dapat po hindi binibenta. Tanggihan po natin pag inaalok po tayo. Dahil ito po ay isang bagay na seryosong pinag-uusapan. Kamakailan nga nagkaroon ng ng statement ng National Kidney and Transplant Institute na uulitin ko, hindi ho maganda yung biruan, no, na may lumabas na bagong cellphone na ay magbebenta ako ng bato. Wag ganoon, sabi nga ng mga bata ngayon, no. Dapat po seryoso tayo dahil ito ay regalo ng buhay.
17: So Yusek, sa pagpapalawak naman ng liver transplant at iba pang organ transplant services sa bansa, paano nakikipagtulungan ng DOH sa PhilHealth sa usapin ng transplantasyon?
16: Yes, si Kweng, no, kaninong umaga lang sa kabilang himpilan ay si PCEO, President and CEO Beverly Ho ng Philippine Health Insurance Corporation ay napanayam at ang kanyang sinabi nga ay yung sa usapin ng halimbawa sa chronic kidney disease. Ang pagkakilala po natin ay okay lang, madadialysis naman ako, may sasalo. Pero alam niyo po ba na sa larangan ng medisina, ang importante ay yung tinatawag na renal replacement o yung pagpalit ng ating bato. Mas cost-effective, mas sulit, hindi lamang sa ating mga pasyente, ngunit pati na rin sa ating bansa. Kasi iba rin yung nagadialysis ko palagi, iba rin yung laging 4 oras ko nakakabit sa makina versus kung ikaw ay nabigyan ng bagong kidney ng iyong donor. Now, importante hong PhilHealth, meron ng kidney transplant package, pero meron pa tayong nakikita na pagtutulungan namin nila PCEO Beverly Ho, yung tinatawag na organ retrieval. Dahil may gastos pa rin po nun eh, alam nyo po ba? Alam ko ho, nasa ganitong oras, baka sabihin nyo grabe naman tong si Yusek Albert ang usapin natin morbid. Hindi po, dapat tayo po ay bukas sa mga ganitong usapin. Dahil halimbawa, kapag meron tayong will na mag-donate, meron tayong legacy na sinasabi, abay kailangan merong doktor, may specialista na tumitingin kung tayo ay tinatawag na nagkaroon na nung brain death at talagang irreversible na. May costs po yun, pati yung mga assessment na ginagawa at pati yung ethical and dignified na pagkuha or retrieval ng ating mga organs, meron yung pong expenses na ating tatrabuhin kasama ang PhilHealth para tumaas kasi ang donor rate natin ngayon, si Kweng Joshua, less than 1 per million population. Para magkaroon tayo ng idea sa benchmarking natin, no, sa ibang mga bansa na progressive at advanced, katulad for example ng Espanya, up to 30 to 40 donors per million population. Ibig sabihin po, kung sa usapan ng Pilipinas na 115 million ang ating estimated population, dapat nasa mga 3,450 donors per given year, for example. Iba-ibang mga organs po, pwedeng sa ating kidneys na mas pinakasikat na sinasabi nga, pero ang liver na ta-transplant rin po yan, ang lungs, at pati ang cornea o yung bahagi ng ating mata.
18: Okay. Well, Yusek, paano po ninyo nakikita ang papel naman ng mga private institutions sa pakikipagtulungan sa DOH at iba pang government hospital para po sa pagpapalawak ng access sa ganitong life-saving procedures.
16: Una sa lahat, Joshua, nagpapasalamat ako dun sa pangalan na binigay ni Secretary Edwin Mercado dun sa cluster na pinagkatiwala po sa atin, yung kaya nga essential life-saving services. Dahil nakakaligtas talaga ng buhay kapag tayo ay nag-transplant ng organs. At ang importante dito, yung mga private hospitals, si Sec. Edwin very, very participative, very open sa participation ng ating private sector. Kaya pagdating po sa ating mga private hospitals, sila rin ay pwedeng maging una, baka transplant centers. Meron na rin marami, actually, mga transplant centers sa private. At the same time, yung sabihin na nating mga donor hospitals kung saan pag merong halimbawa na pamilya na willing mag-donate at gustong makatulong, pero hindi naman alam ng hospital, maganda kung alam ng hospital, whether private or public, para malilink yun dun sa ating Philippine Network for Organ Sharing.
17: So, bago tayo tumulong ng topic, Yusek, gusto ko lang malaman yung pila doon sa mga nangangailangan ng mga kidney at tayo, yung cornea, di ba? So, mahaba ba yung pila? At saka, paano malalaman ng ospital na merong pasyente na gustong mag-donate, di ba? Kung emergency, halimbawa, accident, namatay sa aksidente, so paano yung procedure na gano'n?
16: Magtataka si Asik Kwem, bakit buo-bunot ng wallet si Yusek Albert on air? Hindi, importante kasi yan eh. Pagka kinuha natin ang ating lisensya, huwag kang mag-alala, Joshua, hindi ko papakita ang aking personal information at tatakpan natin yung QR code. Makikita nyo po dito sa bandang taas, I know it's very small, pero makikita nyo po doon, babasahin ko nilang, nakalagay dyan, I will donate any organ. Kapag tayo po ay nag-a-apply sa lisensya, siguraduhin po natin na seryoso tayo dun sa pagsagot dun sa form. Kasi dito malalaman, una sa lahat, may isa pa pala, pwede ko sigurong sabihin, no? Tinatrabaho namin with PhilHealth na baka yung ating PhilHealth membership registration form ay magkakaroon din ng maayos na checkbox kung willing to donate or not. Kasi dun pa lang, pwede nang lapitan ng isang counselor in an ethical and dignified way. At by the way, bawal po yung nagre-recruit. Hindi ho to usapin na parang iisa-isahin yung mga tao sa hospital. Hindi po ganun yun. Based on the documentation, kung may expressed will po na mag-donate, kapag nagkaroon na po ng determination of clinical death or brain death, saka po nilalapitan in a dignified manner. At hindi siyempre habang nag-grieve yung family. Okay. We are very sensitive to these matters.
17: Kasi, di ba, hindi na maiisip ng pamilya yan eh.
16: Yeah. Oo.
17: Nagdadalamatis lang, bigla ang pagkamatay, lahat yung mag-iiyakan na. So, hindi nila maiisip na, ay, teka, yung ano, yung atay ni ano.
16: Natanong mo yung pila, di ba? Sa cornea, kausap ko si Dr. Mingita Padilla nung isang araw lamang. At any given time, may nakapila ng 500 patients waiting for corneal donations.
18: Okay. Pero yung follow-up dun, so in case na ma-accident yung isang individual at nakalagay naman sa kanya, driver's license per se,
16: yes,
18: na willing siyang i-donate yung kanyang mga organs, pero nag-refuse si family, pwede bang tumanggi pa rin yung pamilya, mga kaanak?
16: Ang hirap naman ng question na yan. Pero meron tayong sagot. Actually, Joshua, natumbok mo ang isa sa mga issue na pinag-uusapan namin.
18: Okay.
16: Ayon sa ating, kung di ako nagkakamali, Republic Act 7170 or yung Organ Donation Act of 1991, para magkaroon ng legacy, kailangan merong mga elements na ganito. Ang pirma ng donor or prospective donor, tapos kailangan may pirma ng dalawang saksi.
18: Okay.
16: Pag wala kang pirma ng dalawang saksi, hindi yung tumatay yung legacy, which means to your question, nasa decision pa rin po ng pamilya.
18: Okay.
16: So, alam nyo, isa sa mga na-realize ko yan na bagamat maganda yung intention ng ating driver's license, ito po ay isang screening tool lamang para malaman natin kung willing mag-donate. Okay. Pero kung gusto nating i-honor talaga yung wishes ng ating kababayan, dapat yung legacy na may nakapirma na dalawang witness.
17: Okay. So, kahit hindi yung may-ari ng katawan ang nagsabi before siya pumanaw na gusto niyang mag-donate ng any organ,
16: yes,
17: yung pamilya pwede na mag-decide.
16: Pwede mag-decide rin ang pamilya. At kami nag-a-appeal rin para meron yung nasabi nga nila, tutuloy po yung buhay ng bahagi, yes, ng inyong mahal sa buhay in another person.
17: Okay, tumulong tayo ng topic, ano, Yusek. Sa pagpupulong naman ng DOH at Philippine Red Cross, ano na yung mga tinalakay sa pagpapalakas ng blood services sa bansa? At ano po yung mga hamon sa pagtiyak na may sapat, ligtas at agarang magagamit ng supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan nito?
16: Nakamiting natin, Asik Weng, si former Senator Richard Gordon, who is the chairman of the Philippine Red Cross. At siya po kasi yung lead institution pagdating sa mga bagay tulad ng blood services, nakapartner ng Department of Health. At ihinaming ko yung salita na binitaw niya, hindi ko makalimutin, na sabi niya, blood is not a transaction. Para rin pong yung ating mga organs, so actually blood technically, medically is an organ. It's a connective tissue in a way. Now, hindi dapat binibenta ang ating dugo. So hindi dapat rin nag-o-offer ng pambayad para sa mga blood donors. Bawal po yun. Actually, sa batas, bawal natin yun. Ang pinakasabihin na natin mga pressing challenges na napag-usapan namin, una sa lahat, pag kayo po ay may kailangan ng dugo, dapat mabilis makakatawag. At pwede nating sabihin ito, ang Philippine Red Cross, kung kayo po ay may kailangan ng dugo, ang kanilang hotline ay 1158. Ulitin natin, 1158. Kung hindi po 1158, pwede ring 143. At sa gawin naman po ng DOH, yung ating DOH Philippine Blood Center, ang ating mga telephone numbers ay area code 2-8995-3846, local 209, o kaya cellphone 0956-388-2592, cellphone 0931-116-4265. Doon pa lang, Asekweng, marami na tayong ano. Pag maraming, kasi hindi mo alam kung sino tatawagan mo eh. So, pwede ko kayong tumawag sa mga number na yan para magkaroon kayo ng access.
12: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
19: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
19: Radyo Pilipinas World Service.
12: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
19: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, eco-tourism tour isinagawa sa ilang tourist destination sa Pangasinan bilang bahagi ng 2026 Region 1 Tourism Summit. Para sa Kabuang Ulat, narito si Ruel De Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Naidan na oportunidad iray tourism stakeholders manlapod na patirang probinsya na Region 1 ang kananungnung spigaran kabat ya tourist destinations ya duyag na Pangasinan. Ayaw dyan pa na maglay na eco-tourism tour na inorganisa na Pangasinan Provincial Government ng Department of Tourism Region 1 yakabiyangan na 2026 Region 1 Tourism Summit. Unaan niya inunlaan na are kaiba ang tour sa Pangasinan Salt Center dyan Barangay Zaragoza, Bulinaw no inar anang nang da tanantaan sa proseso na pananggawa na asina. Tinmumbuk at saya sa Baningasay River at Bulinaw. Ayan ilog at multi-awarded

0: Ken indigenous songs and dances, akaro ng paragsak, itinasawang okasyon. Manipo dito DJR Ketabu, Aquino Perez, Party Radio Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Aquino sa Cordillera pa rin Farmers Organization ng Gonogon sa bayan ng Bontoc, Mountain Province, nakatanggap ng 2.7 milyong pisong halaga ng cattle production project mula sa Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Arlene Fagyan mula Radyo Pilipinas Bontoc.
3: Nangipaay iti Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region, wano DACAR, iti 2.7 million na proyekto, iti Livestock Economic Enterprise Development, wano lead iti maisang organization, iti Barangay Gonugon, Bontoc Mountain Province, iti napalabas sa lawas. Tapno mapaduras, iti Sustainable Cattle Production, iti Gonugon Livestock Organization, nakaawat dagito iti 20 ababae abaka, kun maysa atoro, bayat iti official turnover ceremony. Daytoy ket flagship initiative iti Department Department of Agriculture, Babaunti National Livestock Program. Sigun ka ni Municipal Agriculturist Government Assistant Department Head, Faith Pukaw, ti 2.7 million na grant package kat dagiti si Bibiyag nga ayop, agricultural and forestry equipments taraon, veterinary drugs, kan biologics, kan essential agricultural supplies. Nlawlawag na ang napili ti organisasyon, gapoy ti may sada ito nga rehistrado, functional kan agdamang civil society organization. Adagiti kamang nakat adaan iti background iti pagtarakan iti ayop, kan iti cattle food fermentation kan forage plantation babaen iti Department of Agriculture Agricultural Training Institute wano ATI CAR. Manipo dito iti Bontoc, Arlene Fagyan para iti RP World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Arlene mula Cordillera, baba naman tayo sa Southern Luzon. Child protection sa Palawan patuloy na pinalalakas. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan.
4: Dayon-dayon nga impapabasgag ang gobyerno iyang Palawan ang mga programa para sa proteksyon ig pagprotehir para sa seguridad ang mga bata, katabang ang mga ahensya ang gobyerno ig mga sektor sa Banwa. At atangad siya, imbuat ang akalabas ng adlaw ay ka-30 ng Setyembre dading dagon ang sakasesyon sa multi-sectoral online capacity building para sa mga bata sa pagprotektar ang mga bata seguridad sa online ig ang makabata helpline 1383. Imbuat siya sa pamamagitan niyang Zoom, iging ergan ang sakagatos may apat ng mga stakeholders alin sa law enforcement, mga eskwelahan, opisina, ang local social welfare, iba pang katabang sa child protection. Ing arampangan sa sesyon, ang mga importanteng batas, ig mga mekanismo para protektahan ang mga bata, katabid ang cybercrime prevention, ang anti-bullying act, ang iba pang mga batas. Ing tawanda, isikat ang digital nga parenting, ni ang tamang proseso ay ang pag-report, referral, ig tamang pag-responder sa mga kaso yung mga pag-aabuso, ang online exploitation, may iba pang mga delikadong pwedeng magkatarabuko sa mga bata. Aktibidad ay ing panguna ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, katabang ang Council for the Welfare of Children o CWC nga sasakop sa andang pagsulong o pag-advokasya para sa mas matibay, madasig, e koordinadong sistema ang child protection sa Palawan. Agpaabot, igpasalamat si CWC Executive Director Yusek Angelo Tapales sa gobyerno ng Palawan sa perming pakipagsosyo. Agud masiguro ang proteksyon ang mga bata. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jasi Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Miriam mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Bagong local government unit modified classroom ipinagkaloob sa San Jose Integrated School. Para sa detalye, nagbabalita si Charmin Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
5: Turnover an LGU modified classroom sa San Jose Integrated School sa Barangay San Jose, Kalbayog City, como parte San Pitad nga mabaluan ang temporaryo nga mga classrooms nga hinimo sa kawayan nga nipa ginbuhat an blessing nga turnover san pasilidad nga ginatenderan san mga representante san DepEd, barangay officials, mga magturutdo kag anak ng iba pa nga community stakeholders. Importante ang bago nga classroom para sa

0: mga estudyante sa San Jose, usang mountain barangay, kundiin may mga pamilya na nakaka-eksperyensya san mga hagit sa pagpaaram san era mga anak, pinaagi san mas marigon ngan permanente nga learning facility, katuyuanan san proyekto nga mahatagan ang mga estudyante san mas duwas ngan mas tuhay nga lugar sa pag-aram. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas, para sa Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Charmaine, mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Department of Social Welfare and Development Regional Office 10 pinagtibay ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya upang bumuo ng mga komunidad na matatag sa hamon ng klima. Para sa Kabuuang Ulat, narito si Romy Capinpuyan ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
3: Naghiusa ang mga ahensya sa kagamhanan sa Northern Mindanao para sa climate resilience. Pormal gagitukod sa DSWD 10 ang Regional Steering Committee alang sa panahon ng Pakilos Project pinagi sa ceremonial signing nito September 29 dini sa Cagayan de Oro. Tumong sa committee nga paligunon ang koordinasyon sa 15 ka munisipyo batok sa kalamidad o climate change. Mato di DSWD 10 Director Glofelia Wayan, dili lang DSWD ang responsable kundi tanang ahensya kinahanglan magtilabangay. Among proyekto ubos sa kalahi seeds ug suportado sa World Bank nga magpundar og resilient infrastructure ug nature-based solutions. Gipangaluhan kini sa DSWD ug DILG kauban ang DNR, OCD, DA, DPWH, DepEd ug uban pang ahensya. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Romy mula CDO, kawing naman tayo sa Surigao. Serbisyong pangkomunidad ipinatupad para sa Bajau Community sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur. Para sa Kabuuang Ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
4: Malampusong gipahigayon sa City Agriculturist Office ubos sa pagpanguna ni City Agriculturist Von C. Falcon ang Community Service Initiative para sa Bajau Community. Isip kabahin sa kalihukan ang hatag ang City Agriculturist Office ug mga tray sa itlog ug nagkalainlaing liso sa utanon aron makatabang sa pagkaon sa pamilya ug pagpalambo sa backyard gardening. Apil usab sa kalihukan ang Tandag City Nutrition Office na naghatag og bitamina ug nagpahigayon og nutrition information, education and communication aron mapalambo ang hustong nutrisyon ug maayong panglawas. Mitambong usab ang Ecological Solid Waste Management Office pinaagi sa pagpahigayon og IEC bahin sa hustong pagdumala sa basura ug pag-atiman sa kinaiyahan. Pinaagi sa koordinadong serbisyo sa nagkalainlaing opisina sa City Government of Tandag, mas napaduol ang mga serbisyo sa komunidad, ilabi na sa nutrisyon, pagkaon, panglawas, ug pag-atiman sa kinaiyahan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Angel, balita naman mula Radyo Pilipinas Hulo. Mobile service para sa mga profesional alok ngayon ng Professional Regulation Commission Regional Office 9. Para sa kabuuan ng balita, narito si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
5: Ikatuadlaw na pabihaon si Mobile Service and Professional Regulation Commission at PRC Region 9, piaw na Sulu Provincial Capital Gymnasium bilang sambaga pangayot tawang ni Governor Duzaker A. Tan II sin Sulu. Malago ini tawang awla na mapanos mga kamastala ni Man Kaiba ng pa-professional in kalagihan mga kawa sa mga katarangan nila, lapay in renewals and professional identification card. Habay ta PRC 9 Team Leader George B. Duterte kalagihan sa jataan tuhun in aun asal appointment si mga sila pabaya humasya sin service. What they sabi ni Duterte and makapaon sila sin satellite office and PRC rin niya binaywayan bilang matampal da isab inlangi si mga professionals di amin kalayhan patumulak pa Zamboanga so paya makapag-transact a commission. Hawala pa di maragbus ini bihaon piya pakusog din mobile service hasog paya di gabi ni mga professionals sa lupa sug. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave o audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: But sigurado natin ng ating mga graduate ng TechBook at even dito sa higher education ay workforce ready vis-a-vis itong fourth industrial revolution, yung mga makabagong technology. At saka meron ding mga actually arrangement like doon sa Australia pinag-usapan paano tayo magkaroon ng ugnayan para magkasabay ng training pagkatapos mag-align ng curriculum para ito ay sabay-sabay din na tataas ang ating antas dito sa World Skills International.
1: Alright. Director, paano naman po gagamitin ng TESDA ang experience at tagumpay ng ating mga skills champions para maingganyo pa ang mas maraming kabataan na pumili ng technical vocational education at para po makita nila na maaari ito magbukas ng mga opportunities pagdating sa global workforce?
0: Yeah. Sana nga itong resulta ng ating World Skills International Participation ay magbibigay ng motivation and inspiration to our mga kababayan at makikita nila na ang TechBook ay hindi pala second class lang pero ito ay nagpre-prepare ng mga workforce para sila ay ready sa larangan ng trabaho. So, ang malaki ang may tutulong nito kasi makikita natin, halimbawa sa institutions natin, makikita nila yung gap doon curriculum nila doon sa curriculum ng World Skills Occupational Standards. So, yun. It will motivate them actually to improve the curriculum. Dito naman sa, at saka isa pa, ito ay magdudulot kung halimbawa like Lyceum of the Philippines, Batangas, kung saan galing si yung naka-bronze natin at si sa Camarines State University kung saan galing yung isang bronze medalyon natin at saka Regional Training Center. So, naipapakita nila na ang kanilang standard ay mataas.
2: So, tumungo naman tayo sa ating mga champions, ano? Para kay Carlos, Hannah at James, ano yung naging pinakamalaking hamon ninyo habang nakikipag-compete sa World Skills Shanghai 2026? At paano ninyo ito hinarap? Unahin natin si Carlos.
3: Well, ang pinakauna pong malaking hamon talaga ay yung unexpected na nature ng competition. Hindi po ito tulad kasi ng ibang competition na merong guidelines or criteria for judging na binibigay sa mga competitors para makapaghanda kami. Ito po ay 4-day competition kung saan lahat ng mangyayari ay unexpected or hindi namin alam. Ngunit sa pamamagitan ng years of training and preparation, physical and mental preparation, personally naharap ko siya dahil sa taon ng paghahanda para sa kompetisyong ito mula sa provincial, regional, national at saka sa ASEAN level, nadala ko doon sa international stage yung pagkakaroon ng grace under pressure, yung quick decision-making skills at yung critical thinking. At yun yung nakapagtulong sa akin para harapin yung malaking hamon nito.
1: And kay Hara naman?
4: So, for me naman po, I'd say ang pinakamalaking hamon ko was self. And how I dealt with that was that iniisip ko na the Philippines is behind my back. Lahat po ng suporta na itinulong sa amin ng World Skills and the fact na merong tumitingala sa amin as people who are into the work we're doing po, has been such a support sa both mental and physical state ko po. Kasi nga, ayun nga, behind my back, in my head, na there's someone, there's people who are looking up to me, and I'd like to perform my very best for them.
2: At syempre kay James naman.
5: Yung sa akin naman po is, yung pinaka-challenging po is the same po kay Carlos is wala po kasi kaming idea about sa mga mangyayari. Then yung sa test project is lahat po is unknown. Wala po talagang idea kahit isa. Then yung naging gabay ko po para ma-overcome yung ganong situation is yung nakapag-experience po ako ng international din po, yung sa ASEAN, din yung sa Asia, din yung matagal din po na pag-training namin from provincial up to this World Skills International.
1: Magagaling talaga yung mga Carlos, no? Mga medal winners, grace under pressure. Kaya para kay Carlos, sa hotel reception, kayo ang nakakuha ng bronze medal at Best of Nation Award. Ano ang pinakamahirap na challenge na hinarap ninyo sa

0: PTV Sports.
1: Nababalik ang bagong Pilipinas ngayon. Idinaraos na Bahandi Eastern Visayas Trade Fair. Ating tatalakayin kasama si Provincial Director Neilu C. Macabare ng Department of Trade and Industry at ang mga MSME exhibitors na sina Ma'am Rosario Amoroto at Ma'am Imelda Engo. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali din po. Salamat po sa pag-invita sa amin dito at sana makabenta talaga kami ng maraming produkto.
1: Huwag ko kayong mag-alala, bebenta ho talaga tayo dito. At una po sa lahat, para maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba itong Bahandi Eastern Visayas Trade Fair at hanggang kailan po ito gaganapin?
2: Ang Bahandi Eastern Visayas Trade Fair, isa po itong trade fair para sa mga produkto na galing sa Eastern Visayas, galing ng Samar and Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, and Southern Leyte. So, nagsimula ito kahapon, October 1, nagkaroon kami ng launching at ngayon po hanggang October 5 po siya, nasa SM Mega Mall po, Level 5, Mega Trade Hall 1.
3: Okay. PD, ano po yung mga paghahanda ng DTI para sa trade fair na ito maging sa mga exhibitors nito ngayong taon?
2: Nagkaroon po kami ng maraming trainings para sa mga MSME natin. Paano i-package yung mga product nila para mas maging ma-improve yung packaging natin. Saka tinuruan din sila paano makipag-negotiate sa mga buyers. Yun po yung mga paghahanda na ginawa namin.
4: Para sa ating mga exhibitors, ano, gaano na po kayo katagal nagpa-participate sa mga trade fair tulad nitong Bahandi Trade Fair? Ano-ano po yung assistance o tulong na naibahagi sa inyo ng DTI? Tsaka, syempre, unahin po natin si Ma'am Rosario.
5: Hello po. Hello, good afternoon everyone. So, matagal na po kaming nakakatan sa trade fair po na sponsor ng DTI. And then, mga 5 years na po kaming nakaka-participate dito. And malaking tulong po yung pag-participate namin dito para mapakilala yung products namin sa wider market and audience.
4: Si Ma'am Imelda naman.
6: Magandang tanghali po sa lahat. Sa aming produkto po, mga 10 years na po yung product namin sa Katarma, Northern Samar.
1: Okay, ayun. PD Maylu, para sa ating mga kababayan na nais dumalo. Bukod sa mga nabanggit, ano-ano pa po ang aasahan ng ating mga kababayan dito sa

0: Bahandi Eastern Visayas Trade Fair, PD.
1: Ay, Yusek, marami po tayong mga products naka-display ngayon. Aside dito na nandito sa front natin na iba't ibang products, meron po tayong kasama ng mga creatives product. In fact, meron tayong bago doon na yung mga isda na mga rare na fish na nakukuha sa dagat, na-preserve siya through taxidermy. Maganda po siya. Tapos marami pa rin tayong mga products sa creatives na like yung bato, ginawang artwork, saka yung mga scrap na mga wood, ginawa siyang artwork. So inaanyayahan talaga namin ang mga nandito sa Maynila na pumunta po kayo sa Mega Trade Hall para po makita ninyo ang mga produkto galing ng Eastern Visayas at nakaka-proud po.
2: Alright. Well, para po sa lahat ito, mensahe niyo po. Malibang po doon sa inyong invitation, PD, ano pa po yung inyong naisip alam sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating iyan?
1: Inaanyayahan po talaga namin kayo na suportahan yung Bahandi Eastern Visayas Trade Fair kasi bawat bili nyo ng produkto, tulong nyo rin sa ating mga kababayang Pilipino.
2: Yun.
3: So, kila Ma'am Imelda.
0: Okay, ayun, saktong-sakto, no? Na talagang bawat bili ay tulong sa mamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong oras, Provincial Director Maylu C. Macabare ng Department of Trade and Industry at sa mga MSME exhibitors na rin po. Salamat po.
2: Thank you po, mga ma'am. Samantala, bayan sa ating Christmas countdown.
0: Wow!
2: 84 days na lang.
0: Ayun,
2: Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
4: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
0: Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa Department of Health, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
11: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas. Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: 105.
16: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na tayo sa buwan na Oktubre, taong 2026. Pero ngayon ay araw na ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday once again. Ayan, at marami na naman sa atin ang looking forward sa weekend. Siyempre, yan yung time natin para makapag-recharge. Para sa iba, makapag-me time. O kaya makapag-family time. Ched Oliva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Wala po schedule ng marathon impeachment hearing ngayong araw ah. Dahil ang Senate Impeachment Court ay kinansela ito para pagbigyan yung hiling ng depensa na bigyan sila ng sapat na oras na i-review yung tinatayang 23 hanggang 24 na kahon ng dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na tinitrace yung financial transactions si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio. Muling magbabalik ang special coverage ng Radyo Pilipinas sa Lunes. Opo, kasi sinabi nga na mabilisan na yung impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. At yun nga, kahapon pa lang yung halos maghapon yung kanilang ginawa na pagdinig. Kaya abangan po natin uli yan sa susunod na linggo na tatakbo hanggang October 15 itong sinasabing marathon impeachment hearings. Dahil pagkatapos po niyan ay magtutuunan na ng pansin ng Senado ng mga mambabatas natin yung budget deliberations. O kasi kailangan maipasa na yan bago matapos ang taong ito. At sa kabuuan ng ating programa, abangan po ninyo yung ating health case sa hapon na ito. Tutulungan pa rin tayo ng ating opisyal na mga gamot na si Dr. Claro Kayanan. At syempre yung mga pag-uulat ng ating mga kasamahan sa labas ng himpilan na hindi pa rin mawawala. Kaya dyan lamang po kayo, huwag po kayong aalis at patuloy po nakatutok dito sa ating himpilan. Sige, ito muna. Magpapasok tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kasamahan dyan sa Palasyo ng Malacanang, si Raquel Bayan, Poland President Karol Nawrocki. Ayan, bibisita sa Pilipinas sa susunod na linggo si Raquel Bayan sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Darating sa Pilipinas si Polish President Carol Naraki sa October 5 hanggang October 8 para sa isang state visit. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Polish head of state sa Pilipinas. Ang diplomatic relations ng dalawang bansa na itatag noong September 22, 1973. Makikipagpulong ang lider kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang talakayin ang pagpapalakas ng defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology, ICT at turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Pag-uusapan din ng dalawang lider ang mga regional at international development. Ang state visit na ito, isa sa gawa kasunod ng mga hakbang ng dalawang bansa upang palakasin pa ang kanilang defense ties, kabilang na ang unang pulong ng Philippine-Poland Joint Defense Cooperation Committee. Kung matatandaan, kabilang ang Poland sa mga bansang umanib ngayong taon sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation, kasabay ng Lithuania, Romania at Sweden. Mula sa Malacañang para sa bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Ito naman report mula sa ating kasamang si Mary Ann Bastasa, Department of Information and Communications Technology o DICT, agad tumugon sa defacement ng isang staging test website.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang insidente ng website defacement sa isang staging environment na ginagamit para sa development, testing at validation. Ayon sa DICT, development at testing site lamang naapektuhan at hindi pa ito yung final version ng website na nakatakdang gamitin ng publiko. Agad namang nagsagawa ng assessment ang DICT matapos matukoy ang insidente para alamin ang mga pangyayari sa likod ng unauthorized access. Patuloy din sinusuro ngayon ng ahensya ang naturang environment para matuhoy at maayos ang anumang vulnerability bago ito tuluyang i-deploy. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Bali naman tayo sa kinaroroonan ni J. Mark Dagala. 200 dayuhan na nagpapatakbo ng hinihinalang scam hub arestado sa Zamboanga, Cebu.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Group investigation ang nasa 200 dayuhan sa hinihinalang scam hub operation sa Zamboanga City. Sa ulat ng Army's 1st Infantry Division na huli sa akto, ang mga naturang dayuhan sa magkakahiwalay na raid sa mga bayan ng Alicia at CI kanina madaling araw. Batay sa impormasyong ipinabahagi sa Defense Press Corps ni Major Aubrey Guadalquivir ng Civil Military Operations Officer ng 102nd Infantry Brigade. Pawang mga Chinese national ang kanilang naharang bukod sa mga dayuhan na kumpiska rin na nasa 2,000 gadgets na posibleng gamit umano sa kanilang scam hub related na activity. Nagugat ang operasyon sa intelligence gathering ng Immigration at NBI hinggil sa ulat na malapugo na aktividad sa lugar. Dahil dito, maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 at Commonwealth Act of Number 613 ang Philippine Immigration Act of 1940 ang mga sangkot. Sa ngayon ay binavalidate na ng mga otoridad ang immigration status ng mga hinuli na maaari namang mga biktima ng trafficking, exploitation, coercion, unlawful recruitment, restriction of movement at iba pang krimen. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Sa punto naman na ito, papasukin natin ang ating mga balitang pangkalusugan.
16: Balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan.
15: Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients, malaking tulong sa mahihirap na pasyente sa isang pampublikong ospital sa Iligan City. Sa detalye, mula kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Malaking tulong ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP sa mga mahihirap na pasyente ng Gregorio T. Leuch Memorial Hospital o GTLMH sa Iligan City. Ngunit kailangan ding sapat ang pondong inilalaan para sa mga pampublikong ospital. Ito ang sinabi ni GTLMH Chief Dr. Richilio Daguman na anyay nakatutulong ang programa sa mga pasyenteng walang kakayahang magbayad, kabilang ang mga sumasailalim sa dialysis, naka-ICU at nangangailangan ng bone implants dahil sa aksidente. Sinabi ni Daguman na nasa 20 hanggang 25 milyong piso kada taon ang pondo ng ospital para sa programa na anya ay maaring maubos bago matapos ang taon dahil sa dami ng nangangailangan. Umaasa siyang maisaalang-alang ang dagdag na pondo para sa mga pampublikong ospital, lalo na sa mga pasilidad na maraming pasyenteng walang sapat na pambayad sa pagpapagamot. Samantala, inatasan ni Executive Secretary Ralph Recto ang Department of Health, Regional Directors at mga ospital na tiyaking maayos at mabilis ang pagproseso ng mga kwalipikadong ma-IFIP claims alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa buong bansa, 27.4 billion pesos ang inilabas ng Department of Budget and Management para sa patuloy na pagpapatupad ng ma-IFIP ngayong 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Ito naman na report mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas Albay, Department of Health Region 5, na nawagan ng mas matatag na youth support groups para sa mental health.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Nanawagan ng Department of Health BICOL ng mas matatag na youth-led peer support groups at mas accessible na safe spaces upang mapabuti ang mental health at makatulong na maiwasan ang suicide cases sa mga kabataan, kasabay ng kauna-unahang Suicide Prevention and Promotion of Mental Health Summit for Youth sa Legazpi City. Dumulo sa summit ang nasa 248 youth leaders at estudyante mula sa mga state universities at colleges, local youth development offices at mga pribadong paaralan, kasama ang mga mental health professionals at advocates sa rehiyon. Ayon sa DOH Bicol, layuni ng pagtitipon na palakasin ang kaalaman tungkol sa mental health, referral pathways at dialogo sa mga paaralan at komunidad. Ay naman kay Wendalyn Baluis, Program Manager ng Mental Health at Substance Use Prevention Program ng DOH Bicol, na apektuhan ng mental health ng iba't ibang salik, kabilang ang pisikal, panlipunan at kapaligiran. Binigyan din ng DOH na libre at accessible ang mental health services sa mga primary care providers, DOH hospital at mental health facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Apin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Sa Visayas, kunin natin itong report ni Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod. Eastern Visayas Medical Center nakatanggap ng bagong oxygen generating plant mula sa Philippine Business for Social Progress.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Ipinagkaloob ng Philippine Business for Social Progress o PBSP sa Eastern Visayas Medical Center EVMC ang bagong oxygen generating plant. Ibinahagi ang nasabing kagamitan sa tulong ng karagdagang suporta mula sa The Global Fund sa ilalim ng COVID-19 response mechanism na naglalayong palakasin ang kakayahan ng ospital na matiyak ang tuloy-tuloy at maaasahang supply ng medikal na oksihino para sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Dumalo sa turnover ceremony ang mga kinatawan mula sa PBSP, Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development at EVMC na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang institusyon sa pagpapalakas ng sistemang pangkalusugan at pagpapabuti ng akses sa mahahalagang serbisyong medikal. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang pamunuan ng EVMC sa PBSP sa mahalagang ambag nito sa pagpapalakas ng kapasidad ng ospital at sa patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan ng Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Balik tayo dito sa Luzon Alternative Learning System o ALS learners at mga guro sa Mountain Province lumuhok sa basic life support training at mental health awareness activity. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Donalyn Cawisbalyo ng Radyo Pilipinas Bonto.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Pinalakas ng provincial government ng Mountain Province ang kaalaman at kahandaan ng mga alternative learning system o ALS learners at teachers sa pamamagitan ng 3 araw na first aid training at mental health awareness activity sa Kalutit, Bontoc. Itinuro sa mga kalahok ang emergency response at first aid techniques gamit ang triangular bandage kabilang ang tamang pag-aasikaso sa mga sugat at iba pa. Sinanay din sila sa wastong paggamit ng mga emergency equipment, ligtas na pagdadala sa mga biktima sa pinakamalapit na ospital at emergency simulation exercise. Sa mental health session, natalakay ang stress management, anxiety, depression at suicide prevention. Inikayat ng provincial government ang pagbabahagi ng mga natutunan sa pamilya at komunidad upang makatulong sa maagap at tamang pagtugon sa mga emerhensiya at iba pang sitwasyong nangangailangan ng suporta. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Kuha ulit tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Tagum City, nagsagawa ng dry run para sa re-nourishment school-based feeding program. Sa detalye, mula kay Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas, Davao.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Nagsagawa ng dry run ang lokal na pamahalaan ng Tagum kasama ang Department of Education, Tagum City Schools Division, Barangay Local Government Unit at iba pang stakeholders para sa re-nourishment school-based feeding program. Itinlaga ang Loreta Elementary School bilang model school at central kitchen facility ng programa. Plano ring palawakin ng pasilidad upang masuportahan ang operasyon ng feeding program kapag ipinatupad na ito sa iba pang paaralan. Isinagawa sa dry run ang aktual na pagsasanay sa food preparation, sanitation, food safety at kitchen operations upang matiyak na ligtas at malinis ang pagkaing ihahain sa mga estudyante. Binigyan pansin din ang mga estratehiya upang mahikayat ang mga bata na kumain ng gulay at iba pang masustansyang pagkain. Layunin ng programa na matugunan ang nutritional needs sa mga estudyante, partikular na ang mga bata na nakararanas ng malnutrisyon at masobra sa timbang. Ang Re-Nourishment School-Based Feeding Program ay isang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Tagum sa pamamagitan ng programang pang-edukasyon, katuwang ang DepEd Tagum para makatulong sa pagtugon sa gutom at malnutrisyon sa mga paaralan sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Ito naman na mula kay Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas sa Goo, kalusugan ng mga ina at sanggol sa La Union, patuloy na inaalagaan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Lalo pang pinatibay ng lokal na pamahalaan ng San Juan La Union ang mga programang pangkalusugan para sa mga ina at sanggol. Kasabay ng pagdiriwang ng Breastfeeding Month at Family Planning Month, ginanap ang isang programang dinaluhan ng mga ina at mga sanggol. Binigyang din sa programa ang wastong nutrisyon ng mga buntis at nagpapasusong ina, kahalagahan ng breastfeeding at responsableng pagpaplano sa pamilya. Bahagi ng aktibidad ang sabay-sabay na pagpapasuso, talakayan sa One Breastfeeding Philippines yakap-hakab at pagbibigay kaalaman sa lactation amenorrhea method at iba pang modernong family planning methods. Layunin ng programa na palakasin ang serbisyong pangkalusugan upang masiguro ang mas ligtas, mas malusog at mas maayos na kinabukasan ng bawat ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat sa mga pag-uulat sa ating mga RP reporters. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
16: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing.
2: ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
25: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Health is wealth.
10: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
11: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
26: Doctors, doctors on board.
27: Doctors on board.
28: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Meron na po tayong 28 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Chedo Liva pa rin po ang inyong nakakasama at ngayon makakasama na natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon ang ating opisyal na manggagamot, si Dr. Claro Kayanan, para pag-usapan na yung ating health case. Doc, magandang hapon!
29: Magandang hapon sa iyo, Chedo, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
15: Doc, no, isang araw tinutukan natin yung issue ng pagtanda o healthy aging. Dahil ngayong linggo, pinagdiriwang natin ang Elderly Filipino Week. Ngayon, kabaliktaran naman yung pag-uusapan natin ang mga bagong silang na sanggol. Dahil ginugunita din natin tuwing unang linggo ng Oktubre taon-taon ng Newborn Screening Week. Ito ay base sa Presidential Proclamation Number 540 na inilabas taong 2004. Kaya pag-usapan natin, ano nga ba ang newborn screening? Kailan ito dapat gawin? Ano yung mga kondisyong pwedeng matukoy nito? At ano yung mga dapat gawin ng mga magulang kapag lumabas na yung resulta? At ilan lamang yan sa ating mga sasagutin. Kaya makinig, ano? Makinig yung mga ating mga soon-to-be parents na nag-aantay ng kanilang bundle of joy. Dahil lang ang talakay na ito ay para sa inyo. Right, Doc?
29: Mga ka-Jen, Ched, at gaya ng madalas kong sabihin, no, yung informasyon na nakakalat natin, kahit saan man natin ito marinig, saan man natin ito mabasa, napakahalaga nito para sa mga karamdaman, lalong-lalo na ayaw nating mahuli sa mga kondisyon na pwede naman palang iwasan sa umpisa.
15: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin. Ano nga ba ang newborn screening at bakit mahalagang magawa ito sa isang bagong silang na sanggol kahit mukhang healthy naman siya?
29: Ang newborn screening, o yung tinatawag nating NBS, ano, ay isang simpleng blood test lang ito. Ginagawa sa bagong silang na sanggol para makita kung mayroon silang mga tinatawag na inherited or congenital conditions, no, na maaaring hindi pa nagbibigay ng sintomas sa unang mga araw ng buhay. Mahalaga ito dahil maraming sanggol na may ganitong kondisyon at mukhang normal at healthy nung sila ay isinilang. Ano. Kapag maagang natuklasan, maaari nating simulan agad ang tamang paggagamot o yung mga treatment strategy pwede nang umpisahan, ano, at maiwasan yung tinatawag nating serious complication kagaya ng mga developmental problems o kaya pari talaga silang mapunta dun sa mortality.
15: Mm. Doc, bakit tinatawag itong screening at hindi diagnosis? Ano yung mahalagang pagkakaiba ng dalawang ito?
29: Yes, pag sinabi nating screening, ito yung panghanap ng mga sanggol ng posibleng may kondisyon o nasa mataas na risk. Hindi ibig sabihin na kapag abnormal ang screening, mayroon na agad silang sakit. Ano? Kapag may positive o out of range na result, kailangan ng confirmatory test para malaman kung talagang mayroon nga ang kondisyon o wala. Kaya ang screening ay parang unang salaan, ano? Hindi pa ito yung final diagnosis.
15: Ayun. Doc, ano-ano yung mga sakit o kondisyon na pwedeng makita sa pamamagitan nitong newborn screening?
29: Marami ito, ano, sa Pilipinas yung expanded newborn screening kasalukuyang sumasaklaw ng halos 29 na congenital disorders, ano. Kabilang ang iba't ibang metabolic disorders, endocrine disorders, yung mga hemoglobinopathies, ano, at iba pa. Kabilang sa mga halimbawa ng congenital hypothyroidism, yung G6PD deficiency, yung congenital adrenal hyperplasia, marami ito, ano, galactosemia, phenylketonuria, amino acid disorders, medyo yung along with the hemoglobin disorders na yung mga problema sa dugo. Hindi kailangan kabisado ng mga magulang ang lahat ng 29, ano. Ang mahalaga, malaman nila na may mga seryosong sakit na pwedeng makita bago pa magkaroon ng sintomas.
15: Mm-hmm. Ayun. Doc, so yun yung mga madalas na lumabas na mga sakit sa newborn screening. Yung mga nabanggit ninyo.
29: Yes, ito yung mga madalas nating kailangan na makita. No? Kasi nga, napakahalaga niya na malaman na nila na may mga ganitong seryosong sakit. Ano? Kasi pwedeng makita ang mga ito maski hindi pa nag-uumpisa yung mga sintomas.
15: Mm-hmm. Dok, nasabi niyo nga na ang ginagawang screening ngayon sa mga baby ay yung ano na expanded. Ano? So wala na dok na ano ngayon, basic screening, lahat ano na expanded na ginagawa sa mga baby.
29: Ayas, ang dating basic na newborn screening ay nakatuon sa mas maliit na bilang lang ng kondisyon. Ngayon, yung tinatawag nating expanded newborn screening o yung ENBS ay mas malawak at nakakapag-screen ng 29 congenital disorders. Kaya kung may pagkakataon yung pamilya na pumili ng expanded screening, magandang maintindihan nila na mas maraming kondisyon ang ma-detect ng mas maaga.
15: Mm-hmm. To kung walang history ng alinman dun sa mga nasabi ninyong sakit sa pamilya nung sangsanggol, kailangan pa rin bang i-screen si baby?
29: Oo, kailangan pa rin ma-screen. Ano? Hindi sapat na sabihing wala naman kaming ganitong sakit sa pamilya. Mm-hmm. May mga kondisyon na maaaring hindi alam ng pamilya na mayroon sila. At may mga pagkakataong parehang magulang ay carrier pero wala silang sintomas. Kaya yung newborn screening ay para sa lahat ng newborn, hindi lamang sa mga sanggol na may family history.
15: Mm-hmm. Dok, kailan ba dapat gawin itong newborn screening? Meron bang tamang oras o araw pagkatapos ipanganak si baby?
29: Ang standard timing ay after 24 hours of life. Pero hindi lalampas sa 3 days after birth ang pagkuha. Kung ang baby ay kailangang ilagay sa intensive care para masiguro ang survival niya, may special provision at dapat ma-screen by 7 days of age. Kaya hindi po ito dapat ipinagpapabukas ng walang dahilan.
15: Mm-hmm. Dok, meron bang special considerations para dun sa mga premature o kaya low birth weight o kaya yung talagang matindi yung sakit ng bata?
29: Simple lang ito, ano, kumukuha tayo ng kung paano isinasagawa yung screening. Usually kapag nagkakaroon ng bantayan dahil maaring maapektuhan ng prematurity illness treatment at iba pang factors ang initial screening results. Kaya yung tinatawag nilang preterm, low birth weight at sick newborns ay maaring mangangailangan ng repeat na
15: repeat test. Mm.
29: Yes. Kabilang ang screening sa around day 28 of life. Depende ito dun sa clinical circumstances at protocol. Mahalaga din ito na hindi ibig sabihin na hihintayin ang day 28 bago gawin ang unang screening. Kailangan pa rin ang initial screening para hindi ma-delay ang diagnosis tsaka yung treatment.
15: Mm-hmm. Dok, sige, paka-explain na sa amin paano ba ginagawa itong newborn screening.
29: Yes, newborn screening, within the first 24 hours may piniprick tayo doon sa heel, ano, parang maliit na lang na needle ang gagamitin natin dito. And then i-smear ito, then all the reagents gagamitin na nila, and then the reporting will be done on the next day or even after a week, ano, kasi nga yung iba, mabilis nilang nagagawa ito. Pero yung iba, yung mga standard days kasi ng preparation nito ang inaantay natin. Ano. And then after that, pag discharge ka, walang problema. Ibig sabihin, hindi ka na-screen dun sa mga problema na nakatuon dun sa newborn screening.
15: Mm-hmm. Dok, masakit ba para sa sanggol yung tinatawag na heel prick test o yung kukuha ka ng dugo doon sa talampakan ni baby?
29: Hindi naman masakit ito, no? Maari talagang magkaroon sila ng discomfort, pero hindi naman ito yung talagang masakit na masakit.
15: Mm-hmm. Dok, meron bang ipinapayo yung mga tulad ninyo, ang mga healthcare provider na dun sa mga ina para kumalma yung baby habang kinukuna ng dugo?
29: Actually, hindi. Kadalasan hindi nila nalalaman ito dahil kinuha na yung bata, ano? Mm-hmm. Away from the mother or even the relatives, hindi naman nila ito pinapakita talaga. Syempre, hindi naman kasi ito yung tipong sa bedside gagawin, ano? So kukunin yung baby, dadalhin nila dun sa area kung saan talaga ginagawa ito, ano, at hindi naman lahat pwedeng manood.
15: Mm-hmm. Dok, so ang resulta nitong newborn screening ay agad-agad ba kinabukasan pwede nang ilabas?
29: Usually umaabot ng 1 week eh. Dahil yung mga preparations, kasi lalong-lalo na ngayon dahil expanded na yung newborn screening, mas marami na yung mga conditions na nire-report, and bawat condition meron talagang dinadaanan na yung mga reagents, ano. So syempre we need to prepare the solution para makabasa ng mas maayos.
15: Mm-hmm. Dok, kapag sinabi sa magulang na positive o abnormal yung newborn screening, ibig sabihin ba noon eh meron ng sakit si baby?
29: Pag confirmatory test itong newborn screening, ano, kapag na-screen ka, ang sabi nila positive, ibig sabihin na-screen ka lang. So ang next step doon is confirmatory test, ano. So hindi ibig sabihin na meron kang sakit o na-diagnose ka na may sakit. All the more, nakakailanganin mo ng further examination para matukoy kung positive ba talaga siya o hindi.
15: Mm-hmm. Dok, doon sa confirmatory test, yun uli ang gagawin, kukuha uli ng dugo doon sa sakong ni baby.
29: Yes, itong confirmatory test na ito tumutulong para malaman kung yung screening result ay talagang nangangahulugan na may sakit ang bata o hindi. Kung confirm ang diagnosis, saka nagsisimula yung tamang management saka follow-up dito sa confirmatory test. Kaya magandang tandaan ng mga magulang, positive screening, hindi pa ito yung end of the story. It is just the signal to act.
15: Mm-hmm. Dok, hanggang kailan pwedeng ulitin yung ano, yung newborn screening? Ano yung mga dahilan bakit ito nangyayari?
29: May mga ilang dahilan, ano. Halimbawa, maaring kulang yung sample, contaminated yung sample, maaring maagang nakuhanan, o kaya may blood transfusion, may particular treatment or nutritional status na maaring makaapekto sa resulta. O kailangan talaga ng repeat testing dahil sa mga clinical protocols. Sa premature, so yung mga tinatawag nating low birth weight at sick babies, maaaring kailanganin ang repeat testing dahil may mga condition na mas mahirap ma-interpret ng mas maaga.
15: Mm-hmm. Dok, kasi nga merong positive na result, paano naman kung negative o normal yung resulta? Ibig bang sabihin noon, wala nang posibilidad na magkaroon ng anumang sakit yung bata?
29: Hindi ito ganun, ano. Ang ibig sabihin ng normal newborn screening ay walang nakitang indication ng mga kondisyon na kasama dun sa screening panel sa panahong isinagawa yung test, ano. Hindi nito ibig sabihin na hindi na kailanman magkakasakit ang bata o wala siyang ibang congenital o genetic condition na hindi kasama sa panel. Kung magkaroon ng sintomas habang lumalaki yung bata, kailangan pa rin siyang ma-evaluate ng doktor.
15: Mm-hmm. Dok, ano naman yung dapat gawin ng mga magulang habang inaantay yung resulta nitong newborn screening test? Kasi sabi nga ninyo, pwedeng abutin ng 1 linggo yung resulta. Meron ba mga sintomas na dapat silang bantayan?
29: Mga dapat gawin ng mga magulang habang iniintay yung resulta. Usually dyan yung newborn care lang, ano, kagaya ng mga breastfeeding, vaccinations, ano, yung mga regular check-ups, proper cord care, at saka yung pagmamasid sa baby. Pero kung may poor feeding, nakita natin na hindi magganong kaganda yung pag-feed ng bata, paulit-ulit na nagsusuka. Halimbawa, sobrang antok o hirap gisingin, nagkakaroon ng mga seizure o kaya hirap huminga, naninilaw, na lumalala, nagkakaroon ng lagnat o ibang mga concerning symptoms, huwag na natin hintayin yung newborn screening result. Ano? Magpatingin na kaagad.
15: Mm-hmm. Okay. Hold on lang muna, Doc, ha. Marami pa tayong mga pag-uusapan patungkol dito sa newborn screening. Break muna tayo. Mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
9: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
1: Doctors on board.
9: Doctors on board.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Flight PR1043, now boarding.
20: Hey, that's us!
21: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
22: Dreaming of love while cruising at high altitude.
27: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
22: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
21: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
27: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
22: Leave all your worries as we soar over the clouds.
21: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
22: They'll be shooting stars through time and space.
18: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
26: Health is wealth.
10: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
11: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
26: Doctors, doctors on board.
8: Doctors on board.
26: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Okay, 15 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon na ito, ang newborn screening. Kasama pa rin natin ang ating resident doctor, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon po uli.
30: Magandang hapon ulit sa iyo, Chet, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang araw po sa inyo lahat.
15: Mm-hmm. At ito nga pong newborn screening ang ating pinag-usapan bilang unang linggo ng Oktubre taon-taon ay paggunita sa Newborn Screening Week para maagang matukoy yung mga bihirang congenital at metabolic diseases na maaaring magdulot ng kapansanan o kamatayan sa sanggol kung hindi maagapan. At ilan na nga sa mga nasagot natin kanina ay paano at kailan ito ginagawa. Okay, so parang nagka-problema yata tayo dun sa linya ni Doc. At nasagot din kanina ni Doc Claro kung kailan ano na dapat ulitin yung ano yung newborn screening test, yung tinatawag na confirmatory test, at bakit ito ginagawa. At paano yung mga kumbaga paano mo ititreat yung mga yung resulta nitong newborn screening? Merong negative o normal ang resulta? At meron namang positive yung sinasabi na abnormal yung results nung screening. Okay, nandiyan na pa uli si Doc Claro. Okay, inaayos lang natin yung linya ng komunikasyon ni Doc. Dahil mukhang nagka-problema doon sa kanyang signal. Marami pa tayong itatanong kay Doc. At isa sa mga nabanggit din niya kanina, yung isa sa mga common na lumalabas sa resulta na sakit dito ay yung congenital hypothyroidism o G6PD deficiency for short. Alamin natin kung ano ba ang sakit na yan sa simpleng pananalita. Okay, ready na uli si Doc. Hi Doc, okay na ba uli ang inyong signal?
30: Oh, sa tingin ko malakas na ito.
15: Ayan, okay. Doc, ito nga kasi nabanggit nyo na nga kanina yung mga common disorders or diseases na nakikita sa resulta ng newborn screening test. At isa na dyan, yung congenital hypothyroidism o G6PD deficiency. Pwede nyo ba ipaliwanag sa amin sa simpleng salita, ano bang klaseng kondisyon ito?
30: Yes, yung tinatawag nating congenital hypothyroidism, kapag kulang yung thyroid hormone ng baby mula pa, mahalaga yung thyroid hormone sa brain development at saka dun sa normal growth. Kung maagang matutukoy at mabibigyan ng tamang thyroid hormone replacement, malaking tulong ito upang maiwasan yung komplikasyon ng untreated na disease. Samantala yung G6PD deficiency, isa itong inherited condition kung saan mas madaling masira yung red blood cells kapag na-expose dun sa mga ilang triggers kagaya ng mga specific na mga gamot o kaya pagkain o kaya yung mga chemicals. Kaya mahalagang malaman ng pamilya kung mayroon nito para maiwasan yung mga trigger at maagapan ang tinatawag ng hemolysis o yung destruction ng red blood cells.
15: Mm-hmm. Dok, ano naman yung pwedeng mangyari kung may kondisyon ng isang sanggol pero hindi agad matukoy o ma-identify at magamot?
30: Depende ito dun sa kondisyon. May mga sakit na maaaring humantong dun sa brain injury, dun sa mga developmental delay, yung seizure, o kaya yung mga severe na metabolic crisis, o kaya yung iba nagkakaroon sudden death. Kapag hindi natukoy at nagamot. Ano? Kaya ito yung mga dahilan kung bakit napakahalaga ng newborn screening. Mas maaga nating nahanap ang problema, mas maaga naman natin na-actionan kaagad ito.
15: Mm-hmm. Kung maaga namang natukoy yung kondisyon at sa pamamagitan nga nitong newborn screening, Doc, ibig sabihin ba niyan ay ganap na magagamot o may iwasan yung kapansanan? Halimbawa, yung nasabi ninyo na intellectual disability.
30: Sa maraming kondisyon, malaki yung benefit ng early detection tsaka treatment. At maaaring maiwasan o mabawasan yung mga malulubhang mga complications. Pero hindi natin dapat sabihin na lahat ay 100% na curable.
15: Mm-hmm. Okay, Doc? Ayan, para nagkakaproblema dun sa linya ng komunikasyon ni Doc. Doc, andiyan pa ba kayo?
30: Yes, how copy chat?
15: Doc, baling kayo sa kabilang side. Baka sakali makakuha tayo ng magandang signal.
30: Ayan,
15: sige Doc. Okay, go ahead Doc.
30: Yes, sa maraming, ang mahalaga yung dun sa condition, yung tinatawag nating lifelong na management. Ano? Hindi natin dapat sabihin na ang lahat ay 100% na curable. Maaari nating simulan yung tamang treatment bago magkaroon ng mga tinatawag nating irreversible damage.
15: Mm-hmm. Doc, ano naman yung tinatawag na window of opportunity sa paggamot sa bagong silang na baby?
30: Ito yung panahon kung kailan may pagkakataon pa tayong maagapan ang isang kondisyon bago magkaroon ng permanenteng pinsala. Parang may window tayo kung saan pwede nating habulin ang problema habang wala pang sintomas o bago pa maging irreversible yung damage. So newborn screening, napakahalaga ng concept na ito dahil minsan ang baby ay mukhang perfectly healthy habang nagsisimula na pala yung magkaroon na siya ng biochemical change.
15: Mm-hmm. Ngayon, Doc, meron mga magulang na nag-aalala dun sa gastos. More or less, nasa magkano ba yung bayad dito sa newborn screening? At meron bang programa o health facilities na nagbibigay nito ng libre o subsidized? Doc? Okay, parang bumibitaw na naman yung ano no, yung signal ni Doc. Doc, andiyan pa ba uli kayo? Ayan. Parang naputol na naman uli si Dr. Claro Kayanan. Oo, ayan nga, syempre naitanong natin yung gastos. At least para may idea yung mga magulang o soon to be parents, ano? Kung magkano ba yung babayaran sa ganyan o kung meron ba mga health facilities na nagbibigay ng libre o sinasubsidize yung bayad para dyan. Okay, sige. Mukhang hindi na makakabalik sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Claro Kayanan. Pero umaasa po tayo na sana marami pa rin po kayo napulot sa ating talakayan ngayong hapon na ito. At dyan din natin makikita na yung ilang patak ng dugo ay maaaring maging unang hakbang para maprotektahan ang kinabukasan ng isang bagong silang na sanggol. Okay, konting oras na lang din ang natitira sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa. At syempre sa lahat ng ating mga naging katuwang sa production at technical side. Ang ating malusog team, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, at syempre sa ating napakahusay na executive producer, si Miss Jam Season. Ang tabayaran po ninyo, 5 minutong pagbabalita, ihatid sa atin yan ni Omar Anthony Aquino. At pagkatapos ay isa sa inyo naman ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Muli tayong magkita-kita sa susunod na linggo. Ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
26: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure

0: PICC, kaugnay ng isa sa gawang 49th ASEAN Summit and related summits sa susunod na buwan. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Personal na nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PICC na magsisilbing main venue ng 49th ASEAN Summit sa Nobyembre. Ang walk-through inspection ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng nagpapatuloy na paghahanda para sa nasabing international event kung saan ay ASEAN Chair ang Pilipinas. Punong abala ang Pilipinas para sa gagawing pagdalo at pagtanggap sa mga leader at delegado ng mga bansa sa rehiyon para sa mahalagang mga pagpupulong. Inaasa ang dadalo sa 49th ASEAN Summit ang mga leader ng 11th ASEAN Member States, ganun din ang kinatawaan ng mga dialogue partners ng ASEAN para sa mga kaugnay na summit. Una dito yung maaga nang nagdeklara na walang pasok sa NCR mula November 16 hanggang 18 na pawang deklaradong special non-working day. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, National Capital Region Police Office o NCRPO pinaiigting ang interagency coordination para sa ligtas at maayos na ASEAN Summit. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na pinigting ng National Capital Region Police Officer NCRPO ang paghahanda para sa 49th ASEAN Summit and related summit sa pamamagitan ng mas pinigting na koordinasyon sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholders. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, na tinalakay nila at nagsagawa rin ng pagpupulong at tinalakay sa mga kinatawan ng bawat ahensya kabilang ang Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Tourism, Department of Interior and Local Government at iba pa ang mga hakbang upang matiyak ang maayos, ligtas at matagumpay na pagtaraos ng regional gathering sa Nobyembre. Dagdag pa ni General Abrahano na isinagawa na ng maaga ang kinakailangang paghahanda upang matiyak na mananatiling ligtas at secure at maayos ang buong Metro Manila. Paigtingin din ng NCRPO ang police visibility coverage sa mga naturang maaring daanan ng mga delegado, ganun din ng intelligence at information monitoring sa mga strategic areas. Muli naman tiniyak ng NCRPO sa publiko na ang paghahanda nito ay hindi lamang nakatoon sa seguridad ng mga ASEAN leaders at delegates, kundi maging sa kaligtasan, kaginhawaan at pagpapatuloy ng normal na pang-araw-araw na mga gawain ng mga mamamayan sa Metro Manila. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mompen Declaration laban sa transnational crime, suportado ng Philippine National Police o PNP. Si Diana Layar sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Suportado ng Philippine National Police o PNP ang Mompen Declaration na naglalayong palakasin ang kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya laban sa transnational crimes. Kabilang ang Pilipinas sa 28 bansang lumagda sa deklarasyon sa International Conference on Combating Online Scams na ginanap sa Cambodia noong September 23 hanggang September 24. Kabilang sa nilalaman ng deklarasyon ang 11 commitment upang buwagin ang mga criminal network, palakasin ang mga batas at protektahan ang mga biktima ng scam. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., patunay ito ng pangako ng bansa na protektahan ang mga Pilipino laban sa online fraud, human trafficking at iba pang krimen sa rehiyon. Kabilang kasi ang ilang mga Pilipino sa mga nabibiktima ng online fraud at human trafficking na iniuugnay sa mga transnational syndicate. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa mga otoridad ng Cambodia hinggil sa mga Pilipinong biktima ng mga scam na iniulat na pinatatakbo sa nasabing bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: NBI inimbitahan si Vice President Sara Duterte at mga Velasco kaugnay ng affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpadala na ng imbitasyon ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paolo Duterte, pati na rin kinadating House Speaker Lord Alan Velasco para sa imbestigasyon kaugnay ng affidavit ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Matatandaan na base sa affidavit ni Gracioso, nagpadalaan niya ito ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos ni dating Speaker Velasco. Ayon sa NBI, ipinadala ito kahapon at hindi naman ito subpoena, kundi imbitasyon lamang upang mabigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag patungkol sa mga ibinunyag ni Gracioso. Dahil naman wala sa Pilipinas ang mag-asawang Velasco, ipinadala ang imbitasyon sa kanila sa kanilang bahay sa Pasig City. Inaasahan naman na sa October 5 o sa Lunes,

0: Haharap sa opisina ng NBI ang mga Velasco, gayon din ang mga Duterte. Kung hindi personal, ay maaarian niya silang magpadala ng kanilang representative o abogado. Matatandaan na dati nang itinanggi ni Vice President Duterte ang mga aligasyon ni Gracioso, gayon din ang kampo ni dating Speaker Velasco. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
7: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan
8: sa sambayanan.
7: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
8: Ang boses ng Pangulo.
7: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
16: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
7: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Oktubre na! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho. Ngayon pong unang Biyernes sa buwan ng Oktubre, October 2, 2026. Ito po ang Juan Trabaho. Napapakinggan po ninyo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. At kami po naman, syempre ay napapanood din sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. At syempre pa, kami po naman ay sabayan ding napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 2 million subscribers! syempre pa, dapat lagi tayong consistent dyan, diba? Sa ating 2 million subscribers at keep it growing. Keep it coming. Ako po si Jamie Quinto. Araw po tayo ng Biyernes, kaya very light. Wala po tayong impeachment trial ngayon na sinusubaybayan. Kami po muna ang inyong subaybayan ngayon pong araw na ito. Dahil sa mga susunod, Monday to Friday, mamimiss ko ito. Mamimiss ko itong napakabangot, napakaganda. Lagi nating kasama kapag ka-Biyernes. Ang nag-iisa, ang life coach ng bayan, ang multi-awarded global master coach. At syempre pa, ang radio magazine Rainbow Radio program host, ang nag-iisa, Coach Mike Celis.
20: Hi partner, happy October!
19: Oh, diba? Grabe, akala ko buong October tayong di magkikita.
20: Ay, alam mo naman si Lord. Pahinga daw muna kasi, di ba?
19: Oo. Monday, isipin mo ha, Monday to Friday for 2 weeks yan ha. Starting Monday ay whole day ang impeachment.
20: Ang masasabi ko lang, good luck.
19: Kanino ba? Sa akin o sa kanila?
20: Sa lahat.
19: Sa lahat.
20: Oh, but sana diba? Nga magkaroon ng solusyon yan eventually.
19: Oo, ayan. At mind you partner, ha? Kapag ka nanood ka ng, nakinig ka ng impeachment, hindi ito bare minimum.
20: Oo, give na give lahat, extra mile, kasi one to sawa.
19: Oo.
20: Diba?
19: O, kasi pagka nag-bare minimum ka lang dito, mahuhuli ka dun sa mga detalye.
20: Correct. Saka, mababash ka.
19: Diyos ko? Hello mga basher.
20: Ready na.
19: Bring it on.
20: Oo,
19: nako. Anyway, speaking of bare minimum, no, meron palang ganito, nagiging trend na siya. Ay, talaga,
20: lalo
19: nagiging
20: sa mga
19: baguets. Trend. Kasi alam mo, may nabasa nga ako ngayon daw, talagang parang pabata ng pabata yung ating mga nagiging boss na, no? Sila na yung mga nagiging dominante. Oo. Sa ano, kasi pawala na yung mga boomers eh.
20: Oo.
19: And then ako, Gen X. Ayan, sige. At yung sa inyo naman, Millennials and Gen Z, ang talagang umaano na ngayon, umaangat-angat na, ganyan. Okay, so bakit siya nagiging trending?
20: Kasi ngayon, ang partner, yung mga ano, pinapaboran na mga na sa Gen Z actually, ay yung ano, work-life balance talaga. So kumbaga, example, very clear sa kanila na, ito yung pinirmahan ko ha, hanggang 5 p.m. So after nun, magpipickleball ako. Walang makakapigil sa akin. So may gano'n. Unlike tayo, pag sinabihan ka ng boss na, wait, may kailangan tayong tapusin. Ito hindi. Ganon, kailangan napakahalagang factor sa kanila noon na work-life balance. Number 2, mas mahalaga sa kanila ang quality time for family and self versus kung magkano man ang ibibigay mo sa kanila. On that note, kung pagtatrabahuhin mo sila na extra hours, dapat may extra pay. Tayo kasi nung panahon natin, ano yun, di ba, OTY?
19: Yeah.
20: Ganun yun.
19: Laging may mga pasuyo si boss, mga last minute.
20: Last minute, biglaan, ikaw muna, ganyan. O yun. Sa kanila, hindi uso yun. So, mas nakikinig nila, mas valuable ang present moment at yung magagawa ko, yung mga gusto ko versus babayaran mo ko or hindi mo ko babayaran kasi it would never compensate doon sa mawawala sa aking time. So, yun.
19: Ay, ganun? Okay. So, siguro, pag-usapan muna natin. Pero pagka may mga ganito na sobrang masyado yung bare minimum, ako, I would suggest, ito, dahil syempre, ako old school ako.
20: Oo.
19: Huwag kayo sa media. I swear.
20: Kasi hindi pwede.
19: Yeah. Oo. Kasi, kumbaga parang, this isn't just an ordinary job.
20: Oo.
19: So kung gusto pala ninyo ng ng mga ganong mga, I mean, pwede naman.
20: I think in general partner sa public service, whether nasa, halimbawa, med field ka, hindi naman pwede uwi na ako, meron po namamatay dyan. Diba? May kailangan po ng tulong, paano po yan? Diba? Yung mga ganong klase. Regardless, pag nasa public service ka, nakadepende sa yung buhay or kapakanan ng isang tao, I think, you could not really afford to just give the bare minimum.
19: So the bare minimum that we are talking about siguro ay mas applicable siya sa mga office works. Mga
20: I think, partner, sana hindi siya applicable sa lahat. Kasi hindi siya maganda. But in general, pwede mo kasi siyang gawin regardless of the industry. Ang bare minimum, lilinawin muna natin to, partner. Ang bare minimum worker ay ang worker na pumapasok at nagdi-deliver ng trabaho niya. Lilinawin natin ha, kung ano yung expectation sa kanya, gagawin niya. Pero hanggang dun lang. Ang ibig sabihin nito,
19: wala nang mga extra
20: money. Anything on top of that, either you pay me or I leave. Okay, that's one premise. Another premise na isang bare minimum worker, dahil na nagpa-perform naman siya according to expectations, di ba? At yung nakalagay doon sa JD niya, the moment na nag-set siya ng boundaries na personal, meaning, sorry, hindi niyo ako marireach after 6 p.m. naka-off ang phone ko. Or, pag weekends, wala ako dito, hindi niyo ako mapapupunta sa office. Very clear sa kanya yon, and yun yung in-expect niya na mai-observe dapat. So, yun.
19: Oh, okay. So, siguro, since na-define mo, no, yung kumbaga parang bare minimum na tinatawag, ano yung parang opposite naman ito?
20: Give na give. Ito naman yung mga walang boundaries, di ba? Dito naman, yung mga tao na oo lang ng oo kahit hindi na kaya. Ito ha, paging. Alam ko, marami nakaka-relate dito. Halimbawa, maraming pinapakiusap si boss, pinapasa na sa'yo yung mga trabaho, partner. Pwedeng tumanggi. Kaya lang, ito naman mga tao na gusto mag-overcompensate or overgive just to make themselves na para, oh sige, relevant ako or to feel that they belong, they are actually setting themselves up to get burned out in the process.
19: Okay. So, kumbaga parang ano ito, yung isa, parang gagawin ko lang kung ano yung trabaho ko. Other than that, kung meron pa,
20: Bayaran niyo ako or pag-iisipan ko.
19: Kung
20: hindi yung pwedeng gulang natin, ganun. So yun.
19: Okay. Makakatulong ba to? Number one, makakatulong ba to sa career? And ano yung advantage at disadvantage ng isang minimum worker? At saka dapat baka pagka trend, talagang makikibandwagon ka din, sasabay ka rin.
20: Hindi naman, kaya lang minsan nakakaingit din pag umuwi ng 5 p.m. yung iba, di ba?
19: Yung saktong-sakto.
20: Oo, yung saktong-sakto yung para nagpe-prepare na quarter pa lang. Wala na naman yung table. Yung mga ganong klase. Okay, to answer your question, partner, may benefit ba to? Okay, titingnan natin to objectively, ya. Okay, number one siguro na benefit na makikita natin, it prevents burnout. Kasi meron kang life outside of work, eh. 'Di ba? Kumbaga parang hindi ka lang workhorse na want to sawa ang trabaho, but rather you have something to look forward to when the clock strikes 5. So that's beautiful. Number 2, maganda rin 'yun na meron kang boundaries. Ang ibig sabihin, nirerespeto mo yung sarili mo, yung mga gusto mo at kakayahan mo na, "Ay, sorry, morning person ako, hanggang dito lang talaga." 'Di ba? Na parang pag weekends para sa pamilya ko. So very clear yung ganun sa'yo. And then number 3, you also practice autonomy. Ang ibig sabihin, dahil nga bare minimum worker ako, gagawin ko na yung best ko para wala ka nang ipapagawa sa akin after. There's no reason for you to ask for extra hours because na-deliver ko na yung kailangan. That's on the good side. Diba? Kung titingnan natin. On the other hand, sa bad side naman, number 1, hindi ka makaka-build ng relationship.

nangyari Renato Saladum Jr. ang Notre Dame. Ituturing na isa itong patuloy kung paano nagatid ng tunay na pagbabago sa komunidad ang Department of Science and Technology o DOST. Mula sa simpleng pagsisimula na may 7 empleyado lamang, lumago ang NFMC bilang isang medium-scale model enterprise na may 300 empleyado na ngayon, kasabay ng pagiging 2025 Set the Praise National Winner.

0: at Presidential Awardee for Outstanding MSMEs. Sa tulong ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETA Program ng DOST, na-scale up ng kumpanya ang kanilang produksyon ng mga fortified at complementary food products tulad ng Iron Fortified Rice Kernel at DOST FNRI Rice Mongo Blends na malaking tulong sa pagbuksa ng malnutrition sa bansa. Ipinapakita rito ng tagumpay ng NFMC na sa pamamagitan ng patuloy na suporta at mga makabagong teknolohiya ng DOST, ang agham at inobasyon ay may kapangyarihang mag-angat ng lokal na negosyo, magbigay ng trabaho at magpalakas ng food security para sa bawat Pilipino. Samantala mga kuna, gusto mo manalo ng 500 peso GCash, sumali na sa ating hashtag Agkamba Trivia Contest habang nanonood ng live broadcast dito lang sa Radyo Pilipinas. At para manalo, narito na ang ating mechanics. Una, manood makinig sa live stream ng Radyo Sentia dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Ikalawa, pakinggan mabuti ang hashtag Agkamba Trivia Question na ibabahagi namin sa mapapagitan ng ating pong programa. Ikatlo, i-type ang iyong sagot sa comment section gamit ang format na hashtag DOST. Ikaapat, bilang ikasampung taon na ng DOST TV, ang pangsamping viewer na magkakomment ng tamang sagot ang mag-uwi na papremyo. Pero dapat ikaw ay nakapag-share na ng ating live program. Ikalima, para malaman ng winner, panoorin ng live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagwagi. At para hindi na tumagal, narito na ang ating Agkamba Trivia Question for the week. Mga kakonek, hashtag Agkamba na ang mga halaman ay parang may sariling kusina. Hindi sila kumakain tulad natin, kundi gumagawa sila ng sarili ng pagkain gamit lamang ang sikat ng araw, hangin at tubig. Kaya naman, mga kakonek, hashtag Agkamba kung ano ang tawag sa blank kung saan ang mga halaman ay blank gamit po ang liwanag ng araw. Alamin ang kabuuan ng tanong miyamiya lamang kaya makinig mabuti para manalo ng 500 pesos worth of GCash. Samantala, patuloy lang po kayong makikunek sa amin. Maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suggestion o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan natin kung paano nga ba ang tamang paghanda sa mga sakuna at ano nga ba ang makaganapan sa nalalapit na Handa Pilipinas Visayas Leg. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Sentia sa DOST. Konektado ka.
1: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch.

0: sira. Patayin ang main switch. I-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DYST Verkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa aming comment sections. Binabati po namin si Mrs. Worldwide 2026 Maria de Luz Casco Balubar, Jello Serrado, Derek Lanes, Justine Doronio, Dan Karsten at Miss Arlene Centeno. Mga kakonek, ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakonek, bukod sa balita at kasiyahan, palagi natin sinisiguro na dito sa Radyo Siyensya na ipinadadarama natin sa inyo ang tinatawag nating agham na ramdam, lalo na ang kapag pinag-uusapan ang kaligtasan ng ating pamilya, kabuhayan at komunidad tuwing Mexico na. At sa araw na ito, isang napakalaking kaganapan sa larangan ng disaster preparedness, agham at negosyo ang ating pong tatalakayin. Dahil mamalapit na po ang inaabangan 2026 Handa Pilipinas Visayas Leg na kabak-tubak pa ng PCCI Business Conference ngayong October. Kaya naman, para talakayin yan, makasama natin ang Regional Director ng DYST Eastern Visayas, Dr. John Glenn D. Ocaña. Magandang agham, Dr. Glenn.
5: Magandang agham at magandang hapon po sa ating lahat, Sir Onen, sa lahat na nakikinig at nagwawatch po dito sa atin.
4: Kamusta na po kayo, RD? Kamusta na po kayo, RD Glenn?
5: Okay lang po. We're excited na kasi this will be next week na po.
4: Tama po.
5: And yeah.
4: Oh po. Eh, RD Glenn, para sa dagdag na kaalaman ng ating mga bagong tagapakinig, ano nga ba itong Handa Pilipinas na pinaghahandaan ng DOST Region 8 at gaganapin sa Eastern Visayas ngayong buwan Oktubre?
5: Sir Onin, ang Handa Pilipinas ay isang malaking initiative ng DOST para mailapit ang ating mga komunidad, mailapit sa mga ating komunidad, rather, ang science, technology, and innovation.
4: Mm-hmm.
5: At magagamit natin ito sa disaster preparedness and response. So ngayong taon po, as you have mentioned, the Eastern Visayas, ang region po namin, ang host ng Visayas Leg.
4: Mm-hmm.
5: Ito po ay gaganapin next week, October 7 to 9, at the Leyte Convention Complex dito po sa Palo Leyte. Dito din natin ipapakita hindi lang ang technologies ng DOST, kundi kung paano talaga ito magagamit ng LGUs at communities para mas maintindihan ang kanilang risks, makapaghanda ng mas maaga, at makagawa ng mas tamang desisyon kapag may kalamidad. So ang aim natin dito ay hindi lang maipakita ang mga technologies natin, kundi gusto rin natin maipakita kung paano ito magagamit sa actual na pangangailangan ng ating mga komunidad.
4: Tama po. At talagang naramdaman na po namin kung bakit excited po kayo for this week, dahil next week po ang ating Handa Pilipinas Visayas Leg. At napakaganda po ng tema natin ngayong taon, agham at teknolohiya para sa ligtas at maratag na bayan. Paano po ba naiiba ang Handa Pilipinas 2026 Visayas Leg kumpara po dun sa mga nakarang edisyon? Lalo na kabak-tubak pa natin, sir, ang PCCI Tacloban Leyte Business Conference.
5: Oo nga, Sir Onin. Maganda ito dahil napag-uugnay natin ang disaster resilience and economic resilience. Kapag may kalamidad kasi, hindi lang bahay or mga infrastructure ang naapektuhan. Apektado rin ang negosyo, yung trabaho natin, agrikultura, especially yung supply ng pagkain at kabuhayan ng ating mga pamilya. Kaya malaking bagay na makasama natin ang business sector through the PCCI Tacloban Leyte Incorporated. Ang resilience naman, hindi lang trabaho ng gobyerno.
4: Opo.
5: Kasama natin dito ang mga

0: local government units, yung mga businesses natin. Kaya nga we have the PCC, ay yung academe natin, the researchers, yung communities, at iba pang mga partners natin para mas maging handa ang isang lugar.
1: Talagang kailangan po talaga ang buong komunidad para po sa paghahanda po natin sa anumang banta ng trahedya, kalamidad at iba pang mga uri ng sakuna. Alam po natin na kapag may bagyo o kalamidad, ang unang tinatamaan po ay yung mga kabuhayan ng ating mga kababayan, mga magsasaka po at maliliit na tindahan. Paano po ba makatutulong ang mga teknolohiya at programa ng DOST para masiguro pong protektado ang kanilang kabuhayan at mabilis makabangon?
0: Sir Onen, ang importante talaga ay makapaghanda tayo bago pa dumating ang disaster. May mga technologies at tools tayo na tumutulong para malaman kung ano ang hazard sa isang lugar, sino ang maaaring maapektuhan at ano ang dapat paghandaan. For example po, meron tayong georisk.ph ano, at yung hazardhunter.ph which was developed by FIVOLX ano, para sa hazard and risk information. At may mga trainings tayong ginagawa para dito, para sa lahat ng probinsya namin dito sa Region 8. So aside from that, meron din tayong technologies for early warning, communication, agriculture at iba pang needs ng communities. Pero para sa amin, hindi sapat na meron tayong technology. Dapat talaga alam ito ng mga tao, kaya nila itong gamitin at kasama ito sa kanilang actual planning.
1: Ayun, para talagang lubos na mapakinabangan ng gusto ang iba't ibang mga teknolohiya at inobasyon, kailangan malaman na ating mga kababayan yung tamang paggamit dito. Tama po ba yun, RD Glenn?
0: Opo.
1: Opo.
0: Tama po yan, sir. Opo.
1: May tampok po tayong harampang kita sa day one. Mapakinggan natin dito yung bandilyo, hinugdan at padayong segments. Ano po ba ang aasahan natin sa dialogue na ito kasama ang ating Visayas Disaster Risk Reduction and Management Champions at regional leaders?
0: Ang harampang kita ay isang venue po na kung saan magkakaroon po tayo ng pagkakataon para makinig tayo sa actual experiences ng ating mga DRRM champions and regional leaders mula sa Visayas. Mahalaga ito dahil iba-iba ang hazards at karanasan ng bawat lugar natin dito. May mga lessons na matutunan ang isang community na maaaring makatulong din sa iba. Kaya hindi lang ito simpleng discussion. Gusto nating maging venue ito para sa sharing of experiences ng mga good practices and challenges at mga solusyong maaring matutunan na pwede rin siyang ma-replicate sa ibang lugar.
1: Alright. Sa day 2 naman po, may DRRM Technology Pitch kung saan itatampok mga DOST technologies. Katulad po ng mga nabanggit nyo kanina, Hazard Hunter PH, Early Warning Systems, Textiles for Resilience, and even Nuclear Safety. Paano po ba ito maipaabot o maya-adapt ng ating mga local communities, yung mga makabagong teknolohiya ito?
0: Iyan mismo ang isa sa gusto natin mangyari sa Handa Pilipinas.
1: Apo.
0: Hindi natin gustong matapos ang technology sa presentation or exhibit lamang. Sa technology pitch, makikita natin mga LGUs and stakeholders ang iba't ibang technology develop, DOC develop technologies natin. No? At kung paano ang problema na maaaring nilang tugunan. So mula roon, maaari nating pag-usapan kung alin ang angkop sa pangailangan ng isang community at kung paano ito maaaring ma-adapt, ma-pilot, or ma-scale up. So mahalaga ito, mahalaga yung partnership dito. So ang technology ay dapat tumutugon sa actual na need ng community at hindi ang community ang kailangan mag-adjust sa technology.
1: Alright. Tampok din po, RD Glenn, yung Handa Careers Job Fair at Innovate Later Business Pitching. Paano naman po nakatutulong ito, yung mga gawain ito para magbukas ng oportunidad sa trabaho at negosyo para sa ating po mga kabataan at local entrepreneurs?
0: Kasama rin sa resilience ang kabuhayan and economic opportunities. So sa Handa Careers Job Fair, mabibigyan ang pagkakataon ng ating mga kababayan na makita ang available employment opportunities. Sa Innovate Later Business Pitch naman, makikita ang platform ng ating entrepreneurs at innovators para maipakita ang kanilang ideas and solutions na ginawa nila. Ano kaya gusto nating may ipakita na kapag pinag-uusapan natin ang resilience, hindi lamang ito paghahanda sa disaster. Kasama rin dito kung paano maging mas matatag ang kabuhayan at ekonomiya ng ating communities.
1: Mm-hmm. Tama po kayo, RD. At syempre po, RD, bilang host region, yung Eastern Visayas, paano natin masiguro na ang mga talakayan at MOU signings dito maisasalin sa tunay na agam na ramdam ng bawat Waray at Bicolano maging ng mga Visayan community?
0: Para sa amin, hindi matapos sa MOU signing ang partnership. Ano? Doon pa lamang talaga magsisimula ang trabaho natin. Ang gusto natin makita pagkatapos ito ay may actual na ginagawa. May technology bang na-adapt? Nagagamit ba ito ng LGUs? May mga taong na-train? May pagbabago ba sa community? Iyan para sa amin ang agam na ramdam. Hindi lang natin pinag-uusapan ang science. Nakikita at naramdaman dapat natin ito sa mas ligtas na komunidad, mas magandang desisyon, at mas matatag na kabuhayan ng ating mga kababayan.
1: Ayan, tamang-tama, RD Glenn. At para po sa ating mga listeners, LGUs, entrepreneurs, at mga estudyante na gusto po makibahagi sa Leyte Convention Complex ni October 7 to 9, paano po sila makakalahok at saan lugar ito gaganapin? O saan po ang venue nito?
0: Apo. Ang Handa Pilipinas Visayas Leg 2026 ay gaganapin ngayong October 7 to 9. That is Wednesday to Friday sa Leyte Convention Complex sa Palo Leyte. Marami tayong activities na pwedeng puntahan mula sa technology exhibits and discussions hanggang sa technology pitch, job fair, at iba pang activities. For registration and other details, pwede nilang bisitahin at i-follow ang official Facebook ng DOSC Eastern Visayas. Nakapin po sa FB page namin ang information on how to register. You only need to scan the QR code provided and register through the DOSC in-events app. Ano, may ginawa kaming app para dito.
1: Apo.
0: So with that, we encourage everyone to come to explore, ask questions, at tingnan kung ano mga technology ang maaaring makatulong sa ating sariling mga communities.
1: Mm-hmm.
0: So we encourage everyone to come. And be part of this Handa Pilipinas Visayas.
1: Ayan, tamang-tama po yan, RD, at next week na po yan. At maraming pong nagpapabot na pagbati po sa inyo at talagang pinaghandaan po ng gusto ang Handa Pilipinas Visayas Leg. Baka may gusto po kayong batiin at pasalamatan, lalo na yung mga nakatulong ninyo dyan sa pagbuo ng Handa Pilipinas.
0: Opo, marami po sila. So nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating partners at katuwang sa pagkatak ng Handa Pilipinas Visayas Leg dito sa Eastern Visayas. Kasama na rito ang PCCI Tacloban Leyte Incorporated, DOSC FEVOLCS, DOSC Pag-asa, ang ating mga research and development institutes, DOSC regional offices across the Visayas, ang ating mga local government units at iba pang partner institutions. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ang buong DOSC Eastern Visayas team mula sa ating regional office hanggang sa ating provincial science technology offices. Hindi pa po sila nakakatulog. Especially...
1: Talaga handa-handa na po sila, sir, ha?
0: Opo. Especially ang lahat ng communities, mga committees natin rather, at personnel na nagtatrabaho behind the scenes para maihanda ang event na ito. Maraming tao ang nagtutulungan para may sa katuparan ang Handa Pilipinas at lubos nating pinahalagaan ang kanilang oras at effort. At higit sa lahat, hinikayat po natin ang ating mga kababayan na maging bahagi nito. Hindi man natin mapipigilan lahat ng hazard, maaari tayong makagawa para mabawasan ang risk at maging masanda. Andyan ang science at technology, pero ang mahalaga ay nagamit natin ang mga ito at nahihatid sa ating mga communities. Kaya magkita-kita po tayo sa Handa Pilipinas Visayas Leg this coming October 7 to 9 sa Leyte Academic Complex dito po sa Palo. Maraming salamat at sama-sama tayo maging handa, maging palaging handa sa lahat ng panahon.
1: All right. Dr. Glenn, maraming pong salamat sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Magandang hapon po sa inyo.
0: Magandang hapon din, Sir Onin.
1: Mga kaibigan, si Dr. John Glenn D. Ocaña, Regional Director ng DOST Eastern Summer. o Eastern Visayas. Samantala mga kunek, narito muli ang ating Agawba Trivia Question for the week. Mga kunek, hashtag agamuba ng mga halaman ay parang may sariling kusina. Hindi sila kumakain tulad natin, kundi gumagawa sila ng sarili nilang pagkain gamit lamang ang sikat ng araw, hangin at tubig. Ang tanong, mga kunek, hashtag agamuba kung ano ang tawag sa prosesong ito kung saan ang mga halaman ay gumagawa ng sarili nilang pagkain gamit ang liwanag ng araw. Kung alam

0: Ciencia, sa DOST, konektado ka.
1: Radyo Ciencia, sa DOST, konektado ka. Dito sa Radyo Pilipinas. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Odin Miranda, Radyo Siyensya sa
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Sa harap po ng mga natural na banta at pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, napakahalaga ng ating kalaman at paghanda, nakasandig sa agham at teknolohiya. Kaya naman sa ating talakay ngayon, makakasama naman natin ang isang dalubhasa na namumuno sa pagsulong ng disaster resilience at pagpapatakbo ng mga estratehikong programa ng DOST sa Eastern Visayas. Makakasama natin ang Assistant Regional Director for Finance and Administrative Services at ang DRRM Focal Person ng DOST Eastern Visayas, Dr. Rafino E. Mengote. Magandang hapo, Dr. Rafi.
5: Mabuhay ka, Lop. Magandang hapon, Sir Onin.
0: Yes, sir. Sa nalalapit po na handa Pilipinas 2026, bakit mahalaga, sir, na hindi lang LGU at DRRM officers ang kasama natin dito, kundi pati na yung business sector at MSMEs? At paano po ba tumutulong yung science and technology information sa business continuity? Ito yung may sakuna.
5: Opo, Sir Onin. Mahalaga po na kasama po natin ang business sector at MSMEs.
0: Opo.
5: Kasi kapag may disaster po, hindi lang government services ang naaantala.
0: Mm-hmm.
5: Apektado din po ang mga negosyo, trabaho, yung supply at pagkain at basic goods at kabuhayan ng mga pamilya. Kapag nagsasara ang isang tindahan o paggawaan, ramdam iyon ng buong komunidad.
0: Mm-hmm.
5: Dito po tumutulong ang science and technology information. Kapag alam ng isang negosyo ang hazard sa kanilang lugar, halimbawa kung flood prone ba ito, malapit po ba ito sa baybayin,
0: mm-hmm,
5: o may panta ng landslide, makakapagplano sila ng mas maaga. Paano proprotektahan ang kanilang mga empleyado, paano isisecure ang mga equipment, inventory at records, at paano agad makakabalik sa operasyon pagkatapos ng sakuna. Makakatulong po dito ang mga tools tulad ng Hazard Hunter PH, mm-hmm, at Georis PH. Ginagawa rin po namin ito sa DOST Eastern Visayas sa pamamagitan ng paggawa po namin ng aming public service continuity plan para tuloy ang serbisyo kahit may sakuna. Kaya sa Handa Pilipinas po, Sir Onin, gusto po nating iparating na ang disaster preparedness ay bahagi po ng business continuity. Kapag handa ang mga negosyo, mas mabilis ding bumabangon ang buong komunidad.
0: Opo.
5: Sir Onin.
0: Yes, sir. Noon po kasi, sir, iniisip ng ilang mamamayan na ang disaster preparedness, trabaho lang po ng gobyerno o local government unit. Paano, sir, itinutuwid ng Handa Pilipinas yung pananaw na LGU lang responsable sa sakuna? At paano ipinauunawa ng tungkulin ito ng bawat mamamayan, sir?
5: Totoo po, Sir Oni, na malaki ang responsibilidad ng LGUs at DRRM officers. Pero hindi nila kaya gawin ang lahat ng ito, Sir Onin.
0: Mm-hmm.
5: Ang preparedness ay nagsisimula sa ating lahat. at sa bahay

0: tayo mismo. Dapat alam natin kung ano ang hazard sa ating mga lugar, kung saan ang evacuation centers or evacuation area, at kung ano ang gagawin ng bawat membro ng pamilya. Ganon din po ang mga organisasyon, paaralan at negosyo. Dapat may sarili silang preparedness measures. Sir Onen, iyan po ang ipinapakita ng Handa Pilipinas, ang disaster preparedness a shared responsibility. Mm-hmm. May ginagawa ang gobyerno at may science and technology na available. Pero kailangan din alam ng bawat isa kung paano ito gagamitin at kung ano ang dapat gawin.
1: Tama po kayo, Dr. Rufi. At sa nalalapit po na anibersaryo ng pananalasan ng Typhoon Haiyan o yung Super Typhoon Yolanda sa Nobyembre, ano-ano po ba yung mga halagakbang na isinagawa po ng DOST, LGU at iba pang stakeholders po para mapalakas yung ating disaster preparedness, risk reduction at resilience ng buong rehiyon?
0: Oo, marami po, Sir Onen, natutunan po namin sa Yolanda. Mm. Siguro ang pinakamahalaga ay ito. Hindi tayo pwedeng maghanda kapag nandyan na po ang bagyo. Mm. Kailangan mas maaga at kailangan magiging habit ito sa araw-araw nating buhay. Mula noon, mas naging seryoso po tayo sa paggamit ng hazard information, early warning, evacuation planning at koordinasyon ng national at local agencies, LGUs at komunidad. Mas naiintindihan na rin natin ang storm surge at kung bakit napakahalagang seryosohin ang mga babala po, Sir Onen. Mm-hmm. Sa DOST po, patuloy nating inilalapit ang science at technology sa mga komunidad. May hazard hunter PH at iba pang tools sa Geo-Risk PH, pati mga teknolohiya para sa monitoring, warning, communication at decision making. Kamakailan lang po ay nagsagawa po kami ng Geo-Risk PH training sa 19 municipalities, mm-hmm, ng Southern Leyte. At gaya po ng sinabi ni RD Glenn Sir Onen, hindi lang po sa Southern Leyte kami nagsasagawa nito kundi sa lahat ng probinsya po ng Eastern Visayas. Mm-hmm. Katuwang ang aming DRM team. Aktibo rin po ang DOST Eastern Visayas sa National Simultaneous Earthquake Drill or NSAID. Malaki po, Sir Onen, ang improvement, pero hindi ibig sabihin na pwede na po tayo maging kampante. Mm-hmm. Patuloy po nating pinapabuti ang preparedness. Ang gusto nating mangyari ay isinasagawa ito sa bawat tahanan ng lahat ng membro ng pamilya, hindi lang ng mga kabataan, kundi pati ang mga nanay at tatay po, Sir Onen.
1: Mm-hmm. All right. Tama po kayo, sir. At talagang nung nanalasa po ang Super Typhoon Yolanda, ang buong rehiyon po nyo talagang namroblema ho dito at talagang dinanas po yung epekto ng Typhoon Yolanda. Pero hanggang sa ngayon, sir, patuloy na nakakaranas ng iba't ibang hazards sa inyo pong rehiyon, ang iba't ibang mga sakuna. Sa tingin po ninyo, gaano kahalaga na may sapat na kaalaman ang komunidad sa mga S&T interventions para sa disaster preparedness laban po sa patuloy ng mga banta ng hazards?
0: Sir Odi, napakahalaga po. Kasi hindi sapat na mayroon tayong technology. Mm-hmm. Kung hindi naman po natin alam ng pati ng mga komunidad na available ito o kung paano po gagamitin. Dito po sa Eastern Visayas, hindi lang bagyo ang hinaharap natin. May baha, storm surge, landslide, lindol, at posibleng tsunami ang pwede rin tumama sa amin. Kaya mahalagang maintindihan ng bawat komunidad kung ano ang risk sa kanilang lugar at kung anong mga tools at teknolohiya ang pwede nilang gamitin para makapaghanda. Iyan din po ang layunin ng Handa Pilipinas, Sir Onen.
1: Apo.
0: Inalalapit natin ang science at technology sa mga tao para hindi lang nila makita ang mga teknolohiya sa exhibit, kundi maintindihan din kung paano ito makakatulong sa kanilang barangay, sa kanilang mga LGU, sa kanilang mga negosyo at sarili nilang mga pamilya. Sir Onen.
1: Apo. Madalas nating marinig, Dr. Rufi, na hazards do not have to become disasters. Sa inyo pong pananaw, paano nakatutulong ang mga science-based tools tulad ng hazard maps at early warning systems para maiwasan maging disaster po ang isang hazard?
0: Yeah, Sir Onen, malaking bagay po ang tamang impormasyon at tamang timing. Ang hazard map po ay nagsasabi kung aling mga lugar ang prone sa baha, landslide, storm surge o iba pang hazards. Ang early warning system naman ay nagbibigay sa atin ng panahon para kumilos bago lumala ang sitwasyon. Kapag alam ng LGU at mga komunidad kung sino ang nasa panganib at saan sila dapat pumunta, mas maaga silang makakapag-evacuate at makakapaghanda. Kaya po sinasabi nating hazards do not always have to become disasters. Hindi natin mapipigilan ang bagyo, lindol o malakas na ulan. Pero sa tulong ng science, maiintindihan natin ang risk at makakakilos po tayo ng mas maaga para mabawasan ang epekto nito sa buhay at mga kababayan natin po, Sir Onel.
1: At sa pamamagitan po ng mga kaalaman at teknolohiyang itatampok po sa Handa Pilipinas, ano sir yung nararapat na gampanan po ng gobyerno, academe, industriya at komunidad para magkakasamang makamit po natin ang tunay na resiliency?
0: Ayos po, Sir Onen, bawat isa po ay may sariling papel. Pero kailangan magkakaugnay ang ating mga ginagawa. Ang gobyerno ang nagbibigay ng policies, programs at suporta para makarating po ang mga teknolohiya sa bawat komunidad. Ang academe at mga researcher naman po ang patuloy na gumagawa ng solusyon batay sa tunay na pangangailangan ng ating mga komunidad. Ang industriya naman po ang makakatulong na mapalawak ang paggamit ng mga teknolohiyang ito at mapalakas ang business at economic resilience. At syempre po, napakahalaga ng papel ng komunidad dahil sila ang nasa ground. Kailangan nating pakinggan kung ano ang tunay nilang pangangailangan at kung gumagawa ba ang solusyong at kung gumagana po ba ang solusyong dinadala natin sa kanila. Yan po ang gusto nating mangyari sa Handa Pilipinas, Sir Onen. Pagsamasamahin ang science, government, academe, industry at komunidad para ang teknolohiya ay hindi lang ma-develop kundi magamit at may tunay na epekto sa mga tao. Dahil sa DOST, kailangang ramdam ang agham. Yung palagi pong sinasabi ng ating mahal na sekretary si Renato Solidong Jr. po, Sir Onen.
1: Maraming pong salamat, Doc Rufy. Talaga naman pong handang-handa ng Pilipinas sa darating na October 7 hanggang 10. Tama po ba, Doc Rufy?
0: Yes po, Sir Onen.
1: Apo. At ano po mensahe na is yung iwan at may sabuhay sa mga nakikinig at dadalo po sa Handa Pilipinas 2026?
0: Simple lang po, Sir Onen, ang mensahe natin. Ang pagiging handa ay hindi lang ginagawa kapag may paparating na bagyo, may warning, o may NSAID. Dapat bahagi na ito ng araw-araw nating buhay at

0: mga tahanan, komunidad, negosyo at LGUs. Kaya po, Sir Onin, sa Handa Pilipinas,
1: alright. Dr. Rufy? Balikan natin si Dr. Rufy, miya-miya po lamang. At tayo po nagpapasalamat sa kanyang pakiisa sa ating mong programa sa araw na to. At yan po ay bilang paghahanda na rin po sa Handa Pilipinas 2026 na gaganapin po sa Eastern Visayas sa susunod na linggo. Anyway, maraming po salamat Dr. Rufino Imer ng Assistant Regional Director for Finance and Administrative Services at ang DRRM Focal Person ng DOST Eastern Visayas. Kamusta naman natin ang ating mga online viewers dahil dyan nais namin pumatiin ang ating mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Ednali Katana, Aldrin Tigno, and Sande Dage. Maraming salamat po sa inyong patuloy na subaybay. Binabati po natin ang lahat ng mga taga-regional office ng DOST sa bahagi po ng Eastern Visayas. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Agaw Ba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag, agaw mo ba kung ano ang tawag sa prosesong ito kung saan ang mga halaman ay gumagawa ng sarili nilang pagkain gamit ang liwanag ng araw? Ang tamang sagot ay, hashtag, DOST Photosynthesis. Congratulations kay Adrian Tigno. Mag-direktang mensahe lang sa DOST TV Facebook page. Kalaki mga iyong pangalan, screenshot at comment, GCash number at date kung kailan manalo para ma-claim ang iyong premyo. Samantala, oras na para naman ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating galihim sa mga susunod na araw na pinangungunahan po ng ating SNT Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yusodum Jr. Sa susunod na linggo po, gaganapin ang Regional Smart Communities Exposition and Networking Engagement sa SAMAR. Abangan nyo rin po ang Visayas Leg ng Handa Pilipinas 2026 na gaganapin po sa Tacloban City. Bago tayo matapos, karagdag announcement po, muling bibida ang agam, teknolohiya at inobasyon sa pagdiriwang ng 2026 National Science, Technology and Innovation Week na gaganapin sa General Santos City mula November 25 to 29, 2026. Ang pagdiriwang may temang Science, Technology and Digital Innovation, Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience at katatampukan ng mga local technologies at exhibits, technology matching at career forums, awarding at iba't ibang aktibidad na siguradong kapupulutan ng mga bagong kaalaman at oportunidad sa lahat. Ang 2026 NSTW libre at bukas sa publiko. Kaya ano pang hinihintay nyo, salin na sa 2026 National Science, Technology and Innovation Week Celebration mula November 25 to 29, 2026 sa General Santos City. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.nstw.dost.gov.ph o ang NSTW na wala. NSTW Facebook page sa www.facebook.com/NSTWDOST. Ayan. Kita-kita yung mga gham. Samantala, may isa pang panawagan, mga connect, patuloy po ang pagbigay sa atin ng impormasyon sa publiko sa mamagitan ng Handa Pilipinas. Ito yung programa tungo po sa higit na maratag na pamayanan laban sa mga kalamidad ng ating naranasan tulad po ng malalakas na bagyo, mauulang habagat, lindol, pagbaha, pagputok ng bulkan at marami pang iba. Sa pagbalik po ng Handa Pilipinas, ang temang agam at teknolohiya para sa ligtas at maratag na bayan ay muling masisilayan ang pinakabagong teknolohiya na angkop sa paghanda sa mga epekto ng natural hazards. Tampok din po sa 2026 Handa Pilipinas ang iba't ibang technology forums, exhibits at mga consultation meeting sa mga technology at disaster risk reduction and management experts para higit na mapag-usay ang paghanda sa panganib at maging ligtas. Sa taong ito, ang Handa Pilipinas gaganapin po sa tatlong reyon kabilang na ang Tacloban City sa October 7 to 9, Davao City sa October 15 to 17 at Pampanga naman October 25 to 29. Ang 2026 Handa Pilipinas ay libre at bukas sa publiko.

Para sa kanilang informasyon, Ms. Tyne lamang ang www.handapilipinas.dost.gov.ph at DOST Philippines social media page sa www.facebook.com/DOSTVPH o DOSTPH. Mga kunek, yan po ang naging kabuuan ng ating mong programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay niyo mapanood sa DOSTV social media pages, TV Plus channels 3 at 4 for the box, channels 45 to 49. At mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli po, ako inyong kapatid sa Mabuin, Onin Miranda, mula sa Department of Science and Technology. Para sa agham na ramdam, patuloy po kayong maghatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

Sa Aklan State University Calibo Campus naman, binisita ng kalihim ang TechNest Aklan, ang unang ICT-focused technology business incubator sa probinsya.

0: ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline.

0: Bilyon pesos.
1: Ang naibayad na po namin.
0: Ang naibayad na. Yan po ay kabayaran sa mga nakalipas na pagbaha at bagyo.
1: Opo.
0: Okay. So, in terms of number of beneficiaries, ilan po yun, Vice President Melba?
1: 357,594 beneficiaries.
0: Wow.
1: Of claims. Yes.
0: 357,000 mahigit ano po na beneficiaries. And that is spread all over the country, lalo na particular doon sa mga talagang naapektuhan ng habagat at ng bagyo.
1: Opo, at including parts ng ano po natin, continuous ang payment ng Region 2 para sa kanilang drought din sa corn.
0: Mm-hmm. Or Region 2. Pero syempre kasama diyan ang Region 3. Ano ho? Vice President?
1: Lahat na po. Yes. Opo,
0: mm-hmm.
1: Lahat.
0: Mm-hmm. Alright. Now, I'm going to itong sa El Nino. Ito ngayon din ang tinututukan natin at ng pamahalaan. So, ano po ang mga available na mga services ng PCIC para sa ating mga magsasaka, mga mangingisda? Kasi hindi lang po sa mga magsasaka ito, pati sa ating mga mangingisda, nakatuon din kayo dyan. Pati sa mga machineries, nakatuon din ang PCIC. So, ano po ang mga program at serbisyo na nakalatag naman para dito sa epekto o maaaring maging epekto ng strong El Nino sa bansa?
1: Yun nga po, kami po ay ini-encourage namin sila na sila ay magpasiguro, lalo na po yung mga nakatala sa RSPSA natin, para ito po ay libre sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: At or with the Department of Agriculture, we are also educating them na choose the right crop.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kasi po, alam naman natin at matagal na pong ibinahagi sa atin na kailangan nating maganda para sa darating na El Nino. So ang ating kasama po natin ang Department of Agriculture, educating our people, our farmers, na you have to choose the right crop,
0: mm-hmm,
1: and right timing para po alam natin kung maging handa tayo lalo't higit dito sa darating na El Nino.
0: Alright.
1: Kami po naman ay handa dito.
0: Okay, so ina-educate nyo po yung ating mga farmers na to choose the right crop at the right timing. Ano po?
1: Opo.
0: Okay. Kasi kahapon na interview namin ang Climate Change Commission, si Commissioner Albert de la Cruz Sr. Ano po?
1: Opo.
0: At may suggestion siya, yun nga pong kasi nga yung mga panahon na ikang mahihirapang magtanim ng palay dahil sa kakulangan ng tubig o irigasyon. Eh, may suggestion siya na magtanim na lang ng kamote at saka ng, I think, ano ba yung isa? Kamote at saka sagig na sabah. Yan ba ay feasible din sa inyo? Yan ba ay na-advise nyo rin na Vice President Melba?
1: Yes po. Kasi ito pong mga ito ay hindi ganong kailangan ng tinatawag na tubig.
0: Mm-hmm.
1: At yung hindi po mahaba din ang pagpapa... sa kanila, ang production time nila.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede po nating gawin yon. Kaya nga po ang sabi ko, you choose the right crop. Wag palaging palay, lalo na alam naman natin na eto nga, andyan na po ang El Nino sa atin.
0: Mm-hmm.
1: So, ito po kasi, tama siya doon.
0: Mm-hmm.
1: We in the government agree with that. Kaya po yun nung nabanggit ko ngayon. We have to choose the right crop and right time.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po, hindi lang right crop, right timing din para at mas alam natin.
0: Yun. Now, Vice President Melba, sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture, ano ba ang mga lugar na nakikita nyo na maapektuhan nitong strong El Nino, yung mga agricultural regions? At sa tingin nyo, mga ilang mga magsasaka natin ang maapektuhan nito?
1: Actually po, ang binanggit ng ating pag-asa is around more than 40 provinces ang maapektuhan nito. So sila po ang gusto nating patuloy po nating ini-educate. Yun nga po ang nabanggit ko na kanina, choose the right crop and right timing. At ganun din, yun po ang mga sinabi ng mga crops natin na pwede nilang itanim. Ito po ay naisisiguro din ng PCIC under our high value crop insurance.
0: Alright. Pero sa larangan naman po ng fisheries.

0: culture, ano po? Alam ko sakop na rin ng PCIC yan. Yan din po ba ay kasama sa evaluation at assessment ng PCIC kung sakaling humingi sila ng kasiguruhan o ng tulong mula sa inyong ahensya?
1: Yes po, ang sinisiguran natin ay mariculture farms.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga fish pond natin. Pero pagka po ganun, medyo mag-ingat din tayo. Katulad po ng sabi ko, mag-choose din tayo ng right timing dito kasi yung tinatawag nilang fish kill,
0: mm-hmm.
1: Medyo madalas po ito pagdating ng mga ganitong panahon. Even seaweeds will be affected. Yan po sinisiguro din natin. So, yun din po ang ano natin sa kanila. Mag-ingat lang.
0: Mm-hmm.
1: At tingnan natin yung right time kung paano natin gagawin yun. Lalo na papalapit na October na po ngayon, actually.
0: Mm-hmm. Alright. Oo. So, paano po nyo binabantayan ito, itong mga lugar na ito, itong mga sektor na ito? Paano ito binabantayan, minomonitor ng PCIC, Vice President Melba?
1: Una po, may mga tauhan tayo, may mga regional offices tayong may saklaw dyan. Sila po ang umiikot, may mga tauhan tayo dyan na umiikot. And they have been, been explaining
0: mm-hmm.
1: the effect of this El Nino sa atin para po makapaghanda ang ating mga mahal na magsasaka at mga mangingisda.
0: Mm-hmm. All right. Now, sasapat ba ang budget ng PCIC for another release ng insurance sa
1: yes,
0: mga
1: po.
0: Claimants natin para naman particular dito sa epekto ng El Nino? VP Melba?
1: Yes po. As throughout the years, nakita naman po natin na hindi kami nagkulang. Sapat po ang pondo ng PCIC upang makapagbayad tayo sa mga nakasiguro nating mga beneficiaries na tinamaan at tatamaan, wag naman po sanang marami ng tinatawag na El Nino na to.
0: Okay. Magkano po ba ang budget ng PCIC? Especially dito sa pinag-uusapan ngayon sa Kongreso na 2027 national budget.
1: Actually po, by 2027, ibinalik nila ang PCIC to 4.5 billion only.
0: 4.5 billion?
1: 4.5. Yes.
0: Itong 2026, magkano po ang budget ng PCIC?
1: Parang ganon din po, 4.5.
0: Ah.
1: Pero we are, some funds have been, ano, so ang forecast o ang aming forecast po is around 6.5 billion.
0: Magkano po ang forecast nyo?
1: 6.5 po ang maisisigo ang 6.5 billion.
0: For 2027?
1: No, 2026 po. 2027, 4.5 billion.
0: Parang bumaba pa.
1: Opo, inano po nila sa 4.5. So, hindi po natin alam what will be the ng ating national government. Pero as of now, yun po ang kasalukuyang nakabudget natin, 4.5 billion.
0: Okay, now that worries me, VP Melba. Kasi doon sa 6.5 noong 2026 compared to the 4.5 ngayong 2027, kung hindi na magbabago 'yan, malaking kabawasan 'yon, VP Melba. Will that suffice para kasi hindi lang naman 'tong El Nino tinitingnan nating bibigyan niyo ng kasiguruhan eh, pati yung mga nakalipas. Tapos, yung mga darating pang mga kalabidad, kung huwag naman sana. Pero, will that suffice, yung 4.5, compared to the 6 billion ngayong 2026?
1: Eh, hindi po. Alam natin, hindi po. Kasi, alam naman natin, ang effect ng climate change, hindi siya papaliit.
0: Mm-hmm.
1: Di po ba?
0: Mm-hmm.
1: Alam po natin. Pero, ano po, ang DA naman, ginagawa ng DA ang kanyang para makapagtabi ng DA is helping us with this funding. And of course, isa pa po is we are encouraging LGUs
0: mm-hmm.
1: na sila po ay pondohan nila yung mga kanilang constituents
0: mm-hmm.
1: na alam nating mga tatamaan, vulnerable sa ganitong klase ng mga kalamidad
0: mm-hmm.
1: kung pwede makipag sila sa amin, makipag-partner upang sa ganon matulungan po natin sila. It is a win-win solution in that case. And we are also encouraging our other our non-government organizations at saka po mga rural banks natin na makipagtulungan sa PCIC. Tulungan nito pa magbigay ng production loans upang sa ganun po maitabi doon yung pambayad nila para sa prima ng ating mga magsasaka upang sa ganun marami pa po ang matulungan natin. Kasi naniniwala po kaming we cannot rely lahat po. Hindi pwedeng mag-rely lahat tayo sa government. So, we will do our best na matulungan sila sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa mga NGO, sa mga rural bank, sa land bank, and even mga local mga LGUs natin.
0: All right. Anyway, siguro nabanggit nyo LGU, ano po, Vice President Melba. Ang alam ko kasi diyan yung local government support fund na ibinigay sa kanila. Yan ba ay makadadagdag at although ang may control niyan is LGU. Yan ba ay makatutulong para ika nga mapunan yung kakulangan o natanggal sa bawas o na natanggal o nabawas sa pondo ng PCIC.
1: Opo, ganito po. Meron tayong kasalukuyang agreement na continue po ito po ay patuloy na meron tayo sa Negros region and even part of region 6 na pinupuntuhan talaga region 7 po talaga ng kanilang gobyerno ng local government unit yung mga prima ng ating mga magsasaka and maganda po ang resulta nito. Yung mga hindi namin mako-cover dahil siyempre po yung pondo, the 4.5 billion will be distributed per region according to the number of RSBSA listed listed natin. So yung pong hindi ang ginagawa ng local government po ng region 7 ng Cebu, ito po ay kanilang pinopondohan. Ito nga po sa kanila po nakakatuwa hanggang pati yung credit and life term insurance ng kanilang mga constituents, pinupunduhan nila.
0: Alright. So, ready na po ang PCIC para dito sa epekto ng strong El Nino.
1: Okay. Kami po ay ready, including our logistics, including our people. Lahat po ay nire-ready namin for this coming El Nino.
0: With that, VP Melba, maraming salamat po sa oras muli na pinagkaloob nyo sa ating programa. Mabuhay po kayo at more power din po sa Philippine Crop Insurance Corporation.
1: Marami din pong salamat at thank you for the opportunity to share. Marami pong salamat at magandang umagang muli sa inyong lahat.
0: Marami pong salamat. Ang ating Vice President ng Philippine Crops Insurance Corporation, Vice President Melba Manalo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
5: Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, sa puntong ito, sa ating programa, nasa linya naman natin ng komunikasyon ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama po natin ang kanilang spokesperson ng BIFAR at siya rin po tumatay yung Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, CAR, Cordillera Administrative Region. Walang iba kundi si Director Nazario Briguera. Director Briguera, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Yes, Sir Ray, magandang umaga at magandang umaga rin po sa lahat ng nakatutok sa inyong programa ngayon.
0: Ako, thank you very much po ulit, Director Brigera, sa pagpapaunlak. Director, napatawag po kami para malaman naman namin ang paghahanda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa tinatayang malaking epekto ng Strong El Nino sa bansa. Particular, dito naman tayo magpo-focus ngayon sa fisheries sector, sa aquaculture at sa fisheries industry natin. Director, kamusta po paghahanda ng BIPAR para dito?
6: Yes, unang-una kasabay po nung ipinatupad ng Department of Agriculture no na inactivate na yung ating task force El Nino at nakikisabay po diyan ang BIPAR, bahagi po diyan ng BIPAR. Sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po, unang-una syempre nandoon kaagad yung isinagawa nating malawakang information education campaign para sa ating mga mangisda at para sa ating mga fish farmers. Mahalaga kasi, Sir Ray, na malaman nila ang mga posibleng impact nito, ano yung pwedeng gawin na mga paghahanda para yun nga mabawasan natin yung epekto nitong El Nino sa sektor ng pangisdaan.
0: Director Nace, just to have an idea, lalo na sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin. Ano ba ang nakikitang epekto? Ano ba ang nangyayari sa karagatan o sa isang fish pond? O sabihin na natin sa isang fish pond, aquaculture. Ano ang nangyayari kapag masyadong mainit ang panahon? Ano ang nagiging epekto nito?
6: Well, Sir Ray, siguro dapat rin bago ko sagutin ang tanong na yan, kailangan din nating maunawaan na kapag sinabing El Nino, lalo na yung itong El Nino sa ngayon, extreme weather conditions ito.
0: Mm-hmm.
6: Kapag narinig kasi natin ang El Nino, ang nasa isip ka agad natin, matinding taginit.
0: Mm-hmm.
6: Pero ang epekto po ng El Nino marahil sa iba ay matinding taginit. Subalit sa iba naman ay yung tinatawag natin na sobrang mga pag-ulan, no?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
6: Ang mangyayari doon sa ibang lugar. Ngayon, yung epekto sa sektor ng pangisdaan, kung ang sinasabi natin yung matinding taginit, ang direktang matatamaan talaga nito or lubhang matatamaan ay yung aquaculture sector, no? Lalo na yung mga land-based na mga aquaculture system, yung mga nasa fish ponds na land-based, no? Kasi kapag sobrang mainit, no, ang panahon, may posibilidad na masyadong bumaba yung level ng tubig.
0: Mm-hmm.
6: At kapag bumaba po yung level ng tubig sa ating mga fish ponds, or kahit doon sa mga fish cages, sa mga dams, no, may posibilidad na babagsak yung tinatawag natin na dissolved oxygen level. Ito pong dissolved oxygen level ay porma po ito ng hangin na nandoon sa tubig at ito po yung hinihinga ng mga isda.
0: Mm-hmm.
6: So kung mababa po yung level ng tubig, babagsak po yung dissolved oxygen. So posible po magkaroon ng mga fish mortality. At ito ang babantayan ng ating mga fish farmers. So dapat sisiguraduhin nila na nasa tamang level, water level, yung kanilang mga fish ponds, ano po, Sir Ray.
0: Mm-hmm.
6: And then isang mitigating measure kasi mainit ang panahon, posibleng bumaba ang level ng tubig, ay dapat po proper stocking density. Huwag tayong mag-overstock, no? Huwag magsiksikan yung mga isda doon sa fish ponds kasi mas mataas ang risk na magkaroon ng fish mortality kasi mababa nga yung level ng tubig mo, mababa rin yung level ng dissolved oxygen, siksikan pa, hindi mo sinunod yung good aquaculture practices na kasali po dyan yung proper stocking density. So mataas ang risk, Sir Ray, sa aquaculture at kung hindi maisasagawa yung mga mitigating measures.
0: So there is a risk ng ganun po, ng fish kill, no? Malawakang fish kill kasakaling matinding-matinding strong El Nino.
6: There is a possibility. In fact, dito po sa amin sa Cordillera, I think June, sobrang init po ang nangyari dito sa may bahagi po ng Ifugao sa Alfonso Lista. May mga fish cages po kami dyan sa Magat Dam. At yun po, nagkaroon tayo ng malawakang fish kill dyan dahil sa sobrang tag-init. Pero ngayon po, okay na. Nitong mga sumunod na buwan na nagkaroon ng mga pag-ulan, ay nag-stabilize na po ang sitwasyon dyan sa Magat Dam.
0: Now, having said that, habang pinapaliwanag niyo po yan, Director Nace, no? Yung epekto, lalo na yung fish kill na tinatawag, yung sinasabi natin. Ang kinakabahan ako dyan, hindi kaya mas malawak na epekto yan sa volume ng aquaculture production natin that could affect the price in the market?
6: Well, yun yung binabantayin natin, no? Kaya nga ngayon pa lang may nagkakaroon na tayo ng malawakang pagpapaunawa, yung information dissemination sa ating mga fish farmers at sa ating mga mangisda para maiwasan natin yung mga malawakang fish mortality o yung pagbaba ng produksyon para hindi po maapektuhan yung supply ng isda sa ating mga palengke. Well, in fact, sa aquaculture naman, sabi ko nga, ang pwedeng maapektuhan, ang posibleng maapektuhan yung land-based mga aquaculture system, mga fish ponds. But sa mga ganitong sitwasyon, ang hindi naman maapektuhan yung mga sea base, no, yung mga ano natin, mga fish cages natin sa dagat. So hindi naman siya maapektuhan kumpara dito sa mga land based na mga fish pond aquaculture system, no, yung sa mga fish ponds natin. So mayroon tayong mga alternatibong pwedeng pagkuhanan kung sakali man na magkaroon nga ng pagbaba ng production sa aquaculture at ayaw nating mangyari yan kasi ayaw natin na magkaroon ng kakulangan ng supply sa ating mga pamilihan, Sir Ray.
0: All right. So Director Nace, nagpo-provide din ba ang WIFAR ng sabi natin financial assistance do sa mga maapektuhan ng strong El Nino?
6: Well, ang BFAR po ay hindi po financial assistance yung binibigay namin, mga livelihood interventions po sa ating mga fisher folk, no. Well, meron naman kami mga yung fuel assistance, somehow parang cash assistance, pero generally speaking, pag ganito po ang mandato po ng BFAR, lalo na pagdating dun sa aspeto na ng rehabilitation na tinutulungan na natin na makabangon yung mga naapektuhan, dyan po papasok ang BFAR at handa naman po kami dyan. May mga programa po tayo sa fingerling distribution, maging doon sa seaweeds at iba pang mga fisheries-based na livelihood interventions na bahagi po ng regular na programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
0: Okay. Ito pong kasalukuyan kasi nating sitwasyon is strong El Nino, ano po. Pero there is a possibility na meron tayong magkakaroon tayo ng very strong El Nino. So that's a higher grade compared to the strong El Nino lang. May preparations ba tayo para dito sa tinatawag na very strong El Nino, Director Nace?
6: Well, ang ating pong kalihim, very proactive, no, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Secretary Kiko. Katulad nung nangyari dito sa Norte, no, nabalitaan niya yung nagkaroon ng malawakang fish kill dahil nga sa sobrang tag-init doon sa ating mga dams. So, agad-agad po, nagpagawa siya ng mga proposal para po magkaroon at magkaroon ng programa sa pamamahagi ng tinatawag na solar-powered irrigation system para po ito doon sa mga dams, no, at iba pang mga kaparehas na aquaculture system, no, sa mga fish cages. Napakahalaga po nito, Sir Ray, kasi nga kung mababa yung dissolved oxygen level doon sa mga lugar na kung saan may mga fish cages, itong solar-powered irrigation system, ito po yung magko-complement, no? Ito yung pwedeng supply, no, or mag-trigger ng pagtaas ng dissolved oxygen level doon sa mga aquaculture areas. At ito po ay naaprubahan na ng ating kalihim. Anytime po ay ipapamahagi na po ito sa mga mga regional offices sa mga regions, lalo na yung may mga may mga fish cages, mga na-identified na areas na vulnerable dito sa epekto ng El Nino. At yun nga, mayroong history ng mga fish mortality or fish kill. So ito po ay proactive measure ng ating kalihim para po mabawasan ang danyos dulot po ng El Nino.
0: Director Nace, this is not the first time na nakaranas tayo ng El Nino or strong El Nino for the past few years. So alam ko na katutok din ang BFAR dyan all the way through. So what lessons did we learn from the previous El Nino incidents sa bansa na pwede nating i-apply ngayon, Director?
6: Well, sa mga nakaraan nating karanasan, mas mainam talaga kung maaga ang paghahanda. Mm-hmm. Hindi po tayo maging reactive doon sa magiging epekto nito. Kaya nga sabi nga, ano tayo by phases ang ginagawa nating intervention ngayon. Hindi pa man dumarating, sinimula na kaagad natin ang information education campaign para po sa ating mga mangisda at mga fish farmers. So, para po kasi sa akin, yung kaalaman ay kapangyarihan. Kumbaga, information is power. Para po makatugon ng tugma dito sa hamon, dulot po ng mga ganitong kalamidad na nangyayari sa yon, Sir Ray.
0: With that, Director Nace, maraming salamat. Unless meron ka pang mahalagang mensahe o impormasyon o guidance na nais ibigay sa ating publiko, lalo na sa ating fishery sector. Go ahead po, Director Nace.
6: Yes, Sir Ray. Well, katulad ng sinabi ko po, mas maganda na meron po tayong sapat na kaalaman. At particularly doon sa sinabi ko sa aquaculture sector, dapat po sumunod tayo sa good aquaculture practices para mas mamitigate po natin, ma-reduce natin itong posibleng danyos dala ng El Nino, sumunod po sa proper stocking density, mag-stock po tayo alinsunod sa tamang bilang ng mga similya doon sa ating pinapalaking mga isda, no? Doon sa ating fish ponds or sa fish cages man, para po mabawasan natin kung ano man yung negatibong epekto o yung epekto talaga mismo nitong El Nino sa sektor ng pangisdaan, Sir Ray.
0: Maraming salamat po, Director Nazario Briguera, sa pagpapaunlak po ninyong muli sa ating programang Global na Tayo. Thank you very
6: maraming
0: much.
6: Maraming salamat din po, Sir Ray, sa pagkakataon. Mabuhay po kayo at mabuhay ang inyong programa.
0: Mabuhay din po kayo, Director Briguera. Si Director Nazario Briguera, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At siya rin pong tumatayong Regional Director ng BIFAR Cordillera Administrative Region, OCAR. Magbabalik po kami, makalipas pa rin ang ilang paalala.
7: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo pa'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online international broadcast platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Paalala lamang po, kami po'y patuloy nyo napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin, mapapanood kami sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit naman ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, mapapakinggan nyo na rin po ang mga programa ng Radyo Pilipinas through your cellphone. So download nyo lamang ang radio, ang PBS eBox Radio Receiver app. Alright. Well, tanda ko naman tayo dito sa kaganapan sa Senado. Okay? Lalo na lang yung nangyari kahapon. Okay. So kahapon po, ngayon kasi, ngayong araw na ito, nag-desisyon po ang Senate Presiding Officer na si Senator Francis Chis Escudero na wala munang impeachment trial ngayong araw na ito. Bagamat kung susundin yung kanilang calendar, dapat meron silang ano ngayon, meron silang impeachment trial mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Makakari pa nga umabot ng alas 7 ng gabi. Pero hindi muna ito tinuloy, hindi muna ito, pinagpaliban muna ito ngayong araw na ito para daw po mabigyan ng panahon ang defense panel na pag-aralan yung susunod na testigo ng prosecution na magmumula sa AMLAC, okay? Yung sa Anti-Money Laundering Council, okay? Para pag-aralan daw po muna mabuti. Pag-aaralan daw po, nag-request kasi ang defense panel na bigyan sila ng panahon na pag-aralan mabuti itong mga dokumento na ipipresenta nitong prosecution witness mula sa Anti-Money Laundering Council, okay? At isa pang development, hindi na po tetestigo si dating Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial court. Yan din ang pinagbigay alam ni House Lead Prosecutor Representative Luis Tro sa impeachment trial court. Hindi na nila ipepresent si Senator Antonio Trillanes. Pero sa ilang mga panayam kay dating Senator Trillanes, sinabi niya na siya mismo ang nagsabi sa prosecution panel na alisin na siya o alisin na yung pangalan niya sa mga witness ng prosecution para matanggal o maibsan ang pressure sa prosecution panel. Ngayon, kung ano yung pressure na yon, yun ang hindi niya sinabi. Hindi natin alam kung ano ba yung binabanggit niyang pressure na yon. Pero bagamat hindi mag-a-appear, hindi natetestigo ang dating senador sa impeachment trial court, magsasagawa naman ito ngayong araw na ito ng press conference. At dito sa press conference na ito, na pangungunahan niya, dito raw niya ilalahad lahat ng mga dapat sana niyang sasabihin sa impeachment trial court. So malaki po ang pagkakaiba niyan. Kasi pag nasa impeachment trial ka, nasa korte ka, lahat ng sinasabi mo is under oath. Under oath. Pinanunumpaan mo yan. Di ba? Bago sila magsimulang magtanong, ipapa-take oath ka nila. Meaning, sinusumpaan mo legally and binding lahat ng mga sinasabi mo sa impeachment trial court. Compared sa isang press briefing o press conference, walang oath dyan. Walang oath dyan. Hindi ka manunumpa dyan. Okay? Yan, depende na lang kay Senator Trillanes kung pipirmahan niya ang isang affidavit of oath na lahat na sasabihin niya dyan sa press conference na yan na pangungunahan niya, paninindigan niya at pawang katotohanan lamang. Okay? Depende sa kanya. Pero kung press briefing lang yan, press conference, the usual, wala pong oath-taking dyan. Walang panunumpa na mangyayari dyan. Okay? Maski sabihin sinasabi ko yung totoo, hanggat hindi ka nag-o-oath, officially oath, hindi pa rin legally binding yan. Okay? Compared sa isang korte na talagang haharap ka sa mga judge, at ikaw ay manunumpa, okay, na magsasabi ng pawang katotohanan at tanging katotohanan lamang. Yeah? So, yun ang pagkakaiba. Ngayon, ano kaya ang sasabihin ni dating Senator Antonio Trillanes sa press conference niya? So, malaking babantayan din po ng sambayanan niyan. Alright? Yung mga maaaring magiging pahayag niya dyan sa press briefing na yan. Alright? So, ngayon, ito namang iba pang kaganapan dito sa Pilipinas para sa kaalaman ng ating mga overseas Filipino workers, ng ating Filipino diaspora. Dito, hindi ko maintindihan kung bakit merong isang Chinese, sinasabi ng China na itong vessel na ito ay isang scientific research ship. Ito po ay nasa bahagi ngayon ng karagatan ng Batanes. Okay? So, ayon sa Philippine Coast Guard, matagal na, ilang araw nang naka-standby doon. Kumbaga, nakatambay sa lingwahe natin. Ano? Matagal nang nakatambay ng ilang araw, baka linggo na, yung Chinese science and research vessel nila dyan sa may bahagi ng karagatan ng Batanes. At kaya pinuntahan na ito ng Philippine Coast Guard personnel gamit ang isang rubber boat. Okay? Sinubukang itaboy pero hindi umalis. Bagkos nung kina-challenge na po ng ating mga Philippine Coast Guard personnel itong science and research ship ng China, may mga dumating pang karagdagang Chinese vessels. Okay, parang sumaklolo pa. Hindi ko maintindihan kasi hindi ko alam kung anong rationale dito ng Philippine Coast Guard natin. Bakit ka magpapadala ng rubber boat na kaliit para itaboy mo ang napakalaking research, science and research vessel? Ayun ang hindi ko humaintindihan. Okay. Bakit rubber boat? Okay, bakit rubber boat? Okay. Parang nailagay pa natin sa alanganin ang buhay ng ating mga PCG personnel pag ganun, di ba? Dahil ang laki po nung kumpara mo naman sa rubber boat. Ang laki nung science and research vessel na nakatambay dyan ng China. Kung gumalaw yan at mabilis siyang gumalaw, baka tinamaan yung rubber boat, wala. Ibig sabihin, talagang madidisgrasya. yung rubber boat. Pero in fairness naman sa Philippine Coast Guard, alam ko may dumating din namang Philippine Coast Guard ship. Okay? Yun talagang ship na ng Philippine Coast Guard. Okay? Pero ang unang sumubok na magtaboy dito sa science and research ship ng China ay isang Philippine Coast Guard rubber boat. Nagpapasalamat tayo, walang masamang nangyari doon sa ating mga Philippine Coast Guard personnel na sakay nung rubber boat na yon. Ang tanong ko lang, bakit rubber boat? Bakit rubber boat? Okay, sana naman kaparehas na Philippine Coast Guard ship din. Okay. Na pinapunta natin doon tapos samahan mo ng backup yung rubber boat. Yung pwede pa siguro, pero yun lang ay akin lang namang pananaw. Sige. So, well, at least pero hanggang ngayon nadudun pa rin yung science and research ship na yan ng China. Ang kinakabahala natin dito yung lugar na kinaroroonan ng Chinese science and research ship na kung saan siya nagtatambay, medyo sensitive yung area na yon dahil may optical cables daw po doon So parang may optical cables doon, line for of communication or something. Anong ginagawa nila doon? Di ba? Anong ginagawa nila doon? Ba't sila nakatambay doon? Okay? Kasi kung research, science and research ship ka, hindi ka dapat naka-standby sa isang lugar lang. Dapat ini-scour mo yung area. Kasi nga, nagre-research ka siguro, isa, dalawang araw, pwede ka mag-standby doon. Pero, if you're really conducting a science and research study, hindi ka lang dapat sa isang lugar. Di ba? Kasi alimbawa ganito, by land, on land. Alimbawa magse-survey tayo ng mga tao, 'di ba? Yung katanungan, mga tao sa survey tayo. Yung mga magse-survey, siguro isa dalawang araw sa isang lugar para makakuha ng sample survey. Pero lilipat 'yan, lilipat ng ibang lugar 'yan, hindi yan naka-steady sa isang lugar. Lilipat yan para makakuha rin ng ibang sample survey sa ibang lugar to make the survey result more conclusive. Kung i-apply natin yan sa nangyayari ngayon sa Batanes, dahil nadudun yung Chinese science and research ship na sinasabing nagko-conduct ng scientific studies, anong ginagawa nyo sa isang lugar lang ng napakatagal na panahon, not unless meron kayong pinaplanong iba. Kayo na hong bahalang humusga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
16: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment.
5: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, alamin natin naman ang magiging galaw ng presyo ng ating mga produktong petrolyo by next week. May pagtaas ba? May pagbaba ba? O may taas baba? Alamin natin mula sa ating Department of Energy. Siyempre makakasama po natin ang ating Oil Industry Management Bureau Director, Director Rino Abad. Director Abad, magandang umaga po muli. Welcome back sa programang Global na Tayo.
19: Magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Thank you very much po, Director Abad, for indulging us. So, Director Abad, based on the 4-day trading sa international market, ano po ang maaaring ma-expect ng ating mga motorista sa ating mga pump prices by Tuesday next week?
19: Tama po. Apat na araw pa lang ang estimate na to. So, pwedeng mabago ng konti, no? For the Friday trading, yung sa araw na to. But for the 4-day trading, may inaasahan no tayong increase sa gasoline around 1 peso and 50 centavos. At diesel naman, rollback po ito, around 1 peso. Ang kerosene increase uli at 2 peso and 20 centavos.
0: Alright, so liwanagin ko lamang po, just to confirm, Director Abad, sa gasoline, meron tayong pagtaas, 1 peso and 50 centavos? Tama po ba? Sa diesel, may pagbaba tayo ng 1 peso and 40?
19: 1 peso lang.
0: Ah, 1 peso lang, 1 peso lang pagbaba. Eh, sa kerosene, pagtaas na 2 piso?
19: 2 peso and 20 centavos.
0: Okay. Ano po ang paliwanag? Bakit... kasi last week ang laki ng binaba ng diesel compare sa gasolina, okay? Anong dahilan bakit parang patuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina?
19: Walang masyadong paggalaw. So hindi ho umepekto yung rejection announcement ni US President doon sa proposal ng Iran. Otherwise, malalaking talon ng price ang makikita sana natin. So, ayaw nating sabihin na yun ay may epekto pa talaga. So, wala hong masyadong effect kasi pakunti-kunti lang ang pag-increase dun sa gasoline and kerosene. Dun din ho sa diesel, actually, nag-i-increase din siya ng pakunti-kunti. But, Sir Ray, remember na napakalaki ho ang binaba ng diesel in the past 5 days last week na halos hindi na-overcome nung increase ngayon. Kasi week-on-week yung comparison natin. Meaning, umi-increase din siya pero hindi niya na-overcome yung malaking pagbaba last week. So, pag kinumpare mo yung dalawang averages nung apat na araw this week versus 5 days last week, meron pa rin hong pagbaba. Medyo mababa pa rin ang increase niya. Hindi niya naabot yung malaking pagbaba last week. Whereas doon sa gasoline and kerosene, lumagpas po siya.
0: Yun.
19: So, meron hong nakitaan tayo na estimate na may increase.
0: Alright.
19: So, ang isa ho ditong analysis pag ganito ho, mukhang nagiging stable na, nagsisettle na ang price range sa level na to. At unless sana next week walang mangyaring mga malalaking announcement na naman, mukhang safe to say na nagsisettle na tayo sa level na to. Ito na yung medyo dyan na naglalaro yung trading price range sa international market.
0: Director Abad, matanong ko lang po, based on your latest monitoring, yung pinakahuli, gano'n na ba kamahal ang presyo ng produktong petrolyo per barrel?
19: Ang ating diesel, meron ho tayong range na 85 to around 102 pesos. Dahil nga sa nangyaring rollback last week. Ang gasoline ho natin nasa 80 to 100 ho ang range ho natin.
0: Yun, okay. Now, merong naging, I would also like to confirm this, ang Saudi Arabia, which is one of the major exporting oil-producing countries, may lumabas na balita na hindi daw muna sila maglalabas o mag-export ng kanilang oil products sa Indo-Pacific. Totoo ba ito?
19: Confirm po yan sa mga oil reports kahapon na tiningnan natin, Reuters, Global Platts, at yan ho ay validated na may ganong announcement ang Saudi, ang China.
0: Ah, ang China, ang China.
19: Opo, this is actually China which announced na tigil muna sila ng export for the month of October. So hindi ito ang mga nasa report, hindi siya a permanent long period of ban. Very clear for the month of October.
0: For the month of October lang, plus ang nag-issue ng announcement na yan is China.
19: China po. Opo. Okay. Because refining countries ho yan, ang kanilang export ban is referring to the refined products.
0: Okay. Alright. May epekto po ba yan sa atin, sa Pilipinas, Director Abad?
19: Well, meron ho. Kasi sabi ko nga, hindi natin maisang tatabi no, na ang China isang malaking refining country. At hindi ho rin natin ma-avoid na being at the ASEAN area, kumukuha ho talaga tayo ng products from China.
0: Okay. So, pero mararamdaman po ba kagad yan sa presyo ng mga produkto petrolyo dito sa atin?
19: In a way, kasi magkakaroon ho ng pressure. For example, sa diesel, no, mayroon ho tayong importation sa other Asia areas, kasama dyan yung China, Japan, South Korea, Taiwan, at of course yung meron pa rin naman tayo dun sa labas ng Asia Pacific like Qatar, Hong Kong, India. But if you look at the scheme of sources natin, China is a major refining dun sa East Asia side, no? Among the groups of Japan, South Korea, and Taiwan. So, ngayon na hindi po siya nag-i-export for month of October, ang most likely lahat, hindi lang Philippines, but the whole ASEAN countries, no? Ay magbigla magso-source dun sa natitirang East Asia na mga countries, yung Japan, South Korea, Taiwan, and of course, dun din sa ASEAN countries. Posibleng magkaroon ng mga dagdag na mga orders na siyang ipampupuno dun sa nawala temporarily na supply from China.
0: Alright. Hindi naman po sinabi nung information galing from China na lumabas sa mga international newswires kung bakit sila mag-hold muna ng oil exports ngayong buwan ng October?
19: Well, for the longest time kasi ang China has been helping the global market ng oil market, no? By lowering its importation of crude oil. Ginamit ho nila yung kanilang sariling inventory, yung stock nila. Ang lumalabas sa report, nagdi-deep down na yung kanilang stock. At mukhang nag-re-recalibrate sila. I think they're giving out a period, itong 1 month, for their oil companies to beef up again yung kanilang crude oil. So, this time, mukhang hihinto na sila dun sa pagpipigil ng import nila ng crude oil. But at the same time, coupled with, nagpigil din sila ng pag-i-export. Inuuna din muna nila yung sarili nilang domestic demand.
0: Alright. Okay, so, alright, by next week, hopefully, wala nang iba pang mangyari from today until say Monday next week para hindi na masyadong gumalaw yung pagtaas sa presyo ng gasolina at ma-maintain yung pagbaba sa presyo ng diesel. Ano po, Director Abad?
19: Well, ang bago lang na inaantabayan natin, ang magiging epekto nga nitong China export ban. Kasi nga, pag may pressure dun sa other countries, mapipilitan silang mag-ramp up ng kanilang refining output. Kasunod na ho yun, most likely, yung kanilang premium doon sa mga additional orders sa kanila.
0: Alright. With that, Director Abad, again, we appreciate it very much, your time and kang expertise on the matters being discussed. Thank you very much, Director Abad.
19: Magandang umaga uli sa ating mga kababayan, Sir Ray.
0: Ang ating pong Oil and Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Director Rino Abad. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipindi na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa alam po ng ating Global na Tayo production team, mula sa ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, Mr. Milo Junela, at sa ating wirecast operator, Mr. Hero Lucero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. At mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpaan ng mga bagong promoted at hired na educational personnel sa DepEd Cagayan Valley Region.
4: Headlines. Iba't ibang ahensya ng gobyerno patuloy na pinalalakas sa mga paghahanda laban sa matinding epekto ng El Nino. Pondo para sa panukalang 2027 National Disaster Risk Reduction and Management Fund, itinaas pa.
2: Headlines.
3: Mahigit 28 billion pesos na dagdag pondo para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS program, itinulak ng House Subpanel.
2: Headlines.
4: Kadiwa ng Pangulo Expo 2026, lalarga na sa susunod na linggo.
2: Headlines.
3: No contact apprehension policy muling ipatutupad simula sa Lunes.
2: Headlines.
4: At no disconnection policy para sa mga maliliit na residential consumer, planong palawigin hanggang sa katapusan ng taon.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
3: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 4,000 bagong promoted at newly hired na education personnel ng DepEd Cagayan Valley Region. Isinagawa ang panunumpa sa Santiago Sports Arena sa Santiago City sa Isabela. Kinilala sila bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang workforce at suporta sa paghahatid ng edukasyon sa rehiyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno sa mga guro.
7: Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Patul Elementary School sa Santiago City.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Kinumpirma ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na magiging bahagi na ng teaching load hours sa mga guro ang Learning Action Cell Sessions. Ang Learning Action Cell o LAC Sessions ay ang paraan ng mga guro para mag-collaborate upang isaayos ang kanilang teaching methods at makapagbahagi na rin ng best practices sa pagtuturo. Ani Angara, noon kasi ay tanging ang binibilang lang sa teaching hours ay ang classroom teaching assignments. Ngunit ngayon, isasama na rin dito ang LAC Sessions.
8: Dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching. But we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel ng bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Itinatawag yung LAC session, ang tawag dun eh. Parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. So bibilangin na rin natin yung sa teaching load.
4: Si Education Secretary Sani Angara.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinagmulan ng fake news patungkol sa umano'y pamamaril sa isang universidad sa Cavite. Sinisiyasat na ng Philippine National Police. Ang detalye hatid ni J. Mark Dagalang.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagdunsing na ng masusing investigasyon ng Philippine National Police para matukoy ang pinagmulan ng disinformation ng fake news patungkol sa umano'y mass shooting sa De La Salle University das Marinas sa Cavite. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartales Jr. Mariini lang kinukundina ang pagpapakalat ng maling impormasyon na umano'y kumalat sa social media at mga group chat na nagsasabing may nangyaring pamamaril kahapon Oktubre at Primero. Nabatid na sa isinagawang investigasyon ng Das Marinas Component City Police Station, wala nangyaring mass shooting sa lugar batay na rin sa isinagawang investigasyon matapos tumuon sa natanggap nilang ulat. Bagaman may nakitang labi sa loob ng sasakyan noong Setyembre 30 sa loob ng De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa Barangay Burol, Maine. Pero ito'y isang hiwalay na kaso at walang kaugnayan sa sinasabing mass shooting. Dahil dito nagbabala ang pulisya sa mga nagpo-post na pinagsasama ang dalawang insidente o naglalarawan sa namatay na tao bilang biktima ng nasabing pamamaril. Kaugnay nito, inatasan ni Nartates ang Das Marinas Police na paigtingin na cyber patrol sa panatilihin ang presensya ng pulisya habang tinutukoy ang mga responsable sa pagpapakalat ng maling ulat. Para sa Bagong Pilipinas, si Martegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tiniyak ng gobyerno ang bilyong-bilyong pisong pondo bilang pagtugon sa epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, 6.2 na bilyong piso ang inilaang suporta sa mga mag-asaka at mangingisda na apektado ng climate conditions at fuel pressures. Karagdagang 39.83 billion pesos naman ang alokasyon sa ilalim ng 2026 National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF para sa climate-related events. Samantala, sa panukalang 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan sa NDRRMF kasama ang 9.885 billion pesos ng quick response funds sa mga ahensya, 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking ng National Food Authority, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.36 billion pesos para sa National Irrigation Administration.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Proposed National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon, itinaas sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino hanggang first half ng 2027. Magbabalita si Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
9: 45.67 billion pesos ang panukalang pondo sa susunod na taon para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing halaga ng proposed budget ay binilangga sa harap ng inaasahang umabot pa ang Super El Nino ng hanggang unang 6 na buwan ng 2027. Bukod sa NDRRMF ay mayroon ding Quick Response Fund na aabot sa 9.885 billion piso na ipamamahagi sa mga frontline agencies. Mayroon ding budget allocation para sa NFA rice buffer stock na nasa 11.18 billion, 4.5 billion para sa crop insurance na para naman sa may 2.34 na milyong magsasaka at mangingisda. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pumalo na sa 68,905 na benepisaryo ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tulong sa mga tinamaan ng matinding tagtuyot. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy pa rin ang payout sa Region 2, partikular sa Isabela, kung saan naglaan pa ang kagawaran ng karagdagang pondo para sa ECT. Bukod dito, nagde-deploy na rin ang ahensya ng mga water tanker at water treatment unit gaya sa DSWD Field Offices 7 at 11 bilang karagdagang suporta sa mga komunidad na nangangailangan ng tubig. Sa kabuuan, umabot na sa 714 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ng DSWD para sa El Nino response.
11: Sa DSWD naka-ready na mag-provide ng augmentation support sa mga local government unit. Again, augmentation support po ang re-provide ng DSWD in terms of resources. We have more than enough. And Secretary Rex Gachalian is always instructing the Disaster Response Management Group to ensure that we have adequate supplies para kung may mga requests from the local government units ay nakahanda tayo to provide this.
4: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Dagdag na higit 28 billion pesos para sa assistance to individuals in crisis situation o IX, itinutulak ng Budget Amendments Review Subcommittee o BAR-C. Ang detalye sa report ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ibinulik ng Budget Amendments Review Subcommittee o BAR-C ang malaking bahagi ng natapyas na pondo para sa AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD sa panukalang 2027 National Budget. Mula sa 33 billion pesos na kapaloob sa 2027 net, inaprubahan ng BAR-C yung dagdag na 25.8 billion pesos para sa AICS. Kaya naman na abot na ito sa humigit kumilang 58.8 billion pesos. Ayon sa BAR-C, mahalaga ang AIX bilang mabilis na ayuda sa mga individual at pamilya na nangangailangan, lalo na sa harap ng fuel crisis at inaasahang epekto ng El Nino. Kasama rin sa mga inaprubahang amyenda sa DSWD ang 25 million pesos para sa Protect Teen, 25 million para sa Project Aruga at 13.8 million para sa Project Safe. Naglaan din ng BAR-C ng 870.5 million para sa dagdag na Sustainable Livelihood Program at 20 million para sa DSWD Special Committee on LGBTQIA+. Pabilang din sa mga tinalakay yung 1.75 billion na realignment ng Quick Response Fund o QRF at 100 million pesos para sa pagtatatag ng Disaster Resource and Support Center sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik at ipatupad ang mga tamang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Kasunod ito ng pagbawas ng National Water Resources Board o NWRB sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng paghahanda sa matinding epekto ng El Nino. Tiniyak naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahanda ang gobyerno sa fenomeno na ito at nasimulan na ang ilang programa kabilang ang pamamahagi ng tulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Pinayuhan din ang publiko na huwag mag-hoard ng tubig dahil sa takot na posibleng magresulta sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo.
13: Tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. Hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinayuhan naman ng Climate Change Commission o CCC ang publiko na sundin ang mga paalala ng gobyerno tungkol sa El Nino para maiwasan ang mataas na bilang ng heat-related death. Magugunit ang iniulat ng Climate Impact Lab na tinatayang 451,000 na katao sa buong mundo ang nanganganib na mamatay dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Batay pa sa ulat, humigit kumulang 6,500 heat-related deaths ang posibleng maitala sa Pilipinas hanggang February 2027. Ipinanawagan naman ni CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr. ang whole-of-government approach laban sa El Nino kasabay ng kooperasyon ng publiko.
14: We need to see to it that no one is left behind, especially yung mga marginalized sectors. Kailangan maghanda, kailangan implement to the

0: Mas pinataas na nito ang buying price ng palay upang matiyak na sapat at lalabis pa ang mabibili nilang palay sa mga lokal na mag-asaka. Sa ngayon, target ng ahensya na makabili ng aabot sa 500,000 metric tons ng bigas hanggang katapusan ng taon. Ito upang mapataas pa ang base buffer stock ng bansa at masuportahan pa rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng Benteng Bigas Program.
1: Ang target ng naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayon season na to, meaning ngayon hanggang December 31, tinatarget natin at least 500,000 metric tons. So adding that up to the present stocks natin ngayon, we will reach 15 kung sasabihin natin na parang static or hindi tayo maglalabas ng bigat.
0: CNFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Environment and Natural Resources o DENR pinalakas ang paghahanda para sa El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources ang mitigation measures nito laban sa El Nino, kasunod na rin ang babala ng pag-asa na maaari itong maging mas matindi bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasa nito ngayon ang pagtatayo ng karagdagang water sources, rainwater harvesting systems at mga small water impounding structures, gayon din ang mga water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Punto ng kalihim, kailangan maaga pang bawat unit ng ahensya sa pagpapatupad ng climate adaptation at risk reduction protocols, katuwang ang mga LGU. Sa Central Luzon, nagsasagawa na ng information campaign ng DNR sa mga barangay at community colleges. Minomonitor naman ng DNR Region 3 ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperature sa mga coastal area kabilang Aurora. Sa Caraga naman, pinapayuhan ng Mines and Geosciences Bureau mga mining company at processing plant na bawasan at maayos na pamahalaan ang water demand. Samantala, hinigpitan naman ng Environmental Management Bureau Region 11 ang health at safety measures para sa mga field personnel kabilang ang paglilimita sa outdoor exposure. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DNR sa iba pang mga stakeholders para mapalangargaan ang supply ng tubig, kagubatan at watershed gayon din ng mga komunidad at kabuhayang maaaring maapekto ng matinding El Nino. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hinimok ng National Water Resources Board o NWRB ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at kanilang concessionaires na humanap ng ibang pagkukunan ng tubig sa gitna ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Kabilang sa tinukoy ni NWRB Executive Director Dr. Sigilio David Jr. na ibang water sources ay Laguna Lake, mga pasilidad sa Cavite at Upper Wawa. Simula kasi ngayong Oktubre, ibinaba ng NWRB sa 44 cubic meters per second mula sa karaniwang 50 hanggang 52 ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungong MWSS. Positibo ang NWRB na maitatawid ang kasalukuyang supply ng tubig hanggang sa susunod na taon kahit hindi magkaroon ng karagdagang pag-ulan. Samantala, wala namang inaasahang water service interruptions sa kasalukuyan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinimok naman ng Climate Change Commission ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa classification ng tubig. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr., kailangang matiyak ang mas maayos na paggamit ng water supply sa panahon ng tagtuyot o may kakulangan sa supply ng tubig. Dagdag pa niya, aabot sa 70% ang inaasahang matitipid sa tubig kapag may malinaw na classification ukol dito.
5: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaaring din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.

0: Pahayag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Posibleng matapos na sa unang linggo na Oktubre ang habagat kasabay na pagkatapos ng rainy season. Ayon sa pag-asa, asahang mas mababawasan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa mga nakalipas na taon, natapos ang habagat season sa first half ng Oktubre. Sa sandaling matapos ang habagat, magkakaroon muna ng transition period kung saan mas mangingibabaw ang humid easterlies bago tuluyang dumating ang Amihan o Northeast Monsoon. Dahil nasa El Niño ang bansa, posibleng hindi ganun kalamig ang temperatura na mararanasan kumpara sa mga nakalipas na taon. Samantala, batay sa pagtaya ng pag-asa, posibleng isa o dalawang bagyo ang mabuo o pumasok sa bansa ngayong Oktubre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inalerto na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang sektor ng pangisdaan sa posibleng epekto ng El Niño, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa abiso ng BFAR, kabilang sa mga dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algae blooms. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasid sa kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Para naman sa mga nag-aalaga ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at tiyaking sapat lamang ang dami ng pagkain para hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig. Pinapayuhan din ang mga fisher folk na agad i-report ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng isda, hinihinalang red tide at iba pang pagbabago sa katubigan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata na simula ngayong buwan na Oktubre, mararanasan na ng 4 na lalawigan sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes, ang drought condition. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027 ang epekto ng naturang phenomena. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate ay makararanas na ng dry spell. Inaasahan namang lalala ang sitwasyon mula Disyembre hanggang Marso dahil ang buong Bicol Region na ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito, nagbabala si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot ng 4 na buwang tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga mag-asaka. Hinimok na opisyal ng pamahalaan, mga lokal na komunidad at bawat sambahayan na magtulong-tulong sa paghanda upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at pagkain.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Puspusa na ang pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense o OCD para maging mabunga ang PREPARE o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTV kay OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong mahalagang maisakatuparan ang nasabing Resilience Agenda at Management Plan para maitas pa ang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi anya kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagtatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory actions, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at ang pagpapahusay ng DRRM capacity.
3: 24/7 ma'am and sir, no? We have 18 regional offices and coordination points sa mga local government and science-based agencies po, ang information systems na maaaring pagsamasamahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellites, seismic monitoring systems, at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis at yung proseso po nito ay ma-verify po kaagad at maibigay po yung impormasyon bago po maipadala sa publiko.
0: Yan po ang tinig ni OCD spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ng Department of Science and Technology o DOST ang kalagahan ng paghanda at agarang aksyon at pagtugon sa banta ng kalamidad at sakuna kasunod ng isasagawang Handa Pilipinas Program Visayas Leg. Sa panayam ng PTV kay DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña, sinabi niyang mahalaga na maggamit ng sambayan ng Pilipino ang iba't ibang teknolohiya at science innovations and tools upang makaiwas at makapaghanda kontra sa mga sakuna. Mahalaga kasi na magamit ang mga teknolohiya, science-based tools, early warning device at iba pang disaster preparedness platforms sa pagdidesisyon ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at maging mga negosyo at iba pang parte ng pribadong sektor. Itatampok din sa gaganaping Handa Pilipinas program sa darating na October 7 hanggang 9 sa Leyte Convention Center sa Palo ang iba't ibang aktibidad tulad ng science to action sessions, crisis ready businesses at iba pa.
4: We also have to understand how to use it. Kasi ang goal natin is to translate science into decisions and actions. So for example po, kung may hazard information tayo, dapat magamit ito sa planning. Kung may forecast or warning, dapat may corresponding action po tayo dito. So for us, science and technology becomes meaningful when it actually helps a family, a community, an LGU or a business make better decisions before a hazard becomes a disaster.
2: Si DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinalakas pa ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng field training exercise na Pagsasanay Sanlakas bilang paghahanda sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol o yung tinatawag na The Big One sa West Valley Fault. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, sinabi niyang hinasa sa nasabing 3-day interagency exercise ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng tatlong ahensya sa harap ng matinding sakuna. Kasama rin sa mga itinampok sa pagsasanay ang komplikadong multi-hazard emergency, mass evacuation, collapsed structure search, rescue and retrieval, gayon din ang maritime search and rescue operations.
5: Hindi po sapat na sabihin, handa na tayo. Dahil ang isang malakihang lindol, no, particularly ito pong senaryo na nabanggit ko natin, ay maaari pong magdulot ng mga sitwasyon na hindi talaga natin ganap na mahuhulaan. So ang mas mahalagang tanong siguro dyan, Sir Christopher, is gaano tayo kabilis na makapag-adjust, makapag-coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa pong mga critical system.
0: Yan po ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, confidentiality sa AMLAC records hindi maaring igiit ng defense lawyers ayon kay House Prosecutor Chel Jocno. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
1: Report.
10: Iginiit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na ang mga confidentiality na sumasaklaw sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ay hindi maaaring gamitin para baliwaliin ang subpoena ng impeachment court. Ito ang inihayag ni Jocno sa Day 32 ng impeachment trial ni VP Sara kung saan humihiling ang depensa na ipagpaliban ang pagkapatotoo ng isang isang opisyal ng AMLC, bunsod ng confidentiality at kakulangan sa oras ng paghahanda. Tinukoy ni Diokno ang Section 8-1 ng Anti-Money Laundering Act na naghihigpit sa pagsisiwalat ng impormasyon ng AMLC. Anya, ang provision ay hindi kailanman nilalayan bilang blanket shield laban sa mga legal na sabpina ng korte. Ibinunyag din ni Diokno na ibinasura na ng impeachment court ang katulad na argumento ukol sa confidentiality sa isang desisyon noong July 20 kung saan pinagtibay na ang kapangyarihan ng hukuman sa pagkapalabas ng sabpina. Inaasahan didinggin sa Lunes, October 6, ang pagkapatuloy ng paglilitis kung saan si AMLC Director Ronel Benaventura ang unang sasalang sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Desisyon ng Korte Suprema, nagpapatibay sa legal na batayan ng June 3 Senate session ay kay Senador Ping Lacson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Sinabi ni Senador Ping Lacson na pinagtibay ng Supreme Court ang legal na batayan ng reorganization ng Senado noong June 3, 2026 kung saan tinanggal bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano at itinalaga si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Ayon kay Lacson, tiniyak ng 12 na senador na dumalaw sa naturang sesyon na may sapat silang legal na batayan sa kanilang ginawa. Ibinasura ng Supreme Court en banc ang petisyon ng mga abogado na kumakwestiyon sa legality ng June 3 session. Sinabi ng korte na hindi napatunayan ng mga petitioner na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng mga respondent sa pagdaraos ng sesyon na ayon sa korte ay lumilitaw na naayon sa facts, applicable law at jurisprudence. Ipinaliwanag ni Lacson na nakadalaw si Senator Francis Cheese Escudero kasama ang 11 na membro ng Nooy Minority Bloc para magkaroon ng quorum matapos hindi makapagsesyon ng Senado dahil hindi dumadalo ang Nooy Majority. Ayon kay Lacson, itinuring ng 22 na senador ang basehan sa quorum matapos ibukod si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Jenggoy Estrada na wala sa coercive power ng Senado batay sa ruling ng SC. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na bilang para maalis si Cayetano bilang Senate President at may talaga si Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, nilinaw ni Lacson na hindi agad inihalal si Gatchalian bilang Senate President noong June 3 dahil kailangan ng hindi bababa sa 13 na senador para mahalal ang Senate President alinsunod sa konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Foreign Affairs o DFA kinondena ang pag-aangkin ng China sa karagatan ng Batanes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Yes, sir, John, tahasang kinundena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na may sovereign rights at jurisdiction ang China sa karagatang bahagi ng Batanes. Ito'y matapos na mamataan ang Chinese Research and Survey Vessel na Jiahai KE-7 na nasa tinatayang 37 nautical miles na hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Ayon nga kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng legal at regular na law enforcement operations matapos matukoy ang hinihinalang hindi autorisadong MSR activity. Pero iginitan DFA na walang hinihingi at walang pinagkakaloob na paintulot ang Pilipinas para sa anumang maritime o marine scientific research. Abatay nga sa Article 246 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kinakailangan ang paintulot ng coastal state para sa maritime scientific research exclusive economic zone o EEZ nito. Nanawagan ng DFA sa China na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law at iwasan ang mahakbang na maaaring makasagabal sa panunumbalik ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Muli naman siniguro ng DFA na patuloy ni pagtatanggol ng Pilipinas ang sovereign rights at jurisdiction nito sa sariling EEZ ng mapayapa at alinsunod sa international law.
13: John, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inaprubahan ng Budget Amendment Review Subcommittee ang panukalang dagdag na 25 million pesos sa budget ng Presidential Communications Office o PCO sa ilalim ng 2027 General Appropriations Bill. Ayon sa panukala, gagamitin ang karagdagang pondo para sa pagpapatatag at pagpapatakbo ng Bagong Pilipinas Studios. Kabilang dito ang 36 o halos 36 million pesos para sa IBC 13 na nakalaan sa subsidy, sweldo at compensation ng mga empleyado batay sa aprobadong organizational structure at staffing pattern ng GCG. Humiling naman ang Philippine Information Agency o PIA ng 12 million pesos para sa renta ng pansamantalang opisina at operational space habang isinasagawa ang retrofitting at renovation ng kanilang gusali. Samantala, 600 million pesos ang minungkahing dagdag sa budget ng People's Television Network o PTV para sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng kapasidad nito bilang multi-platform public service media network.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng palawigi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy sa mga maliliit na residential consumer hanggang sa katapusan ng taon. Magugunitang hanggang sa katapusan lang ng Oktubre pinalawig ang nasabing polisiya para sa mga consumer na may hindi pa nababayarang bill. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Tornino Juan, posible namang alisin ang no disconnection policy para sa industrial consumers sa susunod na buwan.
14: Itutuloy pa rin natin yung no disconnection pero ililimita na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Bawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time nang sa ganun ay matulungan din nila yung kanilang distribution utility.
0: Yan po ang bahagi ng panayam kay ERC Chair Attorney Francis Tornino Juan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: All set na ang Department of Agriculture o DA para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawakin ng market access at livelihood opportunities para sa mga magasaka at mangingista. Ito na ang ikatlong taon ng Expo na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay mula October 8 hanggang October 10. Tapok muli rito ang Farmers, Fisher Folk, Farmers Cooperatives and Associations o FCAs, Government Partners, Institutional Buyers, Consumers at iba pang stakeholders para ibida ang mga lokal na produktong agrikultural at pangisdaan. Ayon sa DA, sa tulong ng Expo, patuloy na pinalalawak ng kadiwa ng Pangulo ang mga oportunidad para sa mga producer na makahanap ng mas malawak na merkado at makapagtatag ng market linkages.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Taripa sa imported na karne dapat itaas ayon sa mga magbababoy. Si Lawrence Tanhoco para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Nanawagan siya ka Party List Representative Nico Nobriones sa pamahalaan ng kagyat na maibalik sa dating taripa sa 30% ang minimum access volume at 40% sa in excess sa minimum access volume. Sa punong balitaan, hindi umano tanggap o katanggap-tanggap na sa 2027 pa mapapatupad ang pagtaas ng taripa sa 25-34% na kung ganoong katagal ay tuluyan nang babagsak ang lokal na industriya ng pag-aalaga ng mga baboy. Kasabay nito, nanawagan din si Briones na pansamantalang bawasang importasyon ng karne ng baboy lalo't malaki ang ibinagsak ng presyo ng baboy sa farm gate na nasa 95 hanggang 110 pesos kada kilo. Gayong ang puhunan ay pumapalo na sa 190 kada kilo. Sa pag-aaralan niya ng mga nag-aalaga ng baboy, aabot sa 250 million pesos ang nalulugi sa kanila sa kada isang araw sa buong bansa. Matatandaan na iba na noong nakalipas ng administrasyon sa pamagitan ng Executive Order No. 62 sa 15 hanggang 25% na taripa at kailangan maibalik ito sa original na taripa na 30-40% upang maprotektahan ang naghihingalong industriya ng lokal na pag-aalaga ng baboy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Formal nang nilagdaan nitong Webes ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ng mga kinatawan mula sa mga health maintenance organization o HMO at private health insurers o PHI ang isang memorandum of understanding para sa pagatagod ng PhilHealth Yakap HMO PHI Benefit Complementation Program. Saksi sa ginanap na ceremonial signing sina Finance Secretary Frederick Go kasama si PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho at mga opisyal ng mga HMO at PHIs. Layan ng programa na salagin ang mabigat na gastusing pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-asaayos sa mga benepisyo sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbing primary payer ang PhilHealth habang secondary coverage naman ang pupunan ng mga HMO at PHI upang masulit ang financial protection ng bawat Pilipino nang walang nauulit na bayarin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang kalsada sa Metro Manila simula po sa Lunes, Oktubre 5. Nagmula ang anunsyo sa mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Sa ilalim ng pulisya, ginagamit ang digital cameras at CCTV para kumuha ng video o larawan para matukoy at mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko. Pagkatapos, mag-i-issue ang kaukulang LGU ng traffic citation ticket at ipapadala ito sa may-ari ng sasakyan. Kapag hindi nabayaran ang multa sa loob ng 7 araw, ay hindi pwedeng irehistro ang sasakyan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binigyan din ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng walkable streets at pathways saan mang sulok ng bansa. Ito ang naging pahayag ng kalihim kasunod ng pag-arangkada ng redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton sa Naga City. Anya, hindi lamang basta nakatuon sa Metro Manila ang mga ligtas na daanan para sa commuters dahil dapat din itong maramdaman sa ibang bahagi ng bansa. Hindi anya titigil ang DPWH sa pagkakasa ng mga proyekto tulad ng ginawa sa EDSA kung saan binibigyang halaga ang paggamit ng pathways lalo na't isa ang paglalakad sa alternatibong paraan upang salagin ang mataas na presyo ng petrolyo.
16: Walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Important yun eh. Kasi lalo na ngayon, nararamdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So, ano yung magaking bagay ito. Kung makikita natin magagawa dito, ma-apply natin. By the way, similar dito sa mga ibang ginagawa natin in other cities like Metro Manila, sa EDSA. Ganun din, nagpapagawak tayo ng sidewalk, gagawin tayo ng mga bike lane. Tapos, WD-friendly.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinakamataas na partisipasyon ng mga kababaihan sa pamahalaan na itala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine Commission on Women. Ang report atin sa atin ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nakapagtala ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pinakamataas na partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan sa kasaysayan ng bansa na nasa 23%. Ayon kay Narlene Santos Millar, focal point ng ASEAN Committee on Women Philippines at Executive Director ng Philippine Commission on Women, na lampasan ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ang antas ng partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan na naitala sa mga nakaraang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas sa pagtatapos ng 4th ASEAN Women Leaders Summit sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City nitong Webes.
18: Nung tinignan namin na yung iba-ibang termino ng Pangulo sa buong Pilipinas, I think President Marcos, siya na yung pinamataas na number of cabinet na women. Una dati si President Aquino, 22%. Now with President Marcos, it's 23%. So, tumaas sa kanya, sa termino niya.
17: binigyang diin din ni Santos Villar na bukas ang pangulo sa posibilidad na madagdagan pa ang mga babaeng miyembro ng kanyang gabinete. Matatandaan na sa kanyang opening message sa summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang partisipasyon ng kababaihan sa gobyerno ay hindi lamang isang opsyon dahil ito ay mahalagang bahagi ng pagsusulong ng seguridad, katatagan at kaunlaran ng ASEAN region. Mula sa ASEAN International Media Center para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Samantala sa ating balitang sports, Carlo Paalam susuntok para sa gold medal sa Asian Games. Ngayong tanghali po sa boxing at ang iba pang combat sports na jiu-jitsu at taekwondo pwede pang magatid ng medalya sa Pilipinas dalawang araw bago ang pagtatapos ng quadrennial event. Mula sa Sports Radio 918, magbabalita si Dennis Hilanga.
19: Pupuntiryahin ni Carlo Paalam na wakasan ang matagal na paghihintay ng Pilipinas sa gold medal sa Asian Games. Makakasagupa ng Pinoy boxer si Japanese hometown vet Rui Yamaguchi sa final ng men's 55 kilogram mamayang 12:45 ng tanghali sa Nishio Gymnasium sa Aichi Prefecture sa Japan. Kung mapapadapa ni Paalam si Yamaguchi, ito ang magiging unang ginto ng Philippine boxing team sa continental event matapos ng 16 years. May tatabla rin ni Paalam sa apat na gold medals ang performance ng bansa gaya noong 2023 Hangzhou Games sa China. Samantala, positibo pa rin ang Philippine Olympic Committee na magagawang higitan ng national athletes ang apat na gold medal na iyon dalawang araw bago matapos ang kompetisyon. Pwede pang pagkuna ng ginto ang jiu-jitsu kung saan maglalaro si reigning world champion at Asian Games gold medalist Annie Ramirez, gayon din si Kyla Napoli sa women's minus 52 kilogram. May apat ding taekwondo players na nasa round of 16 ng Kyorugi event ang susubok makarating sa gold medal matches simula alas 12:30 ng tanghali. Sasalang sa men minus 58 kilogram si Olympian at three-time SEA Games gold medalist Kurt Barbosa, habang sa men minus 80 kilogram naman ang isa pang SEA Games champion na si Dave Seya. Sa kabilang banda, susuong si SEA Games gold medalist at world junior champion Tashana Mangin sa women minus 49 kilogram at Laila Delo naman sa women minus 67 kilogram. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isang mabilis na update lang po, meron na po tayong apat na gintong medalya para sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Yung ika-apat na panalunan ngayong araw ni Jeyus Gabriel Yape sa Mixed Individual Virtual Taekwondo. Magpapatuloy po ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware
3: para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial station sa Luzon, DTI Region 1. Pinangunahan ang pagtatanim ng 100 coffee seedlings sa San Gabriel, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas Report.
28: Matagumpay na itinanim ang 100 coffee seedlings sa Barangay Amontok, San Gabriel, La Union sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Region 1 bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Coffee Day at Consumer Welfare Month. Katuwang ng DTI Region 1 sa pagtatanim ng coffee seedlings ang lokal na pamahalaan ng San Gabriel, PNP, Association of Senior Citizens at iba pang ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan ng DENR at DA. Ayon kay DTI Region 1 Director Merly D. Membrere, ang pagtatanim ng coffee seedlings ay bahagi ng pagsusulong para sa pagpatronize ng local products. Idinagdag ni Membrere na ang kape ay isa sa mga industry cluster na sinusuportahan ng DTI dahil sa potensyal nito na makapagpapalago sa kita ng mga magsasaka at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Maliban sa pagtatanim ay nagkakaloob din ng DTI Region 1 ng shared service facilities katulad ng makinarya sa pagproproseso ng kape at paggawa ng packaging para sa value addition ng produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan, nanguna sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025. Poverty rate mumaba sa 8.6%. Sa detalye mula kay Mildred Kokya.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas Report.
29: Nanguna ang Pangasinan sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025 matapos umabot sa 408.45 billion pesos ang economic output ng lalawigan habang pumaba sa 8.6% ang poverty incidence. Sa datos ng PSA at Department of Economy Planning and Development, lumago ng 4.3% ang ekonomiya ng Pangasinan. Inilahad ang datos sa 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum sa Binmali. Tumaas ng 16.8 83 billion pesos ang output mula 391.62 billion pesos ng 2024. Kumatawan ng Pangasinan sa 53.1% ng ekonomiya ng Ilocos Region at nagambag ng 2.30 percentage points sa 4.5% regional growth. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pangasinenseng nasa ilalim ng poverty threshold sa 277,340 noong 2025 mula 512,690 noong 2023. Katumbas ng pagbaba ng 235,350 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
0: Sa Kabikulan, Provincial Government of Albay naglaan na ng 50 million pesos na halaga ng ayuda bilang paghahanda sa El Nino. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas Report.
30: Naglaan ang pamahalang panalawigan ng Albay ng karagdagang 50 million pesos para sa mga pataba at iba pang pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Governor Ruel Rosal, nitong Hunyo pa lamang ay sinimula na ng pamahalang panalawigan ang paghahanda kabilang pagbibigay ng agarang ayuda at pinansyal na suporta sa mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng tagtuyot. Inihayag din ni Rosal na nakapaloob sa plano ng lalawigan ang mga proyekto para sa irigasyon, bagamat maaaring maantala ang implementasyon dahil sa proseso ng bidding at paglala ng pondo. Tiniyak din ng gobernador na popondohan ang mga naturang proyekto at tiniyaharap na rin niya sa Local Provincial Development Council ang pangangailangan para sa pondo sa irigasyon. Hinimok naman ni Rosal ang mga lokal na pamahalaan na maghanda rin dahil nangangailangan ng maayos na pagpaplano ang mga proyekto sa irigasyon at hindi ito maaaring maisagawa agad-agad. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
2: Tungo na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, mga lokal na produkto ng Eastern Visayas. Itinampok ng mga MSME sa Bahandi Trade Fair 2026. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Penelope Pomida.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tampok at ibinibenta ngayon sa Metro Manila ang iba't ibang lokal na produkto, kultura at talento ng Eastern Visayas sa pamamagitan ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na ginaganap sa Mega Trade Hall 5 Mega B SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Magtatapos ang trade fair sa Oktubre 5. Ayon kay DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang kalahok sa aktibidad. Siyam dito ang mula sa Eastern Samar na may sales target na 5.7 million pesos. Kabilang sa mga kalahok ang MSMEs mula Giwan, Barangan City, Llorente at Kinapundan na nag-aalok ng shellcrafts, crocheted products, coconut-based products, calamansi products, herbal drinks, banana chips at iba pang lokal na produkto. Sa buong Eastern Visayas, nasa 48 million pesos ang kabuang sales target para sa 94 MSMEs. Layunin ng trade fair na palawak ang merkado ng mga lokal na produkto at masuportahan ng mga magsasaka, mga hobby artist at maliliit na negosyante sa rehiyon. Binigyan din ng DTI ang pagsunod sa mga kinakailangang FDA license to operate o Certificate of Product Registration para sa mga produktong nangangailangan nito. Bukas ang trade fair mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ayon sa regular na mall hours. Panawagan ni Ponferrada, suportahan natin ang ating mga MSMEs. Let's buy local, support local. Para sa bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao, DTI kinumpirma na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte sa gitna ng El Nino. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito ang ulat ni Sharif Timhar.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Sapat pa ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte at wala pang nakikitang kakulangan sa gitna ng El Nino. Ito ang binigyang diin ni Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial Office Consumer Protection Division Chief John Clifford Fernan. Anya lingguhang minomonitor ng kagawaran ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na sa gitna ng energy emergency at epekto ng El Nino. Bagya naman anya tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa mataas na demand at dagdag na gastos sa paghahatid. Dagdag ni Fernan, kung lumampas naman sa suggested retail price o SRP ang presyo, hinihinga ng DTI ng paliwanag ang mga tindahan. Ngit pa niya, regular ding dumarating ang mga supply sa Iligan kada dalawang linggo mula sa Cagayan de Oro City at mga Karating Probinsya. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naghanda ng pamahalaan sa Super El Nino kabilang ang pagtutulungan ng mga ahensya at paglalaan ng pondo sa agrikultura, supply ng tubig at iba pang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, kasalukuyang umiiral ang Strong El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang lalakas pa tungo sa Very Strong El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, Department of Trade and Industry o DTI Region 10, nagsagawa ng coastal cleanup at planting activity sa Northern Mindanao bilang bahagi sa pagdiriwa ng Consumer Welfare Month 2026. Sa ulat mula kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Marawi.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Sinimulan ng isang makahulugan at makabuluhang aktibidad ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Northern Mindanao ang pagbubukas ng Consumer Welfare Month 2026, Oktubre 1, ng coastal cleanup at planting o pagtatanim sa baybayin ng Upol, Misamis Oriental. Pinangunahan mismo ang aktibidad ni Regional Director Roel Paclipan at mga personahe ng DTI Region 10. Hakbang ito ng ahensya para protektahan ang karapatan sa malusog o lunti ang kapaligiran. Ayon sa DTI, bahagi ito ng kanilang mga pagsisikap sa pagtataguy ng sustainableng mga kasanayan at pangangalaga ng sanlibutan para sa henerasyon ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Ang Consumer Welfare Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre na kaangkla ang tema ngayong taon sa Safe Products Confident Consumers. Itinataguyod ang mga ligtas na produkto at kumpiyansa o tiwala ng mga konsumante. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
25: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
27: Nationwide.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, Ecotourism Tour ay sinagawa sa ilang tourist destination sa Pangasinan bilang bahagi ng 2026 Region 1 Tourism Summit. Para sa Kabuang Ulat, narito si Ruel De Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
10: Naidan na oportunidad iray tourism stakeholders manlapod a patirang probinsya na Region 1 ang kananungnung spigaran kabat ya tourist destinations ya duyag na Pangasinan. Ayaw jad panamaglay na ecotourism tour na inorganisa na Pangasinan Provincial Government ng Department of Tourism Region 1 ya kabiyangan na 2026 Region 1 Tourism Summit. Unaan niya inunlaan na are kaiba ang tour so Pangasinan Soul Center jad Barangay Zaragoza, Budinaw no inar anang nangda tanantaan sa proseso na pananggawa na asina. Tinmumbok at saya sa Baningasay River at Bulinaw. Ayan ilog at multi awarded tan kinabat lansan kalinisan niya ilog at Intiron, Luzon. Kasumpalan tuya, gimanggano ire kaiba at tour dyan lookup wharf at syudad na Alaminos. Ayan lugar sa ibabagatan jump off point para at sa remanggabay ang pasyar dyan 100 Islands National Park. Nang sumpal sa tour, at Banaan Museum at Bali na Lingayen no inar anang nang naare bisita sunan drumaran bagay ya katakap na mayaman ya kultura tan istorya na Pangasinan. Ayan aktibidad at aasaan niya makatulong ang pianmas makabat ni naare aliwan taga Pangasinan so are nang drumaran pasyaran at luyag. Malalapod Radyo Pilipinas de Guzman, Shaq Serobel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Salamat Ruel, mula Pangasinan, akyat naman tayo sa Kalinga. Nasa 36 na individual at 19 na group awardees nakatanggap ng parangal sa 126 na Philippine Civil Service Anniversary Culminating Activity sa Kalinga. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Aquino Perez ng Radyo Pilipinas Tabuk.
11: Agarop 36 nga individual ken 29 nga group awardees iti nakawat ti mamadayaw iti aron ng parangal iti 126 Philippine Civil Service Anniversary Culminating Activity anangay sa Jay Kalinga Sports Center iti Setyembre 30 tatatawan. Dagiti individual awardees ket dagiti nakawat ta award iti regional, national, ganyan international level ken da dumapay nga achievement da. Idintuwa dagiti group awardees ket dagiti mat nakaawat matlayang ti award manipod regional ken national level kas resulta matlayang dagiti naramidan da iti provincial level. Impakamu dagiti opisyales kadagiti awardees aday ito ket mente na rin ken saya atin ti trabaho para ti pagsayatan ti ili tapno kanayon nga agbalin ang modelo iti anyaman a klase ti pagdrabahuan. Kabayatan na dagiti nangabak ti Governor's Cup Basketball Men ken Volleyball Women kat nakawat at ikas incentives kan tropeyo. Ilinto at agit nangabak iti Indigenous Games apakiramanan ti Bayo, wano panagbayo, siksiking, sanggol, wano arm wrestling, kan leg wrestling, kastamot at agit nangabak iti Team Muse kat nakawat na iti ikas incentives. Iti nasong aktividad kat naselebraran iti Kalingawe, babaen iti panagusarda kadagit Indigenous attire kan Indigenous songs and dances, akaro ng paragsak iti na sa unang okasyon. Manipod ito DJR Ketabuk, Aquino Perez, Parte Radyo Pilipinas, World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Salamat Aquino. Sa Cordillera pa rin, Farmers Organization ng Gonogon sa bayan ng Bontoc, Mountain Province, nakatanggap ng 2.7 milyong pisong halaga ng cattle production project mula sa Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Arlene Fagyan mula Radyo Pilipinas Bontoc.
1: Nangipaay iti Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region 1 DA CAR iti 2.7 million na proyekto, iti Livestock Economic Enterprise Development 1 lead iti maysang organization, iti Barangay Gunugun, Bontoc Mountain Province, iti napalabas sa lawas. Tapno mapaduras iti Sustainable Cattle Production iti Gunugun Livestock Organization, nakaawat dagito iti 20 ababae abaka, kun maysa atoro, bayat iti official turnover ceremony. Daito ikat flagship initiative iti Department of Agriculture, babaon ti National Livestock Program. Sigun ka ni Municipal Agriculturist Government Assistant Department Head Faith Pukaw, ti 2.7 million na grant package kat dagiti si Bibiyag nga Ayop, agricultural and forestry equipments taraon, veterinary drugs, kan biologics, kan essential agricultural supplies. Nlawlawag na ang napili ti organisasyon, gapu iti may sada ito nga rehistrado, functional kan agdama nga civil society organization. Adagiti kamang nakat adaan iti background iti pagtarakan iti Ayop, kan iti cattle food fermentation kan forage plantation, babaan iti Department of Agriculture Agricultural Training Institute 1ATI CAR. Manipod iti Bondok, Arlene Fagyan, para iti RP World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Salamat Arlene mula Cordillera, baba naman tayo sa Southern Luzon. Child protection sa Palawan patuloy na pinalalakas. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan.
12: Dayon-dayon nga impapabasgag ang gobyerno iyang Palawan ang mga programa para sa proteksyon ig pagprotehir para sa seguridad ang mga bata, katabang ang mga ahensya ang gobyerno ig mga sektor sa banwa. At atatengid siya, imbuat ang akalabas ng adlaw ay ka-30 ng Setyembre dading dagon ang sakasesyon sa multi-sectoral online capacity building para sa mga bata sa pagprotektar ang mga bata, seguridad sa online ig ang makabata helpline 1383. Imbuat siya sa pamamagitan niyang Zoom, ig-ing-ergan ang sakagatos may apat ng mga stakeholders sa law enforcement, mga eskwelahan, opisina, ang local social welfare, iba pang katabang sa child protection. Ing arampangan sa sesyon, ang mga importanteng batas, ig mga mekanismo para protektahan ang mga bata, katabid ang cybercrime prevention, ang anti-bullying act, ang iba pang mga batas. Ing tawanda, isikat ang digital nga parenting, ni ang tamang proseso ay ang pag-report, referral, ig tamang pag-responder sa mga kaso yung mga pag-aabuso, ang online exploitation, may iba pang mga delikadong pwedeng magkatarabuko sa mga bata. Aktibidad ay ing panguna ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, katabang ang Council for the Welfare of Children o CWC nga sasakop sa andang pagsulong o pag-advokasya para sa mas matibay, madasig, e-koordinadong sistema ang child protection sa Palawan. Agpaabot, igpasalamat si CWC Executive Director Yusek Angelo Tapales sa gobyerno ng Palawan sa permeng pakipagsosyo. Agud masiguro ang proteksyon ang mga bata. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jassy Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas, World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Salamat Miriam mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Bagong Local Government Unit Modified Classroom ipinagkaloob sa San Jose Integrated School. Para sa detalye, nagbabalita si Charmin Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
13: Gin turnover an LGU Modified Classroom sa San Jose Integrated School sa Barangay San Jose, Kalbayog City, como parte San Pitad nga mabaluan ang temporaryo nga mga classrooms nga hinimo sa kawayan nga nipa ginbuhat an blessing nga turnover san pasilidad nga ginatenderan san mga representante san DepEd, barangay officials, mga magturutdo kag anak ng iba pa nga community stakeholders. Importante ang bago nga classroom para sa mga estudyante sa San Jose o sa nga mountain barangay, kundiin may mga pamilya nga nakaka-experyensya sa mga hagit sa pagpaaram sa era mga anak, pinaagi sa mas marigon ng permanente nga learning facility, katuyuanan sa proyekto nga mahatagan ang mga estudyante sa mas duwas ng mas tuhay nga lugar sa pag-aram. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Sa Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Department of Social Welfare and Development Regional Office 10 pinagtibay ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya upang bumuo ng mga komunidad na matatag sa hamon ng klima. Para sa Kabuang Ulat, narito si Romy Capinpuyan ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
3: Naghiusa ang mga ahensya sa kagamhanan sa Northern Mindanao para sa climate resilience. Pormal gagitukod sa DSWD-10 ang Regional Steering Committee alang sa panahon ng Pagkilos Project pinagi sa ceremonial signing nito September 29 dinhi sa Cagayan de Oro. Tubong sa committee nga palig-unon ang koordinasyon sa 15 ka munisipyo batok sa kalamidad o climate change. Mato de DSWD-10 Director Glofelia Wayan, dili lang DSWD ang responsable kundi tanang ahensya kinahanglan magtilabangay. Amaong proyekto ubos sa kalahi seeds ug suportado sa World Bank nga magpundar og resilient infrastructure ug nature-based solutions. Gipangaluhan kini sa DSWD ug DILG kauban ang DNR, OCD, DA, DPWH, DepEd ug uban pang ahensya. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Salamat Romy mula CDO. Kawing naman tayo sa Surigao. Serbisyong pangkomunidad ipinatupad para sa Badjao Community sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur. Para sa Kabuang Ulat, narito si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
14: Malampusong gipahigayon sa City Agriculturist Office ubos sa pagpanguna ni City Agriculturist Von C. Falcon ang Community Service Initiative para sa Bahaw Community. Isip kabahin sa kalihukan ng hatag ang City Agriculturist Office ug mga tray sa itlog ug nagkalainlaing liso sa utanon aron makatabang sa pagkaon sa pamilya ug pagpalambo sa backyard gardening. Apil usab sa kalihukan ang Tandag City Nutrition Office na naghatag og bitamina ug nagpahigayon og nutrition information, education and communication aron mapalambo ang hustong nutrisyon ug maayong panglawas. Mitambong usab ang Ecological Solid Waste Management Office pinaagi sa pagpahigayon og IEC bahin sa hustong pagdumala sa basura ug pag-atiman sa kinaiyahan. Pinaagi sa koordinadong serbisyo sa nagkalainlaing opisina sa City Government of Tandag, mas napaduol ang mga serbisyo sa komunidad ilabi na sa nutrisyon, pagkaon, panglawas ug pag-atiman sa kinaiyahan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Salamat Angel, balita naman mula Radyo Pilipinas Hulo. Mobile service para sa mga profesional alok ngayon ng Professional Regulation Commission Regional Office 9. Para sa kabuuan ng balita, narito si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
15: Ikatuad law na pabihaon si Mobile Service and Professional Regulation Commission at PRC Region 9 piaw na Sulu Provincial Capital Gymnasium bilang sambaga pangayot tawang ni Governor Duzaker A. Tan II sin Sulu. Malago ini tapang awla na mapanos mga kamastala ni Mankaiwan ng pa-professional in kalagihan mga kawa si mga katarangan nila lapay in renewal sin Professional Identification Card. Habay ta hi PRC 9 Team Leader George B. Duterte kalagihan sa jataan tuhun in aun asal appointment si mga sila mabaya humasya sin service. Fuat-fuat ay sabi ni Duterte in makapaon sila sin Satellite Office and PRC na niya binaywayan bilang matampal da isab in lang isi mga professionals di amin kalayhan patumulak pa Zamboanga so paya makapag-transact a commission. Hawala pa di maragbus ini bihaon piya pakusog din mobile service hasupay di gabi ni mga professionals sa lupasug. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
27: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
27: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
27: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa mga tagapakinig ng programang Warm Heart. Narito na naman po ang ating palatuntunan na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman
1: at Steph Vicente.
0: Para sa episode ngayong araw ng Warm Heart ay meron po kaming napag-alamang isang pag-aaral at very interesting to para sa mga obsessed sa pagpapaputi. Yan, ipapaliwanag sa atin.

0: Philippines, Manila. Pero ngayon, I am currently connected with the Department of Sociology and Behavioral Sciences ng De La Salle University.
1: Thank you for correcting us, no, Dr. Rehen. Shayon. So, nag-aral po siya sa University of the Philippines, Manila. Pero ngayon ay nagtatrabaho na si Sir sa La Salle. Ayun, sa Big Four.
2: Big Four pa rin.
1: Okay, so Dr. Rehen, siya, kagaya po ng nabanggit ni Steph, ay pag-uusapan natin itong pag-aaral ninyo. So, ang una naming katanungan, maaari nyo po bang ipaliwanag sa amin ang detalye ng inyong study na ito? Ano po ba yung epekto ng paggamit ng skin lightening products sa mental well-being ng mga taong gumagamit nito?
0: Okay, so part kasi ito ng aking pag-aaral nung PhD ko, no, nung doctoral degree ko sa UP, sa College of Medicine. So actually, dalawang bahagi ito ng pag-aaral na nakaka-apekto sa mental well-being ng actually Filipino emerging adult. Hindi siya Filipino adult. Okay, pag sinabi nating Filipino emerging adult, ito yung mga nasa edad 18 to 29. Kaya sila ang pinag-aralan ko kasi sila yung medyo at risk. Kasi ito yung period sa development ng tao na kung saan maraming nangyayari sa buhay. Kapag matulad ng pumupunta ka na sa kolehiyo, nagtatransition ka sa pagtatrabaho, nagkakaroon ka ng pamilya, nagkakaroon ka ng mga anak. So ito yung medyo parang unstable, kumbaga, yung mental well-being ng adulthood. Kapag unstable siya, medyo at risk siya sa different masasabi nating risk factors. Okay? Okay. So, particular, so ang pinag-aralan ko is depression, anxiety or yung pagkabalisa, and then stress. Actually, dalawa tong pinag-aralan ko. Skin lightening o yung pagpapaputi at saka body image perception o ano yung perception ng mga Filipino emerging adult sa particular sa kanilang hugis ng katawan. So ngayon, yung nakita nyo lang na feature is yung pagpapaputi. Okay? So ayon sa pag-aaral ko sa isang part ng aking dissertation is meron akong mahigit 3,000 na na-survey. Dalawang klaseng pag-aaral to, isang quantitative at isang qualitative. Doon sa quantitative na pag-alaman ko na mas mataas yung level ng depression sa mga naniniwalang may benepisyo ang pagpapaputi. Pero sa kabilang banda, yung paggamit, yung regular na paggamit o yung paggamit mo ng skin lightening products araw-araw ay nakakapagpababa ng depression at stress. Ngunit, mataas naman ang level ng pagkabalisa o anxiety sa mga gumagamit ng SLP or yung skin lightening products. So yun yung parang kabuuan o buod nung parang naging pag-aaral.
1: Okay. So ayun, basically napag-alaman po ni Dr. Rehen siya na kapag ka gumagamit ang isang individual ng skin lightening products ay meron pong mas mataas na level ng yung tinatawag nilang psychological distress o kaya sabi niya kanina yung mga yung pinag-aralan niya rito ay depression, anxiety, and stress.
2: Dr. Rehen, siya, matanong ko lang po, no? Kasi syempre pag sinabi, pag naririnig natin yung paggamit ng skin whitening or lightening products, no? At syempre alam naman natin na mas pabor, no, karamihan. Hindi naman natin ilalahat, no, pabor karamihan ng mga Pinoy na kapag ka maputi is equals to pagiging maganda. So, Dr. Rehen, yung inyo pong pag-aaral ay, kumbaga, i-confirm ko lang po na kung ito po ba ay nag-ugat doon sa konsepto po ng colorism.
0: Oo, no. Actually, dito sa survey, medyo ang makikita lang natin is yung quantitative values, meaning mga numbers. Pero nung kinuha

0: ako na ang mas malalim na pag-aaral, particular sa paggamit ng qualitative interviews doon sa mga respondents, na pag-alaman ko na mas nakaugat nga siya sa colorism. Actually, ang sabi nila, mas maganda raw tingnan ang maputi sa kultura ng Pilipino kasi mas kaaya-aya daw sa paningin. Pero sa palagay din nila, mas tumataas daw ang kanilang kumpiyansa sa sarili kapag maputi sila. And mataas ang tsansa nila na mapili sa trabaho o sa karera kapag maputi sila kasi mas napapansin. And maganda raw ang pakikitungo ng mga tao sa kanila kapag maputi. So parang kumbaga may discrimination tayo dito sa Pilipinas, no, towards sa mga mapuputi.
1: 'Di ba usually tayo mga ano pinag-iiba lang naman natin maputi kayo manggi ganyan, pero dito sa pag-aaral na to parang ayun, parang binigyan ng lalim ano yung pagpapaliwanag. Bakit ganoon? Bakit itong mga ang iba sa atin ay mas binibigyang pagpapahalaga yung pagiging maputi? At pinaliwanag nga sa pag-aaral ni Dr. Rehensya na kumbaga pag daw kasi maputi, mas nabibigyan ka ng confidence, self-confidence or self-esteem. Meron ding perception na napipili sa trabaho o napapansin, kaya siya yung napipili dahil maputi, o kaya maganda sa paningin. So kapag maganda sa paningin, syempre mas pansinin, mas fini-favor kumbaga. Meron pala tayong ganoong perception ano. Dr. Rehensya, pwede itong conscious ka or unconscious ano, tama ba? Na benefits ng pagiging
0: Meron kasi tayong doon sa aking pag-aaral, actually conscious siya.
1: Sila.
0: So conscious sila. Kasi meron ako dong measure or anong tawag doon? Measure na variable ang tawag doon, perceived level of skin lightening benefits, meaning parang nakikita ba nilang beneficial ang pagpaputi. At para sa tingin nila, mataas ang benepisyo na nakukuha nila sa pagpapaputi. Kasi yung iba doon, nung in-interview ko na, ang sabi nila, ginagamit daw nila yun na coping mechanism. Coping mechanism ang pagpapaputi. Kasi parang doon sila nakakakita ng, kumbaga, quote-unquote, hope na puputi rin ako later on.
1: Mm-mm. At saka lalo na doon siguro sa mga naniniwala na mas fini-favor ang mga mapuputi, pag nagpaputi sila, yung favor na yon mapupunta na sa kanila, ano?
2: Mm-mm.
1: Parang ganun yung magiging
0: Oo, pero idagdag ko lang ha, kasi yan yung sa mga gumagamit.
1: Okay.
0: Pero may mga gumagamit. Na meron ding mataas ang mental health. Kasi for them, hindi sila gumagamit kasi una, ayaw daw nila ng basta-basta gumamit. Kasi yung mga nakikita nila sa, particularly sa social media, is mga influencers na, alam mo yun, na nagpo-promote ng pagpaputin product. Pero pinanganak talaga silang maputi. Parang hindi sila naniniwala dun sa product una. Pangalawa, ang dami daw nilang nakikita sa market na unregistered na skin lightening product. So medyo natatakot silang gumamit.
1: Ayun. Ay, oo, usong-usong ngayon yung unregistered product. Tapos minsan kinaklaim talaga nila, Dr. Rehensya, na ito ay 100% effective. Tapos walang masamang epekto sa katawan. Minsan may mga ganoong claims po doon sa mga products. And sometimes yung mga content na ito minsan na sa subject pa sila sa false information, ano yung mga claims na mga ganon, yun pala hindi pala FDA approved yung mga ganon, pero kinaklaim nila na wala siyang masamang epekto, no? So ayun, siguro yung mga reservation nga na ipinaliwanag ni Dr. Rehensya, pagkakaiba ng mga gumagamit at hindi gumagamit. Hindi gumagamit dahil yun nga itong mga influencer na to na nagpapalaganap din ng false information, yung pala pinanganak naman pala silang maputi, hindi na nila kailangan magpuputi, pero ini-endorse nila yung product at minsan yung product ay unregistered, sabi nga ni Dr. Rehensia, which means hindi siya approved ng isang body na nagre-regulate or nag-a-assess kung ito ba ay nakabubuti para sa tao. Tama?
0: Oo. At idagdag ko lang ha, na yung mga hindi gumagamit is napapalibutan daw sila ng isang sa company o mga kaibigan o pamilya na skin diversity is well accepted. Huh? So mahalaga kasi na ang iyong immediate family members at ang iyong mga kaibigan or peers is well accepting in terms of color. Kasi particular yan eh. Kasi sila yung unang-unang nakakasalamuha sa komunidad. Yun yung una. Pangalawa, hindi rin sila gumagamit kasi ngayon nakikita na daw nila sa mainstream media na particularly sa Western movies and series na hindi kailangan maputi ka para maging bida ka. Particularly, nagbigay pa ng example yung isa kong interview na katulad ni Little Mermaid, dati sa cartoon, maputi siya. Pero nung naging live action siya, mapitim na siya, pwede palang maging bida ang maitim. Kasi dito daw sa Pilipinas, particularly sa mga teleserye, kapag pangit ka at maitim, kontrabida ka kaagad. Sa mainstream media daw sa Western movies, ngayon, nagiging well-accepting na ang pagkas ng mga hindi ganoon kaputi at bida pa. So mahalaga ang inclusion sa content sa social media at saka sa mainstream media, particular sa movies and television.
1: Yun, magaganda yung mga konseptong ibinabahagi ni Dr. Rehensia. Skin diversity, inclusion, media representation, no?
2: Okay, magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala.
3: Hatol, hatol ng bayan. Election Quick Facts.
4: National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councillors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM.
3: Hatol, hatol ng bayan. Election Quick Facts.
5: Matagumpay na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Law.
6: Through the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities.
5: Sa bagong Pilipinas, palalakasin ang lokal na produksyon ng military equipment upang matiyak ang ating seguridad at disaster resilience.
7: Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na.
8: Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin.
9: Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya.
7: Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit sa pamahalaang Marcos. Ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatag ng bagong Pilipinas.
6: We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint.
10: Our overall target is to be carbon neutral by 2040. But we have a milestone, what we call 30 by 30, 30% reduction by 2030. Considering that this is a Freeport zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation.
7: Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
11: Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot.
6: Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 90%.
11: Nais ng Pangulo na magpatuloy ito. Kaya sa kanyang direktiba, inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga.
12: Meron na tayong pinakaunang Pharma Park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing.
11: Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Warm heart.
16: Warm heart.
15: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
17: Alamin ang ilang mga self-help tips.
15: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
16: Warm Heart.
1: So, sa pagpapatuloy po ng ating panayam, ang susunod na tanong, Dr. Rehensha, saan po ba nag-uugat yung ideya na ang pagiging maputi ay mas nakatataas yung pagtingin sa ng mga tao sa lipunan? Bakit po ganun yung naiisip ng mga tao?
0: Naitanong mo yan, no? So, meron tayong mga different levels o iba't ibang antas siguro ng dahilan kung bakit yung pag-iisip ng tao is maputi is the whiter the better, or the lighter the color the better. So kauna-unahan dyan is kasi nasakop tayo ng Kastila at Amerikano. So kasi colonialism really gave us that mentality na kasi nung unang panahon pag maitim ka, Indio, pag mayaman ka is maputi, nasa mataas ka na level. So yung ganong klaseng pag-iisip ng colonialism is hanggang ngayon is hindi siya nabubura-bura, na nadadala natin siya hanggang sa media nga, na sabi nung isa kong na-interview na sa Pilipinas ang konte, ang ano, pag maitim ka o mataba ka or ano, kontrabida ka. Pero pag maputi ka at maganda, ikaw yung bida. Diba? Ganon usually sa Pilipinas. So, nakaugat yan sa kasaysayan na tayong lahat ay nasakop ng puti. Particularly the Western culture. The Spanish and the American countries. Pangalawa, sa aking pag-aaral is unang-unang nagiging dahilan kung bakit ang gano'n ang pag-iisip ng tao ng mga 18 to 29 years old is ang comment ng immediate family members, particularly kapag may gathering. Nakikita-kita ang pamilya. Alam mo naman sa Pilipinas, piyesta, bagong taon. Tapos sasabihan ka na, ang itim mo na, lagi ka bang nasa arawan? Oh, bakit ang ganito na yung kulay mo, hindi ka tumulad kay ano? Yun is nakakadagdag lalo ng level ng depression, anxiety, and stress. Most of my respondents told me na ganun ang nagiging dahilan ng kanilang pag-iisip. Bakit sila na-depress, na-anxious, at na-i-stress?
1: Okay. So, colonialism at comment ng direktang kapamilya o kamag-anak tungkol sa kanilang mga balata, no?
0: Kasi it matters eh, kapag galing sa pamilya mo, parang masakit. Alam mo yon na parang dadamdamin. Eh, bata pa yon, 18 or 20, 19, 20. So talagang nagkakaroon yun ng effect sa kanilang mental health.
18: Ayun, siguro ang itatanong ko lang ngayon kay Dr. Rehensha po, no? Kasi nabanggit niyo yung sa family. Although kanina na pahaging natin na kumbaga yung ibang mga tao, no, sa paligid natin ay accepting na dun sa skin diversity, kumbaga pasok to sa body positivity, no, yung pagiging accepting dun sa kulay ng balat. So Dr. Rehensha, meron po ba dun sa pag-aaral niyo po, no? Meron dun po ba sa mga na-interview niyo po, sa mga research participant niyo po na nagsabi na talagang totally na nilalait sila, no? Na direktang nilalait sila ng family members nila regarding dun sa skin complexion nila.
0: Actually, marami, halos lahat sila parang sinabihan na, o bakit ang itim mo na? Galing mismo sa tita o sa nanay o tatay. Kaya yung iba naman, kaklase. Kaya ang iba sa kanila is gumagawa ng paraan to cope. So, ang una, yung isa doon nagsabi na ang ginagawa niyang coping is nagiging selective siya sa paggamit ng social media. Hindi siya gumagamit ng Instagram or Facebook. Kasi ito yung parang lalong nagtitrigger ng kanyang psychological distress. Minsan binabago niya yung algorithm niya sa face, sa Instagram, na imbis na mga body positive, bad tungkol sa katawan ng mga tao ang nakikita niya, nag-search siya ng iba para mapalitan, like pusa, aso, para mas maging masaya. Yung iba naman is hindi talaga lumalabas ang bahay. Meron ako na-interview na hindi talaga siya lumalabas ang bahay kasi ayaw niyang magpakita sa ibang tao at ayaw niyang maarawan. Dahil sa direktang comment from the family members or friends.
1: Okay. Nakakalungkot din, ano, na talagang umaabot na sa ganito yung effect ng pag nagko-comment ka tungkol sa kutis o sa kulay ng balat.
18: Mm-mm. At madagdag ko lang din naman kasi nabanggit natin yung inclusivity dun sa balat. Yeah. Di ba last year, no? Mm-hmm. Ay nanalo sa Miss Universe Philippines 2024, no? Si Chelsea Manalo. Kumbaga, itinuturing natin siya na siya yung kauna-unahang Pinay na may black descent na nanalo sa MUPH at nagkaroon siya ng, kumbaga, nakapag-set naman siya ng sarili niyang records although hindi niya nakuha yung mismong corona. No, last year ay siya yung naging Miss Universe Asia. No, so hopefully by then no ay mas lalong ma-inspire yung mga morena natin diyan. Hindi lamang yung mga morena kasi parang iba yung morena dun sa talagang may dugo na Black American or African, magkaiba 'yon. 'Di ba? So hopefully magkaroon ng inspirasyon yung mga, lalo-lalo na yung mga kasama dito sa study ni Dr. Rehensha na it's okay, no? Na maging ganun ang ano, kasi it's ano eh, part yun ng uniqueness eh, ng isang tao, diba?
1: Mm-mm. Okay, so maano natin yan, nabanggit na rin lang ni Steph itong better representation kagaya sa mga beauty pageants. To expound na rin po Dr. Rehensha, maituturing natin yung mga sinaset na characteristic. Ito ang maganda, ito ang hindi maganda. Itanong na rin po namin ito, sir, ano po ba itong beauty standards na tinatawag? Kasi kapag ka mga pageant, di ba may beauty standard?
18: Ay, oo. Para makapasok, kailangan ganito ang height. Although sa Miss Universe ngayon, medyo naging ano sila, diverse.
1: Yes. Ayun. So, ayan, Dr. Rehensha, ano po ba itong tinatawag na beauty standards bukod sa pagiging maputi? Na syempre, yun po yung focus ng inyong study. Pero, meron pa po ba kayong alam na unhealthy beauty standards, particularly ng mga Pilipino? Kasi syempre, ang ating mga tagapakinig, nakaka-relate siguro dito sa ating pinag-uusapan at hindi lang sa pagiging maputi. So, Doc, ano pa po ba yung ibang unhealthy beauty standards sa mga Pilipino?
0: So, di ba, sabi ko nga, dalawang aspeto yung pinag-aralan ko dito. The skin tightening practices at saka body image perception. So, ang beauty standards ay yung parang panlipunang pamantayan kung dapat paano tingnan ang maganda o ang kaaya-ayang itsura sa mga Pilipino. So nakakalungkot, marami sa mga ito ay hindi makatotohanan o nakasasama sa mental health ng mga Filipino emerging adults. So ayon sa aking pag-aaral, bukod sa pagiging maputi, ang mga unhealthy beauty standards sa Pilipinas na natukoy ng aking mga respondents ay dapat payat, kahit hindi na healthy ang timbang pero dapat payat, dapat matangos ang ilong, dapat wala kang pimples o scars sa mukha, dapat flawless ang cutis, walang kahit anong pasa or itim na discoloration sa katawan, at sa lalaki dapat macho ka or may abs. So ang mga pamantayang ito ay nagdudulot ng pressure, kumbaga, dito sa Filipino emerging adult. So, nagiging sanhi ito ng mababang self-esteem, tapos body dissatisfaction, or yung parang ayaw mo na sa itsura ng katawan mo. So, ang tawag doon, body dysmorphia. Or, minsan, disordered eating. Minsan, meron ako doon na interview na hindi siya kumain kasi gusto niyang pumaya. Kasi part daw siya ng LGBTQIA. Mas mataas daw ang pressure sa members ng LGBTQIA kasi hindi daw sila magiging accepted sa community. Sa community na yun, ha? Kasi hindi ka ganun kaaya-aya, lalo na kapag gumagamit ka ng mga dating app kung ikaw ay mataba. So yung na-interview ko na hindi kumain, no hospital. Kasi nawalan siya, nahilo, no hospital. So, nagdudulo talaga ito ng disordered eating o yung hindi ka kumakain for the sake na pumaya.
1: So, body dissatisfaction, eating disorder na rin maituturing, ano, Steph? At nakakalungkot na hindi lang bali-doble pa, no, pagdating sa mga LGBT sa ating mga community, LGBT community, doble pa yung kanilang pinagdadaanan kasi, 'di ba, marginalized na sila dahil meron silang gender identity na yun nga, hindi madalas accepted ng lipunan.
18: Mm-mm.
1: And at the same time, yung kanilang body perception or body image ay hindi rin nila matanggap, no, sa sarili nila kasi ayan nga, meron din palang mga standards within their community. At lalo pa kapag maghahanap ka na ng partner, kasi sa dating app pala ay meron din palang beauty standard.
18: Mm-hmm.
1: Ano? So, at magkaiba ang complex, ano, ng topic kasi merong differences sa kung anong accepted at hindi accepted pagdating sa yung heterosexual. Ito nga, mm-hmm. Pag babae at lalaki, magkaiba. Pag babae, dapat payat, matangos ang ilong, walang scar o flawless ang skin sa babae.
18: Mm-mm.
1: Sa lalaki, Steph, sabi ni Dr. Hensha, macho at may abs.
18: Uh-oh.
1: At nakaka-apekto ito sa mental health, mental well-being ng mga taong may ganitong ekspektasyon kasi nga, sabi niya, madalas sa mga ekspektasyon na ito ay hindi makatotohanan. In reality nga naman, eh, achieve ba natin ito, Steph? So, may effect siya.
18: Mm-mm. Saka kasi minsan talaga, yun nga, yung media in general, no, especially nasa age na tayo ng digitalization, ay mas lalong nag-glorify sa social media yung mga unrealistic, no, na beauty standard. Saka medyo nagkakaroon din ng confusion, no, pagdating naman sa paghahanap ng trabaho. Yung term na pleasing personality.
1: Ayun!
18: Kasi para sa iba, di ba? Dapat pag sinabing pleasing personality, ang unang pumapasok sa isip ng iba, dapat maganda, gwapo.
1: Oo nga. Dr. Hensha, ano pong masasabi nyo doon sa mga specification pag naghahanap ng trabaho na nakalagay ay pleasing personality?
0: Actually, very subjective yung pleasing personality. Eh. Kasi what might be pleasing to you might not be pleasing to me. So actually, dapat tanggalin yung, lalo na pagka-share, hindi naman kailangan ng pleasing personality pang magkaka-share. Basta marunong ka magbilang at mag-handle ng pera, pasok ka sa pagiging cashier, pero naglalagay pa rin sila ng pleasing personality.
1: Mm-hmm. Saka sa mga sales lady.
18: Oo.
1: Diba, Doc? Yun.
18: Mm-hmm. Okay. Parang ano sila, 'di ba? Parang uniformed yung hindi lang yung suot nila pati yung mga itsura,
1: yes,
18: nila.
1: Yung lalapitan ka sa mall, tapos yung mga damit nila, tapos maayos din yung face.
18: Oo, parang pare-pares, parang magkakamukha na sila.
1: Para ano lang din, parang pageantry lang din, ano?
18: Oo. Buti na lang kahit paano ay medyo nagiging open na, no, ang mundo ng pageantry sa iba't ibang,
1: yes,
18: skin color, iba't ibang body size. Pero syempre, ay, ano, yung iba naman, medyo nakakarinig pa ako ng mga kumukontra kasi pag sinabing beauty pageant, eh yun nga, subjective nga ang, mm-hmm, ang beauty.
1: Uh-huh.
18: Diba? Hindi naman, ano yan eh, one size fits all.
1: Mm-hmm.
18: Diba? So, ay, ito naman po ang, ano, bago tayo magkaroon ng
1: break.
18: Ayun. Ay, paano po kaya natin, no, matutugunan yung pagkakaroon ng hindi magandang epekto ng paggamit ng skin lightening products o SLPs sa mental well-being ng mga Pilipino, especially yung emerging Filipino adults?
0: Oo. So, nilagay ko yan, no, dun sa published articles ko, no, na una sa lahat, kailangan paigtingin ang edukasyon. Kasi particularly sa elementary students, kasi ito yung formative years ng mga estudyante. Dito hinuhubog yung kanilang kalinangan at pag-iisip. Kasi tungkol sa positibong pananaw sa sariling katawan at natural na balat o yung body and skin positivity. So, sana ang advocacy ko nga doon is maisama sa curriculum or magkaroon ng mga school-based programs sa nagtuturo ng self-acceptance, particularly sa inclusion na different na body diversity and skin color diversity. At media literacy, you know, sa pag-filter ng mga impormasyon na nakukuha nila sa media. Tapos sana magkaroon din tayo ng mga kampanya sa social media na nagpo-promote ng tunay na kagandahan, anumang kulay o ng balat o anumang size ng katawan.
1: Mm-mm.
0: At pagsuporta sa mga brand. Ngayon kasi ang dami na ng brand na inclusive at hindi gumagamit ng discrimination sa kulay ng balat sa kanilang ads. Diba, sa mga nakikita natin lately, nagkakaroon na ng parang halimbawa, mascara or face powder. Hindi lang para sa mga maputi. Nagsasama na sila ng ng mga naturally not white color sa ads nila ngayon. So, and pang-apat sana is magkaroon ng tamang regulasyon sa mga produkto ng pagpaputi upang masiguro ang kaligtasan ng pagpaputi at iwasan ang maling pag-promote ng whitening imin success. 'Di ba? Kamakailan lang naglabas si ASEC Domingo ng parang mensahe mula sa DOH na ang GlutaDrip ay hindi ginagamit sa pagpaputi. 'Di ba? Kasi yan talaga ang glutathione was initially indicated for liver. Nagkaroon lang nakakita lang sila ng for cleansing the liver. Nakakita lang sila ng side effect na bakit pumuputi itong mga 'to? So, ginamit siya ng industry ng skin lightening as a product for skin lightening. So, ginamit siya din as indication. So, pero naglabas ang DOH kamakailan nung January na ang GlutaDrip ay hindi indicated for skin lightening. So, yun ang huli kong sana na advocacy is magkaroon ng tamang regulasyon ng mga produkto kasi kahit sa Lazada or sa Shopee, makakabili ka na ng skin lightening products kahit unregistered yun sa FDA.
1: Mm-mm. And do kapag sobra po ba yung GlutaDrip, meron din po siyang epekto sa physical na kalusugan maliban doon sa pagpuputi lang yung individual na gumagamit nito? Meron po bang masamang...
0: Actually, yan ang caution na sinasabi ng DOH kasi walang nagpapakita na talagang ito ay ginagamit sa pagpapaputi. Kaya kailangan gamitin ng glutathione sa tamang paraan.
1: So maganda pong advokasya yung ibinahagi sa atin ni Dr. Rehensha, regulasyon ng mga produkto pagdating sa mga pagpapaputi dahil nga napaka-available nito sa mga online shopping stores.
18: Yes.
1: Tama. At yung iba pa niyang advocacy or parang recommendation o solution para sa problemang ito ay education, particularly syempre doon sa mga covered ng kanyang study, emerging Filipino adults which are categorized 18 years old to 29 dahil mm-hmm. sila yung mga madalas at risk.
18: Yes.
1: Nagsisimula pa lang kasi sila sa buhay. Kumbaga sila yung magkokolehyo pa lang o magtatrabaho tapos mag-start ng family. Mga ganun ba na kailangan acceptance pero minsan ay kinukuha sa outside.
18: lalo na kapag ka nagkapera, syempre may pambili na.
1: Yes.
18: Diba? May pambili na ng mga pampaputi. Diba? Yung mga siguro yung mga na trauma.
1: Yes.
18: Dahil sa direktang
1: comments mga family members ano.
18: Mm-mm, kaya siguro syempre kapag may pera na magagawa na yung pagpapaputi. Mm-mm. At hindi lagi namang ano 'di ba goes hand in hand yung skin care and
1: yes.
18: and makeup. Mm-mm. Pa lang sa makeup pa lang kitang-kita mo na ang discrimination. No, kasi katulad na lang, ito, kasi syempre, hindi naman natin generalize, no, kuwari sa Korean makeup.
1: Ay, yes, isa parang, pa yun.
18: Parang kokonti lang yung mga, syempre, may mga Pinay na fan ng K-pop, di ba? Titingnan nila yung shade range
1: mm-mm.
18: para lang talaga sa mga mapuputi. E di syempre, paano mabibili?
1: Mm-mm. Okay. Ito, dahil nabanggit mo yung Korean culture na yan, bibitinin natin ang ating mga tagapakinig. Curious lang ako sa insight or wisdom ng ating panauhin, ang expert natin dito si Dr. Rehensha. Kasi madalas po yung ating mga artists sa South Korea ay, di ba napapabalita sila, trigger warning lang po, yung mga nagsusuicide. dahil din doon sa masyado silang conscious sa kanilang physical appearance. Pero itatanong natin yan, Dr. Rehensha, sa pagbabalik po ng Warm Heart.
3: Hatol, hatol ng bayan. Election Quick Facts.
19: Campaign Period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025.
3: Hatol, hatol ng bayan. Election Quick Facts.
20: Madalas inaarayan ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan.
21: Yun ang aming ginagawa ng masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka.
22: Noong pinatupad namin ang Pricers and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days.
20: Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna.
23: Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon.
24: Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes Divanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo.
25: Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition.
24: Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
26: Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA, may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos.
27: It's the training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%.
28: Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
30: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
31: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
30: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
29: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
32: Warm heart.
33: Warm heart.
32: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
34: Alamin ang ilang mga self-help tips.
35: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
33: Warm Heart.
18: Tayo tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart kung saan pinag-uusapan pa rin natin ang patungkol sa epekto ng paggamit no ng skin lightening product sa mental well-being ng emerging Filipino adults. Yan pa rin ay bahagi ng pag-aaral ni Dr. Zypher Jude Rehensha. So, Dr. Rehensha, nabanggit po namin kanina yung K-pop. So, ayun po. Bilang alam naman natin na ang South Korea, no, ay hindi na natin to ikakaila, no, hindi naman to generalization kasi it's a fact na ang ano nila, ang industriya nila ay umiikot sa pagpapaganda, no, plastic surgery, kung ano-anong pagpapabanat ng mukha, skincare, makeup and all na syempre alam naman natin na ginagaya ng ating mga kabataan at siguro lalo-lalo na itong mga nakapasok dun sa emerging Filipino adults. So ano po ang inyong masasabi no sa pagkakaroon ng impluwensya ng Hallyu wave sa perception ng mga Pinoy ukol sa kagandahan?
0: Actually hindi lang Korean media ang nakita ko doon sa study, no. Dalawa 'yan, particularly the Korean and the Japanese. So K-pop and
1: may Japanese pa pala.
0: Oo, kasi ang dami pala nilang mga exposed sa Japanese culture. So, yung nakita ko doon is iyan ang isa sa mga number one na contributor ng perception ng mga tao na kailangan maging maputi. The Korean pop culture. So, most of them told me na kailangan nilang maging katulad ng kanilang idol. Kasi sa Korea is... Sa Korea kasi, ang laki ng influence ng beauty standards. Kaya mataas ang kanilang suicide rate, no? Trigger warning nga. Kasi sa kanila, ang taas ng unachievable beauty standard, particularly sa mga celebrities. So, isang malaking market yan for them. And ngayon, nadadala siya sa Pilipinas. Kasi ang mga endorsers dito, kahit local brands, makikita mo, Korean artists. Diba? So ang Korean pop culture, particularly yung mga napapanood nilang series, movies at mga napapanood sa music video at yung mga kumakanta, is yun ang pinakamalaking contributor ng perception ng mga Filipino emerging adult sa pagpapaputi at pagpapapayat. Actually dalawa yun.
1: Kasi yun nga, di ba, Steph, yung nabanggit ko, pinag-uusapan natin off the air kanina, yung mga trainee-trainee. Actually, alam ko, well-versed ka sa story ng mga yung mga trainee-trainee.
18: Kasi K-pop fan din ako.
1: Oo, bago sila makapasok bilang talagang yung magde-debut na, ano bang tawag sa kanila, idol ba?
18: Mga idol, ayan.
1: Ay, meron talaga silang beauty standards, di ba?
18: Oo, bago maging tunay na idol nga, no? Ay, syempre, kung may talent ka pero hindi
1: wala
18: ka pasok.
1: Kang ganda.
18: Hindi ka pasok dun sa beauty standard para maging isang idol, ay, yun nga, may pinapagawa sa mukha, no? Syempre, para masunod yung mga company. Kasi, syempre, mga bigatin yan, mga nag-i-invest yan dun sa idols na kanilang pinoproduce, no? Hindi na lang ako magpapangalan, no? Pero, yun nga, nag-i-invest sila kasama, no, dun sa training nila, yung investment sa pagpapaganda.
1: Yes.
18: Medyo nakakalungkot, no? Although ako, personally, isa akong K-pop fan, no? Pero nakakalungkot pagka nakikita ko yung mga idol ko, kumbaga na parang pumapayat na sila, over na sa pagkapayat, nakitang-kita na yung mga buto, no?
1: Which is unhealthy,
18: no? Pero syempre alam naman natin ang kalakaran sa mga ganyan. O, buti pa dito sa Pilipinas, medyo maluwag dun sa mga P-pop idols, no? Kumbaga, wala na silang pakialam dun sa beauty standard. Sila ang gagawa ng beauty standard dito na pwede kang maging kumbaga be yourself.
1: Yes. Diba? At yun naman yung advocacy ni Dr. Rehensha, no? Bukod sa education, yun nga, dapat may media campaign particularly social media campaign, kasi doon na i-expose yung mga 18 to 29 na ano, lagi silang, actually yung sabi nga ni Doc na na-interview niya, eh talagang hindi na nag iniiba niya yung algorithm ng kanyang news feed, ano, or Facebook feed, para hindi siya makakita ng mga may kinalaman doon sa kanyang iyon, siguro masasabi nating insecurity. Mm-hmm. Nakakaano sa kanyang soft confidence.
18: At madagdag ko lang pala, no, kasi meron tayong mga napapanood na variety shows na medyo, kumbaga, medyo na dishearten, no, yung mm-hmm. ating mga kababayan, especially dun sa software, kasi para sa kanila kapag ka medyo tanned ka, minsan mm-hmm. tinatawag silang Pinoy doon.
1: Mm-hmm.
18: Yung mga kumbaga nagiging insult.
1: Mm-mm.
18: Kapag ka tinawag, napagkamalan yung ano, at hindi lang ano, nakikita ko rin sa SOCMED, no, in general yung mga Southeast Asian.
1: Okay.
18: Kaya medyo may touch of racism.
1: Ayun, Dr. Rehensha, ano po masasabi nyo doon? Racism, verging to racism na po ba tayo pag ganoon?
0: Actually, hindi lang natin talaga masyadong aware, no, parang ang Pilipino isa sa pinaka malaking racist, no?
1: Oo,
0: right. Hindi tayo aware dyan. Kasi mismong kababayan natin na kayo manggi is talagang nagkakaroon ng discrimination basta hindi ka maputi. So tayo sarili natin, meron tayong internal racism. So ano yan? Mentality yan, eh. Na talagang nakaugat sa kasaysayan.
1: Ang sad. Nabanggit nyo rin po kanina na dalawang bansa po yung kinakikitaan talaga nitong mga ito, napapalaganap na konsepto ng ano, kumbaga pinapahalagahan lang yung mga papuputi, lalo na sa mga ano bang tawag doon, pop culture, no? Itong South Korea, which is na-discuss na natin. Yung Japan po, di ba meron po silang tinatawag, Doc, na geisha? Yung mga may maputing face?
0: Yes.
1: Sa tingin nyo po doon sa culture na yon, parang pinapakita doon na yung mga ganon, eh parang beauty standard talaga, kailangang over white sila. Paano po ba yon?
0: Ah, okay. So iyan na yung lumang kultura ng Japan, no? Kasi ngayon wala na masyadong geisha, eh.
1: Opo.
0: So that's how they entertain people back then. Mm-hmm. So, para mas mapansin ka, so you overly make up yourself doon nung panahong yon. Pero ngayon, wala na masyadong geisha. Ang nakita ko doon sa study, particularly sabi ng aking mga respondents, is talagang yung pop culture ng Japan in terms of music, lalo na yung idols din, nakatulad sa Korea.
1: Okay.
0: Kasi yung the way they treat their idols as having unattainable beauty standards, mm-hmm. is ganun din sa Japan. Okay. Mas malala nga sa Korea.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang suicide rate doon mas mataas, eh.
1: Opo. Okay. Ayan, so ang sarap ng kwentuhan natin. Ito na lang po, syempre nabigay nyo na rin po ang inyong mga recommendation at yung mga advocacies na pwede nating maging basis for social mobilization or social campaign or social marketing even, mm-hmm. sa mga brands na pwedeng i-push talaga itong inclusivity in terms of body image and skin. Dr. Rehensha, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig, lalo na po siguro yung mga nakaka-relate ditong nawawala ng kanilang self-confidence dahil hindi sila maputi, at yun yung pinupush ng ating lipunan. Ang inyo pong mensahe, Dr. Rehensha.
0: So, ang final message ko lang is parang ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa kulay ng balat o sa size ng bewang o sa timbang, kundi sa kung paano natin tinitingnan at inaalagaan ang ating sarili. Ito ang pinaka-importante. So sa panahon ngayon, mahalagang palakasin ang kamalayan tungkol sa self-acceptance at mental health, lalo na sa mga kabataan. Kasi ito yung development or formative years. So huwag tayong matali sa mapanirang pamantayan ng kagandahan, bagkos itaguyod natin ang isang kulturang mas inklusibo, mas mapagpalaya at mas malusog para sa lahat. Sana'y magsilbing gabay ang aking pag-aaral upang makabuo tayo ng programang nagtataguyod ng dignidad, respeto at pagmamahal sa sarili.
1: Ayun, yeah. Ang ganda naman ang message. Huwag magpatali sa... Oo nga naman, ano? Ang galing. Sige, iko-quote card natin yan, Steph.
18: Oo, makakasama sa quote cards natin yan.
1: Ayun, thank you so much, Dr. Rehensha. Magpakita na tayo ulit pa, mapagpaalam na tayo. Ayun, thank you po so much, Dr. Rehensha. Very insightful ang ating diskusyon. Maraming salamat sa pagbabahagi po ng inyong pag-aaral at ng inyong oras. Thank you po.
18: Thank you po.
27: Maraming salamat din po.
18: Mula sa University of the Philippines Manila College of Medicine, walang iba kundi si Dr. Zypher Jude Rehensha.
1: Dito po nagtatapos ang ating palatuntunang Warm Heart, pero bago po kami tuluyang magpaalam ni Steph, magpapasalamat muna kami sa ating mga nakasama, Steph.
18: Siyempre, maraming salamat sa naging in charge ng ating sound design,
1: yes,
18: kay Sir Anthony Pimentel. Salamat din sa lumikha ng ating theme song na sabi ko nga lagi, no, sa mga nakaraang episode natin ay nagustuhan ng aking mga kaklase sa MDC. Siyempre, walang iba kundi kay Miss Angela Peñalosa. Maraming salamat din sa mga nakatuwang natin, no, sa production, no, dun sa mga iba nating naging voiceovers pa dito sa ating programa. Syempre sa ating kaibigan mula dito sa RP World Service, kay Win Peñano, sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine, syempre kina Hazel Joy Morada, Mary Rose Rosero at Cha Cristobal. Syempre maraming salamat din sa ating technical side, no, dito sa RP World Service kina Susan Aison at Milo Jonella, at sa Radyo Magazine naman kina Julius Ungab, Sam Reyes at Mary Shaw Malimban. Maraming salamat sa ating station manager dito sa RP World Service kay Sir Ray Sampang, at sa station manager naman ng Radyo Magazine kay Ma'am Marinela Texon.
1: Ayun. At maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa palatuntunang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine, no, Steph?
18: Yes.
1: Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
18: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Radyo Pilipinas, World Service. Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna po yan ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama po natin ang ating mga katuwang sa production side, ang ating executive producer and coordinator, Ms. Stephanie Vicente. Sa ating master control, si Ms. Emilio Junela. At sa ating wirecast, kasama naman natin si JP Lumuntad. And of course, kasama rin po natin ang ating katuwang, walang iba kundi si Mr. Ares Gutierrez. Kaya lamang sa mga oras na ito, ay inaantabayan lang pa natin ang pagdating niya, pero makakasama at makakasama po natin siya sa edisyon ito ng Bridges on Air. Baka naman na traffic lang. Okay. Anyway, parang malapit-lapit na siya. Pero sa edisyon ito po ng Bridges on Air, kami po ay inyo pa rin mapapanood at mapapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. I-type nyo lang po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service, at sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eVox Radio Receiver app. Ayan, kamusta na po kayo yung ating mga Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo? yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga non-resident Filipinos. Kamusta na po kayo? Saan man panig kayo naroroon? Ang aming pong mainit na pagbati sa inyo. Ayan, sige. Okay, para po sa edisyong ito ng Bridges on Air, makakasama natin, of course, si Ms. Joanna Erica Laguna bilang ating CFO correspondent. Si Ms. Joanna Erica Laguna po, isang Immigrant Services Officer ng CFO Policy Planning and Research Division. Ayan. Pag-uusapan natin dito ay yung pong tinatawag na CFO's preparation para sa Country Migration Report at iba pang mga kasunduang pinasok ng CFO, lalo-lalo na dito sa Ateneo de Davao. Yan, yan po ang ating unang bahagi ng ating programa kasama ang ating CFO correspondent si Ms. Joanna Erica A. Laguna. At sa ikalawang segmento naman para sa ating Pinoy Ako segment, naku, mahalaga rin ang ating makakapanayam. Ano po? Isa po siyang veteranong public relations and corporate communication professional na may mahigit sa 30 taon na diverse experience. Ano po? At ika nga, sa ngayon, nakatira siya sa Estados Unidos. Ano, baka makilala nyo ito. Baka pag nakita nyo ito mamaya sa video natin, baka makilala nyo dahil bukod sa pagiging corporate professional ng ating panauhin sa ating Pinoy Ako segment. Abay, alam nyo ba na dati na rin siya lumabas sa ilang mga pelikula at naging professional model pa. Yeah, baka makilala nyo siya ha, pag makita nyo siya sa mamaya dito sa ating ikalawang segmentong Pinoy Ako. Pero napakahaba, napakalawak din ng kanyang experience both here in the Philippines at maging abroad. Antabayanan po nyo yan, yung ating segmentong Pinoy Ako. Pero bago tayo magpatuloy sa ating CFO correspondent, narito muna ang ilang paalala.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tech scams. OPLAN contra tech scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra TextCam.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Alright, sa pagpapatuloy po ng ating unang pahina ng Bridges on Air, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating CFO correspondent for today. Walang iba kundi si Ms. Joanna Erica Laguna. Joanna, magandang umaga mula dito sa programang Bridges on Air.
10: Hello po, good morning po Sir Ray. Maayong buntag all the way here from Mindanao po.
5: Nasa Mindanao ka ngayon?
10: Opo.
5: Saan mismo sa Mindanao?
10: Sa Davao po, sa Davao. Aming CFO Extension Office.
5: Davao City?
10: Yes po.
5: Wow, sa Davao City. Okay, kamusta naman muna, bago lahat kamusta muna weather sa Davao
10: okay
5: City?
10: Naman po. Mainit.
5: Mainit. Hindi naman El Nino, no? Mainit. Okay, that's good. Now, Joanna, okay. Bakit ka nasa Davao? Mission mo ngayon diyan sa Davao?
10: Under po sa Policy Planning and Research Division, naka-base po ako dito sa Davao Extension Office. So, I do functions ng PPRD po of our division, but from here, so, ano din po, we connect din with stakeholders na dito po sa Davao City.
5: Alright. Now, itong pag-uusapan natin na may kinalaman sa preparasyon na ginagawa ng CFO para sa mga country migration report. Yes, tama po. At recent mga MOA signing with Ateneo de Davao. Pero bago ako magtungo sa MOA signing with Ateneo de Davao, ano ba ang ginagawa? Ano ba ang pini-prepare para sa isang country migration report, Joanna?
10: So, ngayon po, sa CFO, we started the preparation for the country migration report. We started it early po this year. Kasi the last one, it was released pa po in 2013. It was done in collaboration po ng Scalabrini Migration Center and the International Organization for Migration and the IOM. Tapos di ba po, sa research, typically, yung time frame na we need, 10 years usually yung ginagamit sa research. So since 2013, sobra na, lampas na po siya ng 10 years. So it needs updating na. Nakita ng CFO na we need an updated migration base, yung literature na we have on migration. So kaya we wanted to make the latest version of the country migration report. So we partnered po with New Perspective Marketing International and PMI. We signed the contract with them last July para sila po yung magpo-produce in partnership with us. So yung country migration report po natin, it seeks to be an evidence base na pwedeng gamitin po ng lahat ng migration stakeholders na sa development po ng migrants natin, whether here and abroad, to form the basis po of policies, programs, and interventions that we can do na migration related.
5: Mm-hmm.
10: Tapos ano din po, in line with it, not just the country migration report, to further pa po yung research, kasi we at CFO, we want to level up or add to the current literature on migration, especially on existing gaps, kasi nga di ba medyo kulang po yung literature natin or research natin sa NRFs. Alright. So meron din pong limang pocket researches, we call it pocket researches, on 5 distinct topics about realities ng ating migrants, ng ating NRFs. Mm-hmm. So we have yung disaggregation of remittances ng permanent versus temporary migrants. We also have brain drain versus brain gain. We also have return migration and retirement settlement. Then a research on marriage migrants and transnational families. And lastly, on idle and underutilized properties of overseas Filipinos.
5: Wow. Lahat yun, lima yun ha? Limang yes, mga pag-aaral yun. So babalikan ko mamaya yun, Joanna. So pero dito kasi nabanggit mo nga ano, itong country migration report. It's been what, more than 10 years bago kayo nagsubmit ulit. So what are the glaring gaps or what are the glaring, sabihin na natin, pagbabago sa data na nakita ninyo compared doon sa una sa report nung 10 years ago sa compared dito sa report nyo ngayon?
10: Well, nasa initial stages pa po siya. So, mostly nasa data collection pa po kasi siya, sir. We just recently finished, yung partners po namin, nagkaroon siya ng series of stakeholders consultation last August. So, nag-interview po kami ng mga partners sa government, mga NGOs, and then mga posts natin overseas. So definitely, nagkaroon na ng difference sa migration governance natin. Kasi for example, may DMW na. Meron ding changes sa mga data, paano na binibilang. Mga ganong gaps po yung nagsasurface. And siguro po sa mga services, maybe some there are overlap or merong iba na hindi nakikater, ganun po. So dun po siya lumalabas. Pero these data po, it's still for analysis. Kasi the country migration report, it's set to be released po next year, yung official niya.
5: Next year pa yung release niya.
10: Yes po.
5: So I guess, dito sa bagong country report na ito, it will also show kung ano ang naging role ng CFO sa migration ngayon.
10: Yes po. Definitely na isa din siya sa mga maha-highlight kasi we will look into sino yung mga migration actors and one of it will definitely be CFO kasi we serve the migrants,
5: yes,
10: our NRFs.
5: Kasi like I said, pag nag-uusap kami ni Ares ano, together with other guests, sinasabi nga paulit-ulit kung minsan, dati noon, kukunti lang ang nakakaalam na mayroong CFO. Merong Commission on Filipino. Siguro, makakaalam lang noon yung mga mag-abroad, yung ipipetisyon, yung makakapag-asawa ng foreigner na dadalin o kasama nung mapapangasawa babalik sa origin country of origin ng foreigner, siguro yung mga ganun sitwasyon lang.
10: Opo.
5: Sila nakakasagap na, ay may CFO pala, kailangan pala dumaan ng CFO. Ano yun, di ba, yung mga ganun. Pero ngayon under the stewardship of Secretary Kling Ang, ang dami niyo kasi ano eh, ang dami niyo mga programa at services pati
10: yes,
5: partnership with different government agencies, even the private sector. Tama ba ako doon, Joanna?
10: Yes po, yes po.
5: All right. Now, doon, balikan ko yung lima na sinasabi mo. Na pakiulit lang yung limang reports na yon na nabanggit mo kanina.
10: First po, we have disaggregation ng remittances of permanent and temporary
5: okay.
10: migrants.
5: Stop muna tayo doon. Disaggregation ng remittances. Tama?
10: Yes po.
5: Ng permanent tsaka temporary.
10: Yes po.
5: Meaning, pag sinabi nating permanent, those are migrant workers, yung mga residente na sa host country.
10: Yung NRFs po.
5: Yun, alright. At yung mga temporary, ito yung mga overseas Filipino workers.
10: Yes po.
5: Alright. Anong nakita nyo dun? Anong nakita nyo nung nakita nyo data sa report na yun?
10: Well, we still haven't received pa po yung report, sir. But ang intention po nyan is, kasi right now, wala talaga tayong disaggregated data when it comes to remittances. Parang naka-bulk siya, usually. So kaya din gusto malaman ng CFO so that kasi from our interviews, conversations with our stakeholders, they do mention na ano sila, grabe po sila magbigay ng remittance to the Philippines. But there's no way to capture the figure. Kaya nagkaroon ng research na ganito so that we can ascertain yung scale na yun. Kasi it will also help us in the CFO how to make our programs better or how do we tap into this migrant NRF potential. Kasi nga, hindi siya na segregate. And then, it will also help yung mga future research kasi may parang mas nitty-gritty pa na na data. Hindi yung naka-whole siya.
5: So, when we say, ano ba, sige, para maintindihan ng mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga ordinaryo nating kababayang Pilipino, when we say disaggregated, ano bang ibig sabihin yan if we could compare it to a, ordinary term or a Filipino term, disaggregated?
10: Kung parang isa-separate po natin siya. Na kunwari, yung mga remittances, ilang percent, percent nito ang galing sa NRFs, ilang percent nito ang galing sa OFW, sa nakadepende siya anong type ng migrant, para makita po natin.
5: Oo. Kasi syempre, iba yung, di ba, iba yung, usually naglalabas ang, kung minsan ang PSA, or ang minsan ang Department of Finance, na mga figures pagdating sa mga OFW remittances. Madalas kasi narinig natin OFW remittances.
10: Yes, di ba?
5: Pero meron ding aspeto na remittances galing sa mga non-resident Filipinos o foreigners. Di ba? Yun yung mga migrants na nakatira na sa ibang bansa, sa US for example, o kaya yung mga Filipinos residing and living na talaga abroad, nagpapadala rin ng kanilang remittances. Pero hindi nababanggit doon. Ang madalas na nababanggit, OFW remittances.
10: Yes po.
5: Yun. So, dapat makita rin natin kung kano kalaki. Lalabas din sa report na yun kung gaano kalaki yung remittances na nagmumula sa mga NRF. Tama ba ako doon, Joanna?
10: Yes po.
5: Okay. Now, what is the second report?
10: Yung next naman po is on brain drain versus brain gain.
5: Brain drain versus brain drain versus brain gain. Okay.
10: Yes po.
5: So, okay, parang ano yun? Parang, ang tawag dito, self-explanatory. Yung mga umaalis ng bansa as against sa mga bumabalik dito sa bansa. Tama ba?
10: Ano po siya? Parang related doon. Ang titignan niya po is, di ba umaalis yung ating mga skilled workers? Usually, yun po yung nagiging long-term natin na maging migrants or nagiging NRFs natin. So, titingnan dito na kapag umalis sila, nagiging brain drain po ba talaga siya sa country? Like, nawawalan ba tayo ng skilled work or ng ating mga academics? Tapos, yung brain gain niya na aspect, titingnan paano siya bumabalik? Na if they go overseas to learn, like, new STEM na mga na studies or sa arts, bumabalik ba siya sa Philippines? Paano siya bumabalik? At what rate? So we are proving na yung, it's trying to prove na yung NRFs, the skills they learn, the expertise they learn overseas, it's being channeled back to the Philippines even when they leave.
5: Pero may datos ba ang CFO kung gaano nakarami percentage wise ang mga kababayan nating lumabas ng bansa na bumalik na dito sa Pilipinas at already contributing to the Philippine economy?
10: We're still trying to get the numbers po, but we do have partners that that we are already working with na they give back sa Lingkapil, yung mga ganyan po na programs, but yun po the numbers we're still trying to get them po talaga.
5: Eh itong mga brain gain na ito, siyempre brain drain yung lumalabas, pero yung brain gain yung bumabalik. Ano to, mga usually mga scientists, mga businessman, mga technical professionals.
10: Yes po. For example, we have po a PAFIO awardee. Tapos yung expertise niya po is on tuberculosis prevention.
5: Mm-hmm.
10: So recently, in partnership po with the CFO, bumalik siya dito sa home province niya, and then nag-conduct po siya ng capacity building. So nagturo po siya about tuberculosis prevention,
5: mm-hmm.
10: and then meron din po, for example, there an organization in the USA of teachers.
5: Mm-hmm.
10: Yearly bumabalik po sila dito,
5: mm-hmm.
10: to conduct then trainings for our teachers.
5: Yun.
10: They call it balik turo.
5: Balik turo, okay. Now, yung third report.
10: Third naman po, yung topics 3, 4, and 5 po, while they are separate, yung naging partner po namin, parang ginawa niyang integrative na report, yung research na ito. So yung third po is return migration and retirement settlement.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. And then so return four, migration and retirement settlement. Okay. Iba yan dun sa brain drain, brain gain, di ba? Iba naman
10: yes,
5: yun.
10: Yes po, iba.
5: So ano to, yung mga Pilipino na nag NRF na nag-decide na bumalik na dito sa Pilipinas at mag-retire na for good sa bansa?
10: Yes po. Kasi from our recent na mga consultations and conversations, we found out na there are number po pala of NRFs na they do want to come back to the Philippines.
5: Mm-hmm.
10: So ito na study, we look into what factors, like bakit nila gustong bumalik, bakit nila gusto mag-settle when they were already abroad na,
5: mm-hmm.
10: sobrang tagal.
5: Mm-hmm.
10: And then ano ang possible na maging economic impact, ano ang barriers kaya na while they do want to return sa Philippines, what's holding them back? Like,
5: mm-hmm.
10: bakit sila nagdo-double think to come back?
5: Tsaka siguro baka pwede rin maitanong if ever they would decide excuse me to retire in the Philippines, saang lugar sa Pilipinas nila mas pabor na mag-retire? Sa pinagmulan ba nilang province o sa ibang lugar, di ba? May mga ganun, o sa mga well-known tourist spots. May ganun bang mga survey?
10: Possibly it will come out po dun sa kanilang interviews.
5: Mm-hmm.
10: Pero yung first priority ng research is ano yung nagpo-push talaga sa kanila. Kasi mm-hmm. if ever, saan papasok si CFO
5: mm-hmm.
10: when it comes to interventions mm-hmm. for their retirement?
5: Mm-hmm. Okay. Alright, that's good. Yung pang-apat.
10: Fourth po is on marriage, migrants, and transnational families.
5: Okay.
10: Kasi si CFO po, as we know, we have our guidance and counseling program. So, dun po typically yung mga Pinoy na may mga foreign partners
5: mm-hmm.
10: and naging ibang bansa para makapangasawa ng foreigner.
5: Mm-hmm.
10: So, ano po yung realities nila ng marriage, migration,
5: mm-hmm.
10: and ng kanilang mga ibang family dynamics.
5: Alright, dyan sa pang-apat na report na yan, will it also tackle why they choose to marry foreigners? O APAM, ika nga.
10: Lumalabas po siya. Kasi we also had finished na po yung parang interviews with some respondents. Lumabas po siya yung mga ganong questions.
5: Mm-hmm, mm-hmm. Okay. And siguro, baka pwede rin malaman, sino ba yung most foreigners na mas gustong mapangasawa ng mga Pilipina. Pero nga pala, having said that, kasi pag sinabing nakapag-asawa ng foreigner, iniisip ka agad ng karamihan, Pilipina, kababaihang Pilipina, getting married to a male foreigner. Meron din bang Filipino na nakakapag-asawa ng female foreigner na dadala sa ibang bansa?
10: Yes po.
5: Yun.
10: We do have registrants that are like that.
5: Oh, sige. Kasi matagal na namin plano ni Ares yun na makapag-asawa din noon matagal na ng foreigner. Kaya lang, hindi kami pinalad. Mas gusto pa rin namin ng Filipina. Matanong kita, Joanna, para lang ma-break tong ating seryosong usapan. Kung pamimiliin ka, anong mas gusto mo? Filipino o foreigner?
10: Pwede po, half. Half na lang.
5: Ano
10: para,
5: yun? Ano yung hybrid?
10: Para half foreigner, half Filipino. Oh. Para may, ano pa din, may aspect pa din po ng pagka-Filipino. Kasi din po, sir, based sa aming interviews, na mga in-depth interviews namin sa mga respondents for this research topic, it did come out a lot na ang pinaka-struggle po nila is cultural difference. Kasi may nakasanayan tayo na Filipino na hindi ganun sa mga foreigner. So, nag-a-adjust sila.
5: So, parang ano yun? Parang wala silang knowing each other better culturally, personally, and culturally. Ganun.
10: Meron naman, sir, but yun, lumalabas talaga yung ano, difference in culture. So, sometimes, nagko-cause talaga siya ng friction.
5: No. Oh. And those frictions end what? End where? Separation?
10: Hindi naman po. They mentioned na it's one of the challenges ng marriage nila. So, it's what they have to work on.
5: Oh, balik ako doon sa tanong ko. Sino bang mas maraming gusto mapangasawa? Amerikano, British, Australian, Canadian, Indian? Ano, sino ba sa tingin nyo doon sa nakuha nyong datos?
10: Based po sa CFO data talaga sa aming mga registrations, yung top nationality po is from the United States.
5: Ah, US. US talaga. Po. Okay, sige. Anyway, now, doon sa panglimang libro, report.
10: So, yung last po natin is on idle and underutilized properties of overseas Filipinos. So, yung mga property po nila na hindi nagagamit dito or yung mga business kaya na andito sa Philippines po.
5: Now, okay. So, unang-una, bakit ba nila ayaw nang balikan yung kanilang mga properties or businesses?
10: Yung lumalabas po or yung lumilitaw is yung ano po, hirap ng pag-manage. Kasi diba, typically yung NRFs natin nasa labas, hindi umuwi all the time. And itong mga properties, sir, marami siyang maintenance.
5: Yes.
10: Kung pag nasisira, taxes, yung mga paperworks na usually need nilang ayusin here in the Philippines. Pero physically, wala sila dito. So kaya medyo nahihirapan silang i-maintain. Pero meron naman po na their businesses or yung properties nila andito pa rin. Kasi sometimes they have family members na pwede nilang pakisuyuan. Ganun po. Or like may trusted sila na mga caretakers of these properties.
5: Now doon sa panglimang report na yan, could it recommend na itong talaga magamit na ng gusto mabuti yung online digital services, especially when you say, kasi kanina sabi mo paying taxes,
10: yes po,
5: di ba, sending money for the repairs of the house, pwede na to done, sana magawa na to digitally, lalo yung pagbabayad ng amilyar.
10: Lumilitaw po yun na before daw long ago, yun yung nagpapahirap sa kanila. But eventually, because nga of the digital services, they're able to pay through ano, through mga apps na, yes, na mas napapadali daw po.
5: Yun. Pero iba pa rin eh, no? Yung nandito ka personally to see it,
10: opo,
5: yung property, okay, negosyo. Lalo na negosyo. Diba?
10: Yes, kasi, po.
5: Lalo na yung business. Okay. Sige. Now, I'm going to the MOA, recent MOA signing with Ateneo de Davao. Can you tell us something about this MOA signing with Ateneo de Davao?
10: So, yung MOA signing po, we did it last July then with the Ateneo. So, ito po na partnership together siya with 3 programs or parang institutions within the Ateneo. First is yung Ateneo na Academy of Lifelong Learning or ADLL. And then, yung isa is with the Internationalization for Mindanao. And yung last is with the Ateneo Migration Center.
5: Okay. So, anong purpose ng MOA na ito?
10: So, i-coconnect po kumbaga yung programs ng CFO with programs ng Ateneo de Davao to further give service to our NRFs. So, kunwari po with our partnership with the ADLL na institution nila, kumbaga i-coconnect po siya with the Presidential Awards kasi yung Ateneo de Davao Academy of Lifelong Learning po, yung mga alumni ng Ateneo, they sometimes tap them to serve as key resource speakers for certain topics. Parang may modules that people can enroll to so that they learn something new. So, pwede po yung PAFIO na yung mga naging presidential awardees natin, pwede po nilang itap so that they can be key resource persons for this program.
5: Ayun, okay. So ano ito, yung MOA na ito, ano to, effective immediately na to.
10: Yes po.
5: Under ano na siya? Implementation na.
10: Yeah, yes po.
5: All right. Sige. So magkakaroon ba kayo ng ano, ng specific program for this MOA?
10: So far we've already had meetings na po kung paano namin i-further connect. We also had planned kunwari with the Ateneo Migration Center po na to in the future, in the near future, to conduct yung migration talks po. Since yung migration talks, it's parang forum or an a symposium that features guest experts that talk about specific migration topics.
5: All right. Okay. And with that, Joanna, ang dami natin na pag-usapan, no? Mula dito sa 5 reports na nabanggit mo. And of course, itong MOA signing with Ateneo de Davao. With that, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa first portion ng programang Bridges on Air, Joanna. Unless meron ka pang nais na impormasyon na gustong ibahagi, go ahead, Joanna.
10: So, thank you po, sir, for this time that you gave me. And then, we just like to promote din ang CFO Davao na Extension Office for our constituents. It's here located po sa, malapit po sa Ecoland Terminal. And our doors are open po for all our constituents here in Mindanao.
5: Okay, how do they get in touch with you? Online, cell phone, or what? Landline? How can they get in touch?
10: For the CFO Davao Extension Office po, they can call us through mobile at 082-228-3033 or sa email po cfodavao@cfo.gov.ph.
5: Ayun. With that, thank you very much, Joanna. Maraming salamat sa oras pa nagkalobo sa amin dito sa first part ng ating Bridges on Air. Nandito na si Ares, kaya lang hindi muna siya nakapasok, no? Pero nakikinig siya sa iyo. Okay, lalo na doon sa tanong na anong mas gusto mong apam? Ang gusto mo kasi hybrid, di ba? Okay, thank you very much, Joanna.
10: Thank
5: salamat.
10: You, thank you po and good morning.
5: Good morning. Si Ms. Joanna Erica Laguna, ang Immigrant Services Officer 2 ng CFO Policy Planning and Research Division. Nasa Davao siya ngayon. Ano po, nasa Davao City siya ngayon. Alright, antabayan na po ninyo yung ating ikalawang segmento para sa ating Pinoyoko segment. Tulad na nabanggit ko kanina, tignan nyo mabuti ha, yung sa video, yung ating makakasama sa Pinoyoko segment. Baka maalala nyo siya kasi bukod sa malawak niya experience sa public relations at corporate communication, abay na-involved din ito sa pelikula yata at saka sa arts and culture. Ano? So nag-voice over pa to, voice talent pa to. Lahat, no, ginawa na niya. So baka mamaya maalala niyo siya, mamukaan niyo siya. Sa pagbabalik po ng ating segmentong Pinoyoko segment, kasama na, of course, si Mr. Ares Gutierrez. Magbabalik po makalipas ang ilang paalala.
8: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Work abroad? Easy money. No visa. Bakit human trafficking yan? Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
12: Pinoy ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Alright, at ito na po tayo sa ating segmentong Pinoy Ako segment dito pa rin sa programang Bridges on Air. Pero paalala lamang po, ang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, at kasama na po natin mula sa CFO, si Ares Gutierrez.
13: Magandang araw sa ating lahat at pagpasensyahan nyo po, wala ako sa segment kanina dahil as usual, inabutan na naman tayo ng traffic.
5: Ako rin eh, kumisan eh, na talagang nabibiktima ako ng traffic, no? Matindi kasi kumisan ng traffic talaga. Hindi naman minsan.
13: Madalas.
5: Madalas yun. So, it's nice to see you, Ares. At bagamat na traffic, eh, talagang pinilit po ng ating kasamang Ares Gutierrez na makasama kayo sa episode na ito ng Bridges on Air. Pero, tulad na nasabi ko kanina, Ares, alam po nakikinig ka naman on your way here. Itong makakasama natin sa Pinoy Ako segment, sabi ko sa mga viewers natin ng Disney, tignan nilang mabuti yung video. Tignan nilang mabuti yung guest natin ngayon sapagkat baka may maalala sila. Sabi ko, artista to ah. Modelo to ah. Di ba na? Sino ba itong makakasama natin
13: ngayon? Nakikita ito sa TV.
5: Ito yung ipapakilala naman natin pero malawak ang experience niya eh pagdating sa public relations.
13: Public corporate relations appears, and corporate communication.
5: Malawak.
13: So, napakalawak.
5: Pero nasa US na ito ngayon. Oh. Nasa US siya. And he has already appeared sa mga commercials, sabi ko nga.
13: May TV commercials sa noon na naalala ko na sa isang fast food chain yata.
5: Ayan. So, pero sa Pilipinas yun dito.
13: Dito.
5: Okay. Pero ngayon nasa US siya. So, aalamin natin what makes him busy sa US at yung mga contributions. Marami.
13: Artistahin itong ating panauhin.
5: Sige nga. Yun. At para makilala nila Milo o mamukaan ni Milo. Itong mga mag-guess. Wala kasi si Ate Susan ngayon. Kung nandito si Ate Susan, baka sakali mamukaan ni Ate Susan.
13: Mga dipihit pa yung mga magbibiro lang tayo sa Rodo.
5: Sa Rodo.
13: Pare-pareho lang naman tayo.
5: Dipihit pa daw. So, makakasama na natin si Ginoong Rod, si Estrella, isang veteran public relations and corporate communications professional, both here and abroad sa US. So, kamustahin na natin siya. Sir Rodolfo Estrella, magandang araw o magandang ano na ba ngayon diyan? Magandang
13: gabi.
5: Magandang gabi na sa US.
14: Los Angeles at magandang araw din sa inyo diyan sa Maynila. Kumusta po kayo?
13: Sir Rod, good to see you again after more than 20 years.
5: What? Tagal na, 20 years.
14: Ares, di ba? Ano na yun? 20 years.